0: taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa programang Warm Heart kung saan atin pong pinapalaganap ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga kasama, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong,
0: para sa isang oras na diskusyon patungkol sa mga concerns na related sa ating kalusugang pangkaisipan. Sa puntong ito ay kasalukuyan po tayong napapakinggan at napapanood sa pamagitan ng ating Facebook live streaming sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page. Meron din po tayong replays and re-uploads sa ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service din po ang pangalan. Samantala, meron tayong audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS receiver app. Ano ba ang gagawin para makapag-access dito? Siyempre, unang-una mag-download at mag-install sa pamagitan po ng ating Google Play Store para po sa mga Android phone users at sa App Store naman para sa mga gumagamit po ng iPhone. Siyempre, pag na-install nyo na po ang Evox PBS receiver app, hindi naman pwedeng nakatenga yan, no? So, syempre, gagamitin po natin. Anong gagawin? Ay hanapin nyo lamang ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service para po sa mga nakakita, nasa likuran ko na po yan. Para sa mga hindi, i-search nyo na lamang po, no? Para mas madali. Saka may label naman yan dun sa mismong mobile application. Kaya hindi na kayo mahihirapan pang hanapin o i-distinguish yan mula sa ating mga sister stations under Presidential Broadcast Service. Meron din tayo, no? Bukod sa ating mga nabanggit na platforms, ang social media at ang Evox PBS receiver app, meron din po tayong shortwave radio. Yan po ay posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Na inyo po nga napapakinggan, no, itong ating programa every Monday po yan ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po. Sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Syempre, hindi natin pwedeng kalimutang i-shout out din, no, ang ating sister station katabing-katabi lamang po ng ating studio, ang Radyo Magazine, dahil meron tayong replays every Saturday and Sunday. Bali, weekends po yan, from 1 p.m. to 2 p.m. Philippine Standard Time po yan, via 1278 kHz sa AM band. So, ka-warm heart, Drizel, no? Very interesting ang mga topics natin ngayon dahil mga mental health related observations, no, ang ating pagtutuunan ng pansin. Ayan po, bukod syempre sa Pride Month na alam, medyo ititease natin, no, yung ating mga listeners na meron kaming niluluto for that. No, so abangan nyo lamang po yan sa mga susunod na episodes. And of course, no, hopefully meron din tayo for Father's Day. Pero eto muna ang pagtutuunan natin ng pansin dahil meron tayong dalawang topics, no, na yun nga, sabi ko nga kanina, ay ino-observe. Hindi naman siya masabing pagdiriwang talaga, no, pero these occasions ay ino-observe tuwing month ng June. So para sa unang bahagi ng ating programa, no, kasi ngayong buwan nga ng Hunyo ay ating ino-observe o ginugunita ang tinatawag na Men's Mental Health Awareness Month. Isang mahalagang pagkakataon upang mapag-usapan po, no, ang matatawag siguro natin na silent fight, no, tahimik na laban ng ating mga kalalakihan pagdating sa kanilang kalusugang pangkaisipan.
1: At syempre, meron tayong inaasahang na stereotype na dapat matatag at hindi dapat nagpapakita ng emosyon ang mga lalaki habang nakakaranas ng stress, depression, anxiety na kadalasang hindi nila kayang ibahagi sa lahat.
0: Mm-mm. So, yung mga mapapatanong talaga tayo, no, tayong mga nandito sa Warm Heart at maging siguro yung mga tagapakinig natin kung ano nga ba ang yung epekto ng kulturang magpakatatag ka lamang, no, pagdating sa mental health. This applies, no, hindi lamang naman sa mga kalalakihan kundi maging siguro sa mga kababaihan and of course yung mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community, no. Pero for this episode nga, tulad ng ating nabanggit kanina, we'll focus sa mental health po, no, ng ating mga kalalakihan dahil isa sa mga ino-observe nga natin ay yung mental health, no, Men's Mental Health Awareness Month. At syempre, may isa pang katanungan dyan, ka-warm heart, Drizel. Paano ba natin mababago yung pananaw ng publiko upang makahikayat, no, o mahikayat ang mas bukas na pag-uusap, open conversations, at suporta para sa mental health o kalusugang pangkaisipan ng ating mga kalalakihan.
1: Kaya mga ka-warm heart, samahan ninyo kami na mas malalim na talakayan tungkol sa tunay na kalagay ng mental health ng mga kalalakihan, kasama si Dr. Henry Cocoy del Rosario Nakpil, isang registered psychometrician, registered guidance counselor, registered psychologist, na siya rin ang founder ng Psychotech Psychodiagnostic and Counseling Services.
0: Ayun. So, good morning po, Doc Cocoy. Welcome po sa programang Warm Heart ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service.
2: Ay, magandang umaga po sa inyo, Steph and Rizal. Thank you for having me here sa Radyo Pilipinas World Service. And happy Warm Hearts dyan sa ating mga listeners ngayong umaga na ito. It's always a privilege to be part or to be invited to share mga natututunan ko po sa aking practice dito sa Kabanatuan. Our clinic is PsychoNEC, Psychodiagnostic and Counseling Clinic po dito sa Kabanatuan.
0: Mm-mm. Sa mga hindi nakakaalam, I think this is the second time na nandito sa Warm Heart. Noong mga panahon kasi noon, nasa ano kami, recorded pa yung program at kasama pa natin dito si Ka-Warm Heart Bea. So it's nice to have Doc Cocoy back dito sa Warm Heart. So unang-una po sa lahat, Doc Cocoy, kasi nga nabanggit ko nga po kanina na this June is a Men's Mental Health Awareness Month. Bakit po mahalaga na ginugunita po ito, syempre para maisulong din po, no, yung lusog isip ng ating mga kalalakihan?
2: Yeah, kasi alam mo, sa panahon na ito, talagang maraming, after the pandemic, maraming nararanasan kaming mga kalalakihan. At madalas itong mga nararanasan namin na ito ay bilang isang ama o bilang isang kalalakihan, marami tayong mga maraming mga noise tayong naririnig. At yung mga noise na yun minsan ay nagiging daan para maging mabigat, no? Sabi nyo nga, silently, no, dinadala namin itong mga load na ito. At itong mga load na ito ay minsan na meron siyang mga naibibigay na triggers, no? At yung mga triggers na yun ay madalas nagiging dahilan para magkaroon ng depression, karoon sila ng mga anxiety attacks, or minsan burnout, kasi hindi lang sila nagtatrabaho sa labas, minsan sa bahay nagtatrabaho din, or minsan habang sila ay natutulog, iniisip pa rin nila kung paano nila pupunan ng mga pangangailangan o tutustusan yung pangangailangan ng kanilang pamilya. So, hindi lang po kasi mga kalalakihan na na buo ang pamilya, lalo rin po yung mga pamilya na yan, mga single parent na mga ama. Kaya po rin po yan ay mas mabigat din po yung load nila.
1: Doc Cocoy, ano po yung mga mental health struggles po usually na nakikita po ninyo sa mga pasyente po ninyo na kalalakihan?
2: Well, madalas ang mga mental health struggles nila ay yung kadalasan yung pressure, no, becoming a parent, no. Bilang isang ama, maraming mga tinatanong palagi, ako ba ay tama ba yung naipoprovide ko ba, yung dapat ko i-provide sa pamilya ko? Mabuti ba akong asawa? present ba ako bilang isang magulang? Yung mga ganyan, lalo na ngayon sa crisis natin na nararamdaman ngayon, ano, pataas ang mga bilihin. So bilang ama, lahat yan ay iniisip mo. So yung mental fatigue, sabi nga nila, at saka yung mga yung constant stress na iniisip mo ay madalas ito ay mayroong psychosomatic effect sa atin. Kaya po yung iba dyan, nararanasan nila, minsan meron silang, nagkakaroon na sila ng sakit sa puso, or sila po ay nagkakaroon na ng diabetes, yung mga ganyan. So, and also addiction, no? Addiction sa pag-inom, addiction sa cellphone. So, madalas yung mga yan ay nagiging isang dahilan po ba't magkakaroon sila ng mga ganitong klaseng mga sakit or symptoms.
0: Ito naman po, Doc Cocoy, no, dahil syempre dito sa programa ay lagi naman po natin nga pinapalaganap yung tinatawag po na help-seeking behavior, no? Hindi lamang po sa mga kalalakihan, kundi among the general public. Pero for this one po, no, bakit kaya nahihirapan po yung ating mga kalalakihan, no, na magsalita upang sila po ay humingi, no, makahingi ng tulong sa ating mental health professionals.
2: Well, ang kadalasan nagiging takbuhan kasi ngayon ng mga kalalakihan ay kaibigan nila. At minsan yung mga kaibigan nila may mga problema rin. So ang nangyayari po, nagsama-sama silang may problema na masyado ho nilang nilulunod yung kanilang sarili dun sa problema na hindi na sila nakakaahon. So minsan po, yun ang nagiging dahilan. Minsan naman po, natatakot din po sila dun sa stigma, no, na pinag-uusapan natin. But the mental health law allows us to look into how these services are offered, no, freely offered. Di na kagaya dati na kinatatakutan, no? Pero ngayon, magugulat ka ngayon dito sa kabanatuan, marami na rin po nagpapacheck ng mga kalalakihan ngayon. Even po yung mga iba rin ay dinadala nila yung kanilang mga asawa, dinadala nila yung kanilang mga anak. Kasi nga po, nakikita ng mga kalalakihan ngayon yung benefits ng paghingi ng tulong, no, sa isang mental health professional. Pero balik tayo dito sa tinatanong ninyo, yung pong madalas po dun yung stigma, no, na parang, ba't ka pumupunta dun? Diba? Bakit ka pumupunta dun? So, madalas ay hindi pa po nila naiintindihan, lalo na po dun sa mga generation na medyo ang tinuro sa generation nila ay laging maging matatag, laging, you know, huwag kang iiyak kasi lalaki ka, ganun. Kasi meron tayong mga tinatawag na family tapes na madalas ay nagiging dahilan para tayo ay hindi mag-respond dun sa panahon ngayon, which is to really seek a mental health professional.
1: Doc Kokoy, tanong ko lang po, paano po ba yung pagkakaibahan ng babae sa lalaki sa pagko-cope up nila sa mga mental health issues nila?
2: Well, ang mga babae, ay they're very expressive. Diba po? They're very open, no? Pero ngayon, sa mga lalaki kasi, madalas napapansin ko parang nadidevelop na yata yung social anxiety ngayon sa karamihan sa mga kalalakihan. So, hindi sila, because of fear of judgment or fear of being, ano, you know, being looked at from a different light, madalas po ay they just keep their thoughts to themselves. Kasi po ngayon, napansin ko talagang gusto lahat ng mga tao, ano sila eh, walang napapansin na kamalian sa kanila. Kaya minsan ang nangyayari po ay they would just be quiet. As opposed to sa mga babae, they are more, you know, they seek. You know, kaya nga po nauso yata yung mga marites. Kasi nga po talaga nagbibigay ito ng magandang paraan para sila ay makapag-vent or makapaglabas ng kanilang mga naiisip o nararamdaman. Kaso nga lang po, minsan nagiging problema naman po sa maling taong pagsasabihan na we-weaponize po niya yung ating mga kahinaan. So, kinakailangan po din mag-ingat tayo dun sa pagsasabihan natin at maging mapili rin tayo dun sa mga salita. Kasi yung mga salita na yan minsan ay maaari po siya maging double-edged sword na maaaring makasakit po sa iba or mas lalong makasakit sa iyo.
0: Mm-mm. And speaking of openness, Doc Kokoy, punta muna tayo dun sa kabaliktaran po, no? Ano naman po yung epekto ng mga, kumbaga, pagtatago ng emosyon sa pangmatagalan po, no, na kalusugang pangkaisipan, lalong-lalo na po sa mga kalalakihan?
2: Well, alam po natin na pagka ikaw ay emotionally suppressed, no? Pag emotionally suppressed ang isang tao, madalas, yan yung tinatawag na sudden outbursts ng galit. At minsan magagulat ka, maliit lang na bagay, bigla na lang siyang sumabog na parang vulkan. Hindi mo alam po saan siya nanggaling. So, ang nangyayari po ay, you know, yun, bigla na lang. Ano. So, do not suppress, kasi the more that suppress, mas lalo po siyang magiging dangerous. Sabi nga nila, mas mahirap pag nagsalita ka ng alam mo na meron palang talim. Kasi minsan yung talim na yun, pagka nakasugat, hindi mo alam kung gano'ng kalalim. Meron naman pong iba minsan, pagka sinusuppress nila yung kadalang nararamdaman, so sobrang pag-suppress nila, alam na sila, nonchalant. Nausap, na, nausap na po. Ewan ko po, Miss Steph ko na or Miss Drizel ko naririnig yung nonchalant. Ano? I think this is one way of, you know, showing na karamihan sa mga tao ngayon, babae man, lalaki man, o membro man siya ng LGBTQ community, minsan may marami na sa atin may mga nonchalant response. Kasi siguro base sa kanilang experience, maaring magsalita ka man, hindi ka magsalita, may sasabihin pa rin. So, ang nangyayari is they just keep, you know, themselves or just, you know, nonchalant, no reaction. Kaya po, minsan yun po yung mga nagiging effect po niyan. And just recently, napansin ko rin po in the couple of months sa aking pong practice, napapansin ko po na karamihan sa mga kabataan or even sa mga young professionals ngayon, nakagaya po, I would assume kayo po ay mga young professionals, ay mapapansin po natin na pag natapos na lahat, when the smoke clears, when I say smoke, ito po yung pag-aaral, ito po yung pag-i-establish na ng trabaho, or relationship, or whatsoever na na-achieve mo, there come a time na bumabalik sila sa nakaraan, at minsan nagugulat ka, dun sila nagkakaroon ng triggers. So ito po ay resulta ng tinatanong ninyo na pagka ito ay sinopress mo, lalabas at lalabas pa rin yan at magiging dahilan kung bakit minsan nakaka-apekto ng relasyon, ng trabaho, or even sa image ng isang tao.
0: Mm-mm. And although emotionally suppressed nga po na yung karamihan siguro sa mga kalalakihan, Doc, meron pa rin po bang mga masasabing senyales na dapat pong bantayan? Kasi yung pagiging nonchalant is a way of, kumbaga, masking emotions, kumbaga, para mapagtakpan yung pinagdadaanan. Pero meron bang mga matatawag na siguro signs or red flags man lang kahit emotionally suppressed ang isang lalaki o isang tao in general, para malaman na sila po ay may pinagdadaanan pagdating sa kanilang kalusugang pangkaisipan?
2: Well, unang-una sa lahat dyan is yung presence nila, no? If ang presence nila ay napansin natin na bigla na lang lumayo, no? Automatic mag-iisip ka na yan. Kasi bakit siya biglang lumayo? Ano ba nangyari? Diba? Another one is, bakit bigla siyang mabilis magalit? Minsan, yung mga bagay na yung biglang sumisigaw, biglang, alam mo yun, biglang nag-walk out, even sa pagkain, no? Papansin mo yung pagkain nila, pagtulog. Minsan may mga bagay na gusto mo siyang kasama, and minsan madalas din po nangyayari is masyado pong nagiging ano, ayan. So automatic pag yung tao po ay nagiging lulong po siya sa nalululong po siya sa bisyo, doon po nagkakaroon ng problema. Another one is nahihirapan siya mag-concentrate. No? Minsan may tanong ka na, hindi naman niya naalala. Or may pinagawa ka sa kanya, mali-mali. So, yung pong concentration niya nawawala. At the same time, meron pong mga tinatawag na slips of the tongue. Ito pong mga slips of the tongue na ito ay dapat aware tayo dyan. Slips of the tongue would mean, bigla nang sasabihin, ayoko na. No? Gusto ko nang matapos lahat. No? May mga ganyan. Or, baka bukas wala na ako. Ganyan. Ibinibigay, may mga ano sila, mga sinasabi minsan na alam mo na dapat kang maging aware at dapat mong i-check yon sa kanya or dapat mong ipaalala sa kanya yung paulit-ulit niyang mga slips of the tongue ngayon. Kasi pag ang tao ay pinapakita niya na wala nang saysay ang buhay, doon po ay dapat maging aware tayo na that's already a red flag.
1: Okay. Yan po. Doc Kokoy, bali, in relation po dun sa nasasabi po natin na mga senyales po, tapos yung pagiging nonchalant, pagiging mainit ng ulo. Eto naman po, nasabi niyo po kanina na yung openness po is makakatulong para maibsan yung mga saloobin nila. So paano po nakakatulong yung pamilya, yung mga kaibigan nila para magbukas po or buksan nila yung mga damdamin nila or masabi nila yung gusto nilang sabihin?
2: Well, ang kalaban kasi ng tao ngayon, sarili niya. At bilang isang family member, importante na oobserbahan mo muna yung gusto mong kausapin or alam mo na merong mental health concern. At the same time, you have to also know the right words to say. Kasi minsan yung tinatawag na I statement, maganda rin siyang nakakatulong, no, when we try to confront a person or a family member na meron siyang meron ka na-observe sa kanya na dapat niyang malaman. So, ang pwedeng gawin dyan is dapat marunong kang pagka nakapag-reach out ka na sa kanya, dapat ready tayo na makinig, na walang paghuhusga, ready nating iparamdam na they are in a safe space, that you are a safe person that they can talk to. Tapos dapat wala tayong mga assumptions or mga preconceived notions. Kasi minsan, pag nag-share na yung family member sa atin, ganito lang yan, ganito lang yan. Yung mga tinatawag po natin mga quick fix na statements, iwasan po natin yun. Kasi tandaan po natin that ang isang tao ay created uniquely by God. And therefore, meron po siyang mga kanya-kanyang experience. And then the only way for us to help is to be just, be true, be honest, and just iparamdam sa kanila na nandun tayo. We are present. Iniintindi natin yung kanilang mga sinasabi at walang paghuhusga or walang paggamit ng mga sasabihin nila in the long run. So, it starts with, kamusta ka na?
0: Mm-mm. And speaking of support system, no, Adok Kokoy, kasi nabanggit po natin, no, yung sa family and friends, how about naman po sa ating workplace, no, kasi tulad ng nababanggit natin kanina, ay syempre may mga young professionals tayo dyan na humaharap sa araw-araw na hustle, no, kumbaga, lalong-lalo na siguro sa syudad, ay ano po kaya, no, yung maaaring gawin ng ating pinagtatrabahuhan, no, para masuportahan ang mental health ng ating mga kalalakihan?
2: Well, maganda po yung nasabi, ay tanong yung yan, kasi po ako po ngayon ang director ng Guidance and Placement Center po ng Wesleyan University Philippines po dito sa Kabanatuan. At isa po sa mga programa namin ngayon na nilaunch namin is yung patungkol po sa aming mga employees, at yun po yung mga stress management na mga talks, or nagkakaroon po kami ng mga heartline na mga topics. And ito po ay ina-address po namin yung mga common daily battles ng aming po mga employees dito po sa aming university. So kung anuhin po natin is, kinakailangan yung eskwelahan o yung pinagtatrabahuhan natin, dapat meron silang malinaw na programa dito. At ito naman po ay pwede naman ito mag-start sa mga stress management, sa mga debriefing sa trabaho, at yung mga tinatawag natin na mga exercise, no, regimens with reflections. Yun po, kasi dapat po mag-create din po ng safe space sa ating mga workplace para doon naman po ay sila ay makapag-relax or sila po ay makapagpahinga kahit sandali or makapag-isip. Ngayon pong taon na ito, nag-iisip po kami mag-create ng isang debriefing room dito po sa aming eskwelahan. Parang pupunta ka doon, may magandang upuan, may naaamoy kang magandang scent, ganun, then quiet music, ganun po, para maramdaman nila na kailangan din nilang huminga kahit sandali para sila ay makabalik at mas maging productive sila pagbalik nila sa kanilang trabaho. And I think that is now being practiced po sa mga iba't ibang workplace. Having that space to relax and to just recalibrate your thoughts.
0: Mm-mm. Kanina, yun na, sa family and friends, tapos ngayon sa workplace. Ito naman po, Doc Kokoy, ano naman po ang maaaring papel na pwede po naming gampanan dito naman sa larangan ng media, no, from your perspective po, no, upang mahubog pa po yung pananaw tungkol sa emosyon po ng ating mga kalalakihan upang ma-break the stigma na nga po, no? Itong lalong-lalo na yung stereotype po na pumapalibot when it comes to men's mental health.
2: Yeah, kasi po iba na po kasi ang direction natin ngayon, ano? Kaya po ang nakikita ko po ngayon na ang nagiging magandang tulong po ng radio. We also have a radio station din po sa Wesleyan eh. Kaya nagiging maganda po ito na venue for us to help our listeners be more aware of dun sa mga struggles. And those sa mga struggles na binibigyan sila ng pagkakataon na tignan yung mga bagay-bagay para mas lalong maging practical para sa kanila. For example, yung pag-address natin ng depression at anxiety. Ito ay madalas na nararanasan ng tao, pero may mga pamamaraan or may mga madaling tips na pwede natin sa kanilang ibigay para mas lalo nilang ma-manage yung sarili nila. So itong mga ito ay isang magandang pagkakataon sa ating radio station para malabanan natin. Halimbawa po, ang mga issues na pwede nating pag-usapan ngayon ay patungkol po sa financial pressure. Diba? Maganda pong pag-usapan niya sa radio. No? Kasi dito, titignan natin kung paano ba siya gumastos. No? Paano ba niya tinitignan yung pera niya? Kasi po ngayon, lumalabas din po sa research na ang pera, maliit man yan o malaki, nakaka-apekto yan. Lalong-lalo na po kung hindi ka marunong gumastos. So maganda po yan ang pag-usapan. Lalo na sa mga kalalakihan kasi ngayon, ang ating ang paggastos ngayon ay just one click away, 'di ba? Si Shopee, si Lazada. Alam po ninyo, Miss Steph and Miss Drizel, isa po sa mga naging ano ko nung 2026 bilang isang ama is i-cancel ko na yung aking mga shopping app. Kasi po ano eh, meron siyang dagok sa akin or even sa mga kasama ko sa opisina kasi para siyang ano eh nakaka yung ting pag narinig mo yung ting automatic, meron siyang effect sa'yo. So, itong mga bagay na pagbabawas ng mga bagay na alam natin na pwede makapag-trigger sa atin, particularly sa financial pressure, eh, maganda rin siyang pag-usapan sa radyo. Another one is yung relationship problems, no? Madalas ngayon yung usapang hiwalayan, usapang heartbreak, usapang mga marital conflicts which leads to vowsy, and yung mga co-parenting challenges, yan po yung mga dapat natin pag-usapan ngayon sa radyo kasi kinakailangan bumalik tayo dun sa basic unit, which is the family. And I think pagka po sa mga listeners natin sa radyo, lalo po yung mga ama, na naghahanap po ng ganitong klaseng tips, maganda po rin siyang pag-usapan. So I think marami pa po tayong pwedeng tignan, pero isa pa po sa mga napapansin ko ngayon is yung digital exhaustion. Ito po yung mga bagay na unconsciously pumapasok po sa isip natin, nagkakaroon tayo ng tinatawag na information overload. Alam niyo po yung idea ng doom scrolling? Di ba po yung doom scrolling po yan? Yan po yung nagiging effect natin, nagkakaroon tayo ng ano dyan, ng may mga pumapasok o may mga natitrigger sa atin. Kaya minsan, yung screen time din natin, dapat minamanage natin siya. So these things are topics that we can talk about, and particularly po sa mga kalalakihan is yung tinatawag natin na parental pressure. Kasi po, bilang ako rin, bilang isang ama, napaka-laki po ng kung meron ako mga maririnig na ganito, lalong-lalo na po sa inyo pong radyo, ay magiging isang magandang way para mas lalo kong tignan sa mas practical na pamamaraan at gamitin sa way na alam kong makakatulong sa pamilya ko at the same time makakatulong sa akin and pwede ko rin siyang i-share sa iba.
1: Doc, okay, mabalik po ako dun sa stereotyping na sinasabi nila na dapat ang mga lalaki ay matatag. So, para po sa inyo bilang psychologist, registered guidance counselor, paano po mapabago natin yung pananaw ng publiko patungkol dito po?
2: Kasi po yung mga sinasabi po ninyo na ganyan, those are what I call embedded sa ating ano, sa ating tinatawag natin na genes natin. Those are nasa genes natin 'yan. At the same time, 'yan din po yung matatawag natin na mga bagay na alam natin na common na pinag-uusapan, 'di ba po, ng mga tao, or it's already an assumption that a lot of people will you know, use. Pero when you change the ano tawag dito, the theme, or when you change something, importante pa rin kasi dyan yung awareness. Okay? We need that awareness. We need that idea that para mabago ito, kinakailangan magbigay tayo ng panibagong idea. And that is to let the people, or let that person know that we are now changing. And the changing of minds would allow us to see, ah, kinakailangan pala, tignan ko ito kasi ito ngayon yung makabagong pamamaraan para i-address yung aking mental health. And research will show that if hindi tayo magiging open sa mga pagbabago and we are just stuck sa mga makalumang pag-iisip, ay hindi tayo magiging progressive, hindi magiging maayos yung ating well-being or yung ating mental health.
0: Mm-mm. Siguro ito na lamang po.
2: Nasagot
0: no?
2: po ba?
0: Yes po, nasagot po. Naman po no. Pero in relation okay. po to that no, Doc Kokoy no. Sa isang siguro sa isang lipunan na patuloy na nagdidikta no na ang mga lalaki ay dapat maging matatag. Bilang kayo po ay isang mental health professional, sa inyong palagay, kailan po ba natin tunay na mabibigyang laya ang mga kalalakihan na maging bukas at tapat sa kanila pong nararamdaman?
2: Well, ito po ay magsisimula sa kanila pong commitment na i-improve nila yung sarili nila. Ito po ay magsisimula sa pagtanggap nila kung ano ba ang kinakailangan nilang harapin, na kinakailangan nilang iayos or kinakailangan nilang ihingi ng tulong. Kasi nga po minsan ang mga kalalakihan may konting kayabangan or mayroong ego na sinasabi natin na kinakailangan pong ibaba or tignan ng kalalakihan na isang pamamaraan para mas lalo rin siyang mapalakas. Kasi hindi sinasabi na ikaw ay mahina. Ikaw ay sinasabing kailangan mo lang ng suporta at kailangan mo lang ng tao na mayroong makakaintindi sa iyo para makapag-recharge ka at mas maging focus ka doon sa mga responsibilities bilang isang kalalakihan.
0: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po at Doc Kokoy sa pagsama niyo pong muli dito sa programang Warm Heart. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
2: Okay, maraming salamat po. Tandaan po natin na lahat po tayo na nakikinig ngayon, ano, naturuan tayo na bilang isang kalalakihan na dalhin natin lahat or bilang isang ama. Pero tandaan natin ang katotohanan, yung pagiging humble at pagiging yung paghingi ng support ay isa itong kalakasan, no? Magiging malakas ka kasi alam mo kailangan mo ng tulong. And tandaan mo na ang mental health natin, kayang-kaya natin siyang i-balance. Kasi nandiyan ang pamilya, nandiyan ang ating community para suportahan tayo. So tandaan natin sa mga listeners natin ngayon, our mental health matters. Kasi yung ating mga nararamdaman ngayon, nagiging pamamaraan lang siya para mas lalo tayong maging malakas at mas maging focus sa mas magandang kinabukasan kasama ang ating pamilya. Sa alam natin na magiging fruitful yung ating future. Maraming salamat po ulit, Radyo Pilipinas World Service.
3: Thank you, Doc.
0: Thank you po, Doc. At ating nakasama
4: magandang
0: pa
4: araw,
0: sa Dingdong mental
4: Dantes
0: health struggles at stereotypes.
4: Dahil taon-taon
0: na
4: tayong binibisita ng bagyo, kailangan
0: si
4: handa tayong harapin.
0: Dr. Henry Kokoy del Rosario Nakpil, isang registered psychometrician, registered guidance counselor, registered psychologist na siya ring, founder ng PsychConnect Psychodiagnostics and Counseling Services.
1: At sa ating pagbabalik ay ating pag-uusapan naman ang post-traumatic stress disorder or PTSD dahil natapat din sa Hunyo ang PTSD Awareness Month. Narito muna ang mga paalala mula sa ating himpilan.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento.

0: panatag ang may alam. Maging panatag
1: Pilipinas. Warm heart.
2: Warm heart.
1: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health.
3: Alamin ang ilang mga self-help tips
1: at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
2: Warm Heart.
4: Tayo nagbabalik na sa ating programang Warm Heart dito lamang sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At para sa ikalawang bahagi ng ating programa ay pag-uusapan na nga natin ang Post-Traumatic Stress Disorder o PTSD, dahil ngayong Hunyo ay ginugunita rin natin ang PTSD Awareness Month upang bigyang pansin ang isang matatawag na seryosong kondisyon sa kalusugang pangkaisipan na madalas ay hindi natin talaga karaniwang napag-uusapan.
5: Yes, at ang Post-Traumatic Stress Syndrome Disorder o PTSD ay maaaring maranasan ng sino man. Nakaranas ng matinding trauma mula sa sakuna, karahasan, hanggang sa personal na trahedya. Sa kabila ng mga stigma, mahalagang maunawaan ng PTSD ay totoo at may mga paraan upang ito ay malunasan sa tulong ng mga tamang suporta at paggamot.
4: At sa puntong ito ay tatalakayin na nga natin ang mga sintomas, epekto at kung paano natin matutulungan ang ating sarili at ang iba pa, no, ang ating kapwa na dumaranas nito. Sama-sama nating palalimin ang kaalaman at malasakit para sa mas bukas na usapan, hindi lamang patungkol sa PTSD kundi sa mental health in general. Kasama na natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon si Dr. Mary Easter Claire Mech S. Perez Torres, isang registered psychometrician at registered psychologist na siya ring founder ng Excelsus Psychological Services.
5: Good morning po, Doc Mech. Welcome po sa programang Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service.
6: Hi po. Good morning.
4: Good morning din po, Doc Mech. Para lang po sa ating kaalaman, no, bukod kay Doc Kokoy, si Doc Mech ay isa rin sa mga naging nagiging frequent, no, na guest natin dito sa Warm Heart, nung kasama pa natin dito si Ka-Warm Heart Bea. Doc Mech, no, para sa una po naming katanungan sa inyo, ay maaari niyo po bang ipaliwanag para lang po sa mga hindi nakakaalam kung ano nga ba talaga ang PTSD at kung paano ito naiiba sa karaniwang stress o lungkot.
6: Okay. So, magandang umaga po mo sa ating mga pagkakakini. Pag-usapan natin ang PTSD na pagandang pag-usapan talaga dahil para sa kaalaman ng lahat, ang post-traumatic stress disorder o yung mas alam natin tawagin PTSD ay isang mental health condition na kailangan natin talagang seryoso. Ito ay na-trigger kapag ang isang tao ay nakaranas o naka-witness, no, ng isang terrifying or traumatic event sa buhay nila. Right now, no, pinoconsider na pwede makaranas din or ma-trigger din ang PTSD ng tao na hindi niya talaga directly naranasan yung traumatic event. But siya ay nakwentuhan or nagiging empathic sa pakikinig sa isang tao na nakaranas ng traumatic event. At that's what I'm trying to do. So let's start na rin yung start.
4: Doc Mech, mukhang nga kailangan natin na pumihit ng konti kasi medyo nag-choppy po tayo, no? Ayan, pihit lang tayo ng konti, Doc Mech. Doc Mech, naririnig na po kami?
6: Yes po.
4: Ayun po, medyo pihit lang po tayo ng konti. So ayan, yung katanungan na ni Ka-Warm Heart Drizel.
5: Doc Mech, ano po yung mga karaniwang sanhi o pinagmumulan or pinagsisimulan ng pagkakaroon ng PTSD?
6: Kapag isang tao ay nakaranas o nakawitness ng isang traumatic event, consider na rin yung mga tao na kunwari kunwentohan kita at dahil sa kwento ko na traumatic ay apektuhan ko. That

0: can also figure. Yes.
1: Ito na lang po siguro no Doc Mac no. Ano po yung mga masasabi po na sintomas o senyales na dapat pong bantayan kung ang isang individual po ay posibleng may PTSD?
0: Okay. Ang pwede natin bantayan ay yung apat na symptom.
1: Medyo pihit tayo ng konti, Doc Mac.
0: Ng PTSD. So, may first symptom nito. Hello?
1: Hello po.
0: Hello, narinig po ba ako?
1: Yes po, ayan. Medyo loud and clear po. Paulitin ko lamang po yung tanong po, Doc Mac, no? Ano po yung mga sintomas o senyales na dapat bantayan kung ang isang tao po ay posibleng may PTSD?
0: Ayan, ulitin ko po. Dapat natin bantayan yung apat na symptom clusters ng PTSD. Yung unang symptom cluster is yung tinatawag natin intrusive memory. Ibig sabihin, ito yung mga alaala, no? Pabalik-balik ng alaala ng traumatic event na pabalik-balik sa atin na nagpo-cause ng emotional distress. Pangalawa, so this intrusive memory, yung mga flashback, yung pakiramdam na parang mas ulit, yung mga accident.
1: Ayun, medyo nawawala-wala yata tayo, no? Ayan. Miss Mac, Doc Mac, naririnig po ba kami? Ayun, medyo nawawala-wala tayo. Subukan natin sa ibang platform para mas syempre ito ay mahalagang impormasyon na dapat natin maihatid sa ating mga ano. Paraanin muna natin ang isang maikling nga paalala mula sa ating himpilan.
2: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
3: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
4: Nagkalat sa internet ang fake news
5: o mali at fake news. Tinatapat ninyong tao.
6: What they are doing is creating panic.
3: We say no.
2: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
7: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
3: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
2: Stop telling us fake news because you're wrong.
3: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
1: At nagbabalik po ang ating programang Warm Heart. Subukan natin. Doc Mac, nandiyan na po ba kayo?
8: Yes po, naririnig po ba ako?
1: Ayun, loud and clear po. Ayun. Siguro medyo nag-choppy kasi dun sa isa nating question, no? Yung mga senyales at sintomas na dapat bantayan dun sa mga taong may posibleng may PTSD. Maaari niyo po bang ulitin po, no, ang inyong kasagutan para po sa ating mga tagapakinig?
8: Okay po. Ulitin ko lang po, no? Ang mga mga sintomas or yung four symptom clusters na dapat nating bantayan. Rinig po ba ako?
1: Yes po. Loud and clear po.
8: Hello?
9: Hello po.
1: Opo. Hello po. Naririnig na po namin kayo, Doc. Pwede niyo na po nga ituloy po.
8: Ayun po. Rinig po ba ako, ma'am?
1: Yes po. Opo. Yes po. Rinig po namin kayo. Ayun, Doc? Hello po, Doc. Naririnig po kami? Ayun, mukhang nawala ulit si Doc Mac. Subukan natin ulit sa ibang platforms. Baka kaya sa ibang platforms, no? Isa ulit na paalala mula sa ating istasyon.
10: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of...
1: Ayun, so tayo nagbabalik muli dito sa ating programang Warm Heart. Ayun, mukhang medyo tayo nag-feedback tayo ng konti. Pero Doc Mac, naririnig na po kami?
8: Yes po, rinig ko po.
1: Sige. Yes po, rinig po namin kayo. Okay. Doc, ulitin lang po natin yung katanungan ko ulit na medyo nag-choppy tayo ng konti, no? So ano po yung mga pangunahing sintomas na dapat bantayan dun sa mga taong posibleng may PTSD?
11: Okay, ulitin ko po, no? Ang kailangan natin bantayan ay yung apat na symptom clusters ng PTSD. Una po ay yung tinatawag nating intrusive memories. Yung pagsasabi natin intrusive memories, ito po yung pagkaalala sa mga unwanted memories na nag-cause ng atin ng trauma at emotional distress. So yung mga flashbacks na nag-focus na para maramdaman natin muli yung traumatic event. Pangalawa po nito is yung avoidance. Avoidance po is yung pag-iwas natin na mapag-usapan or isipin yung traumatic event tulad ng pag-iwas sa mga activities o mga tao na maaaring maging reminder ng traumatic event. Pangatlo po is yung negative changes in thinking and mood. So, dito naman po, of course, dahil sa traumatic event na iyon, nagkakaroon tayo ng persistent negative feelings sa sarili natin o kaya sa ibang tao, no, na nagkakaroon sa atin para magkaroon ng guilt or pagsisis sa sarili, no? Pwede rin naman, part din ito yung emotional numbing, yung parang wala kang maramdaman, no? Or detachment sa mga mahal mo sa buhay. At yung panghuli po na cluster symptom is yung pagbabago sa ating physical and emotional reaction na kapag tayo ay naaalala natin or bumabalik sa atin yung mga traumatic memories na yon, ay nagkakaroon ng fight or flight system yung ating ang ating sarili tulad ng pagka-irita, no, or angry outbursts, sleep disturbances, at nasisirapan din pong mag-concentrate and difficulty in concentrating or pag-focus. Ayun po.
12: Okay, Doc Mac, tanong ko lang din po, paano po ba nakaka-apekto yung Doc Mac? Hello po.
11: Yes,
12: po. Doc, yes, tanong ko lang po, paano po makaka-apekto yung pagkakaroon po ng PTSD sa pang-araw-araw ng isang pasyente po?
11: Of course, no, nakaka-apekto talaga ito dahil since this is a psychological disorder, nahihirapan tayong mag-function ng normal, no? Yung ating pang-araw-araw na gawain ay maaaring hindi na natin magawa ng kung paano na dito ginagawa noon, no? Dahil sa ating emotional distress na nararanasan sa tuwing maaalala natin yung traumatic event, lumalayo na tayo sa mga tao na apektuhan nitong ating mga relasyon sa mga kapwa natin at sa mga tao sa paligid natin. At of course, no, dahil nahihirapan tayong makatulog or mag-concentrate, ay maaari din nitong maapektuhan ng ating trabaho o pag-aaral. Kaya napakahalaga na i-address natin ito.
1: Ito naman po, Doc Mac, no? Sino-sino po ba, no, ang mga individual na masasabi pong may higher risk po, no, na makaranas po ng PTSD?
11: Okay. So, ang mga individual na maaaring makaranas ito ay kahit na sino. No, lahat tayo ay susceptible for experiencing or being triggered with PTSD, lalo na kung ang ating buhay ay na-expose tayo sa mga traumatic incidents sa buhay natin, like yung mga nakaranas ng calamities or kawalan o pagkawala ng mga mahal sa buhay or accidents or pati yung mga na-violate yung kanilang mga karapatan, no? Maaari sila maka-experience ng tinatawag natin na PTSD.
12: Doc, ano-ano mga maling paniniwala patungkol or stigma patungkol sa PTSD na dapat natin dapat pong itama?
11: Maraming maling paniniwala tungkol sa PTSD. Ang mga paramihan na nagsasabi na ang PTSD daw ay naranasan lang ng mga soldado na papa-inkwentro sa gera, no? Hindi po totoo yun. Lahat po tayo maaaring maka-experience nito or matrigger nito or magkaroon nitong condition na to, mental health condition na sana ay hindi, no? Pero lahat tayo ay maaaring magkaroon nito. Isang pagkakamali din o misconception o maling paniniwala tungkol sa PTSD is PTSD yung mga tao hindi naaranas ng totoo o direct na experience ng trauma. Tulad na nabanggit ko kanina, mayroon tayong tinatawag na vicarious trauma, no? Mm-hmm. Tayo kasi yung mga tao ay may iba't-ibang stress tolerance na tinatawag. Yung minsan may mga tao na mataas yung kanilang stress tolerance na kahit na sobrang yung event na nangyari sa kanila, ay hindi sila nakakaranas ito. May mga tao rin naman na mababa ang kanilang stress tolerance. So, minsan, kahit iniisip natin na, maliit na bagay lang, nakatotomatize sila. Okay? So, kunwari, may isang kaibigan ka na nagkwento sa'yo ng traumatic event ng buhay nila, pwede ka rin magkaroon ng PTSD dahil sa kwentong yun. No? Tinatawag natin yung vicarious trauma na natutunan or na narinig. No? Pero hindi ito yung directly naka-experience ito. Ay pwede ka pa rin magkaroon na tinatawag na PTSD.
1: Ito naman po, Doc Mac, no? Syempre, sa bawat naman na mental health condition ay laging kinakailangan po yan, no, ng support system upang kahit papaano ay maibisan ang epekto po, no, nitong mga kondisyong ito. So, ano po ang magiging papel po ng family and friends sa pagtulong po sa isang taong may PTSD?
11: Malaki ang maaaring maitulong ng social support. Maaaring ang pamilya at mga kaibigan ay may papel na ginagampanan upang matulungan ang isang tao na nagsusuffer ng PTSD. Yung simpleng pakikinig, no? O pagtulong, pag-alala sa kanya hanggang sa umabot siya sa punto na na-manage niya na yung kanyang mga sintomas. Dapat tayo maging mas pasensyoso sa mga sintomas na to, no? Kasi part ng sintomas is yung paglayo sa mga tao, pagiging irritable, pagiging magagalitin, no? Pagkakaroon ng depression din. Kaya kailangan upang matulungan natin ng isang tao na nakakaranas sa PTSD, dapat tayong maghabaan natin, no, ang ating pasensya at dapat tayong laging umagapay, no, sa isang taong may PTSD.
12: Doc Mac, eto naman po, kung kanina is about sa family naman po, eto naman po sa, ano naman po ang papel ng pamahalaan at komunidad para sa pagpapalaganap ng kamalayan patungkol sa PTSD?
11: Okay. Malaki rin ang papel na
13: ginagampanan ng pamahalaan at ng komunidad, no? Meron tayong mga mental health facilities and also mga tao na maaaring malapitan ng isang tao na may PTSD upang, lalo na yung mga profesional, no, na upang tulungan sila na ma-manage yung kanilang mga sintomas at bumalik sa normal functioning ng kanilang mental health, no? Sana, no, ang gobyerno din ay magkaroon ng mas marami pang programa upang matugunan yung mga pangangailangan ng isang taong may PTSD. Siguro, magandang ilatag natin yung mga, bukod sa meron na tayo ngayon, no, na Mental Health App, bukod doon, ay siguro mas magandang magkaroon tayo ng mga tulong nito na programa na pinapakilala at nagbibigay ng awareness sa mga tao tungkol sa mga mental health condition gaya ng PTSD.
1: Mm. Ito na lamang po siguro, no, Doc Mac, no. Para po sa mga merong maaring mga tao na hindi talaga sila bukas na ipaalam na sila po ay nakakaranas po nitong PTSD, no. Sa inyong palagay bilang isa po nga mental health professional, ano po ba 'yung masasabing tamang panahon kung kailan dapat humingi na po ng tulong itong mga taong may PTSD?
13: Huwag na natin hintayin yung pala, no? Ang tamang panahon ay ngayon, no? Kung ito ay nakakaranas ng nararamdaman mo hindi ito yung normal na functioning ng iyong pag-iisip, kung nakikita mo na na may mga nangyayari sa sarili mo na tutingin mo gusto mo.
1: Ayun, naputol tayo. Ipaulit lang natin yung kumbaga yung masasabi natin na kasagutan ni Doc Mac dun sa ating question, dahil mahalaga ito, no? Mahalagang malaman ito, lalong-lalo na ng ating mga kababayan na mahal na kayo. Ayun, Doc Mac, medyo naputol tayo. Go ahead po.
13: Ako, naputol. So, huwag na po natin hintayin, no? Na tayo ay lumala, na tayo mahirapan pa. Wala naman na pong dapat ikahiya sa paglapit sa mga professional pagdating sa mga karamdamang pangkaisipan. Anytime, no? Pwede tayong lumapit. Anytime, pwede tayong dumulog dahil hanggat madaling siyang tugunan, no? Ayun ang pinakamagandang pagkakataon upang ating isambungi yung ating karamdaman.
1: Mm-mm. And with that, maraming salamat po, Doc Mac, sa pagsama niyo po muli dito sa programang Warm Hearts. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
13: Okay, maraming salamat din po. Happy Sunday.
1: Happy Sunday din po.
12: At ating nakasama para sa ating paksang Post-Traumatic Stress Disorder or PTSD, si Dr. Mary Esther Claire Mac S. Perez Torres, isang registered psychometrician at registered psychologist na siya rin ang founder ng Exilus Psychological Services.
1: At dito na po natin tinatapos ang isa na namang edisyon ng ating palatuntunan. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison at Justine Osias. Narito po muli ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
12: Drizel Nanyong.
1: At ito ang Warm Heart.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid.
3: Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas.
4: Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora.
5: Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
5: Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
5: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
6: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
7: Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito. Welcome na naman po sa isa pang episode ng programang Bridges on Air. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Kasama, of course,
8: si Aris Gutierrez po.
7: Yan. At ang programang Bridges on Air ay isa pong collaborative effort sa pagitan ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. So nagbibigay po tayo kay Secretary Kling Ang ng ating Commission on Filipinos Overseas. Ayan. Pero para sa araw pong ito, ha, paalala lamang po, napapakinggan at napapanood tayo sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating YouTube channel, sa inyong YouTube browser, type lamang din Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa Facebook page ng Commission on Filipinos Overseas, Aris, ano? And siyempre, napapakinggan din tayo sa iba't ibang panig ng mundo gamit naman ng ating shortwave broadcast through the facilities ng Voice of America gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. Doon po sa mga sumusubaybay sa atin sa shortwave broadcast, narito ang ating mga sumusunod na shortwave frequencies sa Filipino. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Yeah. At para sa araw na ito, ano bang aasahan natin ng ating mga taga-subaybay, Aris?
8: Lagi naman natin binabanggit, maraming ginagawa ang Commission on Filipinos Overseas Tulad na lang nung nagkaroon ng media training, kasama nga ang Radyo Pilipinas World Service sa training na yon. At pero ang focus natin ngayon sa ng guest natin ngayon, ng ating CFO correspondent, ay yung nagkaroon kasi ng meeting kamakailan, yung Board of Commissioners ng CFO. Kasi ang CFO nga, dahil isa siyang komisyon, ay may mga commissioners yan na representing yung mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa non-resident Filipinos.
9: So, ibang napag-usapan ng mga commissioners, may kinalaman din sa mga darating pang mga programa at serbisyo ng CFO?
8: Yes, ganun po yung ano, usual na sa agenda ng mga ng Board of Commissioners meeting, nire-repaso yung mga naisagawang proyekto. Tapos kung may mga polisiya na kailangan pag-usapan, kung kailangan ba siyang i-fine-tune, doon din yun nag-uumpisa yung usapan.
9: Makakasama natin ba dyan ang ating CFO Immigrant Service Officer?
8: Oo.
9: Siya rin tatay yung CFO Community Correspondent natin, si John Mark Calves?
8: O, si JM kasi po ang isa sa mga tumayong, nandun siya sa Secretariat ng Board of Commissioners. Kaya siya yung
9: maghahatid sa atin ng mga kaganapan. And of course, sa ating segmentong Pinoy Ako segment, makakasama naman natin si Louis Baterna. Founder at President ng Philippine Art and Culture Exchange o PACE. Mamaya po yan sa Pinoy Ako segment. So, tingnan natin muna, alamin muna natin ang mga kaganapan sa ginanap na 69th Board of Commissioners meeting ng CFO. Makakasama natin sa linya ngayon, Ares, si JM o John Mark Calves. John Mark, go ahead.
10: Magandang umaga po sa inyo mga sir at magandang umaga rin po sa mga taga-subaybay ng ating programa sa Bridges on Air. Gaya po ng nasabi, today po I will be relaying some of the important information mga kaganapan po noong June 2, just this week. With regards po doon sa ginanap na ika-69th CFO Board of Commissioners meeting. Dito lang din po sa opisina ng CFO.
8: JM? JM?
10: Yes, sir.
8: Pwedeng para lang sa for the benefit ng ating mga tagapakinig dito sa Bridges on Air, pwede mo bang pakipaliwanag yung setup kung bakit may Board of Commissioners ang CFO? Sino-sino ba yung mga sino-sino ba yung represented diyan?
10: So basically po the CFO Board of Commissioners are from various agencies po na kinoconsider nating mga stakeholders, lalong-lalo na doon sa mga when it comes sa mga programs, services and initiatives na ini-implement ng CFO. Siyempre po, chairing our Board of Commissioners po, nakasama natin on-site. Of course, si Secretary Dante Clink ang the second. Siya po ang chair ng ating CFO BOC. Andyan rin po, nakasama rin natin on-site ang ating vice chair mula naman sa Department of Foreign Affairs po, si ASEC Angelica Escalona. At bukod po sa CFO at DFA, nariyan rin ang representative member representatives ng BOC. Mula naman sa CFO, andyan si USEC Maria Arlene Borja from DepEd po. Ito po naman ay nirepresent ni Director Rune V. Manguera. At yung ibang members po ng BOC naman ay nakasama natin online. Nariyan ang representative ng DOJ, si Ms. Tonette Alvarez. Representing naman po the Department of Labor and Employment ay si Ms. Princess Angkaya. From the Department of Tourism, nakasama natin online si Yusik Rica Bueno. And from the Department of Trade and Industry, Yusik Bless Lantayona. And from the PCO naman po, si ASEC Arthur Los Baños. And yung ating interim member naman po from the DMW ay nakasama rin natin online. The DMW was represented by ASEC Maria Regina Galias po.
8: Mm-hmm. Oh, sige, JM, tuloy mo na kung ano yung pinaka highlights nung naging meeting ng Board of Commissioners.
10: Opo, maraming salamat po Sir Aris. Ano, basically po sumentro sa limang agenda ang naging pag-uusap ng ating Board of Commissioners. Nariyan po ang pagbabahagi ng legal opinions ng Office of the Solicitor General hinggil nga po doon sa inisiyatiba ng CFO na magkaroon ng honorary diaspora representatives. Mm-hmm. Pangalawa po ay yung initiative rin natin na gamitin ang term na non-resident Filipinos to refer to the CFO's constituents and the permanent and long-term migrants. Naging bahagi rin po ng pag-uusap ang matters regarding the Australia subclass 407 visa. At panghuli po ay mga updates doon nga po ano sa gaganapin nating 2026 Filipino Diaspora Summit this June at doon rin sa 2026 Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas or PAFIO na siya namang gaganapin po sa December 2026 po.
8: Sige. So sige, tuloy mo lang, Jim. Tuloy mo lang.
10: Opo. With regards po ano doon sa allow me to skip the formalities of the BOC meeting perhaps and go over those agenda na nabanggit nga kanina. Una po ano doon po sa usapin on patungkol sa ating proposal na magkaroon ng honorary diaspora representatives ibinahagi po ni Yusek Borja from the Office of the Executive Director ang naging tugon ng Office of the Solicitor General doon nga po sa mangilan-ngilan nating katanungan clarifying the legality as well as the scope, nature and scope of our proposed HDR. Basically po, sumentro ang pagbabahagi ni Yusek Arlene doon nga sa mga katanungan gaya ng kung ang proposed panukala nga pang designation ng HDR ay supported ng Batas Pambansa 79 na siya ring naging legal basis for the creation of the CFO. Ano? And ang sabi naman po ng OSG rito ay yes, it is the CFO. Specifically pointing out to that provision in Section 4 of Batas Pambansa 79 is authorized to designate HDRs provided that they that it is necessary and approved by the President. So yun po yung naging opinion ng OSG, those statutory requisites po na kailangan necessary yung pagkakaroon ng HDR at pangalawa, approved po siya ng President of the Republic of the Philippines. Pangalawang tanong po na tinugunan ng OSG is kung ang proposed function nga ba and scope ng HDR ay consistent sa mga existing laws and agency mandates. Sabi naman po ni OSG, yes, they are consistent given that Filipino residents abroad will serve in a non-diplomatic, voluntary, tsaka programmatic capacity extend to the reach of the CFO. Provided po ano na itong HDRs na itatalaga natin will only perform facilitative and coordinative functions as well as mag-provide po ng support sa ating overseas Filipino. So kumbaga, they cannot perform any consular or diplomatic functions kasi yun naman po ay function ng DFA, ng ibang agencies. Dagdag rin po dito ng OSG, ano, the HDRs will not intrude into the functions of the DFA, the DMW, and the OWA given na klaro naman na ang ating, na in-indicate natin doon sa magiging functions ng HDR ay only facilitative and programmatic in nature. Also, dagdag na rin po roon yung target na kumbaga constituents na magiging focus ng ating HDRs. Pang apat na tanong po na kinonsult natin sa OSG is kung ang non-diplomatic and voluntary nature po ba ng HDR avoid constitutional and legal concerns relating to the exercise of governmental or sovereign functions. Sabi po ni Office of the Solicitor General dito, the proposed function daw po in designating HDR does not avoid legal and constitutional issues given that the HDR is still a public office. Yes, it is voluntary. Yes, it is non-compensatory, but still it is a post or a designation under and authorized by the CFO. So, hindi po siya exempt doon sa constitutional and legal issues or requisites po natin. Tapos, napag-usapan rin kung meron po bang additional legal safeguards na kailangan i-consider. Sabi ni OSG rito, yes, there are actually several issues or areas na kailangan pa nating pag-aralan at i-consider at ilan nga roon ay ang nature as well as status of the HDR under the Philippine laws. Siyempre, andyan rin yung pagkakaroon natin ng isang klarong accountability mechanism. Jurisdictional concerns, of course, clarifying kung sino at hanggang saan lang ba ang pwedeng rule or function ni HDR. Organizational placement within the CFO, of course, since sabi nga natin, this HDR will be under CFO. Siyempre, yung relationship ni HDR at ng CFO, of course, ano, kailangan rin yung masiguro, and the enforcement of liabilities abroad. So, kumbaga, we have to make sure that our honorary diaspora representatives are not only liable under the laws of the Philippines, but also consistent doon rin sa mga namamayaning laws, standards, or guidelines wherever they are currently residing. And panghuling concern po na idinulog natin sa OSG ay kung mayroon bang other domestic and international legal considerations that may affect the implementation. Sabi naman po ng OSG, it may become necessary po to really formalize yung pagre-recognize ng HDR through international agreements between the Philippines and the receiving state. Isa yun sa pinakamahalagang requisites po ano whenever we're, sabi ni OSG, isa yun sa pinakamahalagang requisites every time we're proposing a certain post to be or a certain person to be designated outside of our country. Basically, the purpose of this is to clarify, una, the recognition, the authority, the limitations, as well as the liabilities of these honorary diaspora representative po. So basically, doon po gumulong yung pag-uusap tungkol sa ating proposal na magkaroon ng honorary diaspora representatives. And to share with you po, the members of our BOC were actually very excited about this one because basically having honorary diaspora representatives would mean having more representation, especially when it comes to decision making on particularly on matters concerning our overseas Filipinos. They just gave us some caveat na siguro kung ma-push through itong initiative na ito ay kailangan lang natin pumili ng honorary diaspora representatives na una, intelligible enough, and pangalawa, financially stable po, ano, given that this designation is voluntary and non-compensatory in nature.
8: So, honorific lang siya, no? Mm-hmm. Honorific, yes, position.
9: Yes, so, JM, maliwanagan ko lang itong HDR, Honorary Diaspora Representative. Okay, yes, pero itong HDR, like what you said, hindi naman siya, wala siyang compensation. Walang allowance, walang compensation. Kaya nababanggit mo na kinakailangan intelligible enough and financially stable dahil wala siyang aasahan na sweldo. Abonado pa siya. Pag may humingi ng tulong sa isang lugar, napakalayo niya, babiyahe siya, parang ganun, ano. So, out of ano talaga to, public service ang mangyayari.
10: Yes.
9: Okay.
10: Yes,
9: pero, nabanggit mo rin kanina, JM, na sa pagkikipag-usap nyo sa OSG, sa Office of the Solicitor General, yung issue na baka mag-overlap ito sa DMW, sa OWA,
8: DFA.
9: At saka sa DFA, lalo na sa ating Philippine Embassy. Kasi meron tayong mga migrant workers officer na pinag-uusapan. Meron din tayong mga labor attaché na pinag-uusapan pagdating sa mga embahada. So, malinaw ang sagot ng OSG dito na hindi ito mag-overlap. Tama ba yun?
10: Yes po.
9: Okay. So, sa paanong paraan ito hindi mag-overlap sa functions at mandate ng embahada, ng MWO, o maging ng OWA?
10: Gaya nga po ng nabanggit ko kanina, ano, we have to really position, there is a need for the CFO to really position the honorary diaspora representative to such a point na yung magiging functions niya ay una, limited lang doon sa ating constituents, of course, the non-resident Filipinos, that bilang bilang ang overseas Filipino workers naman po ay sinaserve ng DMW. And pangalawa, we need to really delineate the functions of the honorary diaspora representative to not include any diplomatic or consular functions. Mm-hmm. So kumbaga, yung magiging role po ni honorary diaspora representative is more on facilitative and coordinative in nature doon po sa mga concerns ng ating overseas Filipinos but not specific to consular or diplomatic concerns.
8: So wala siyang lumalabas tong mga HDRs na nasa baka sakaling ma-appoint natin. Hindi sila magiging extension ng frontline services ng CFO.
10: They could serve facilitative functions po.
8: So, paano na-clarify ba yun? Kasi, kunyari, may kailangang isubmit na mga dokumento sa CFO. Pwede ba nilang tanggapin yun sa kanilang, kung saan sila na-assign?
10: They could facilitate the referral of those concerns po with the primary people na nag-handle po ng ganong concerns po. So basically, those kinds of function.
9: Okay. So halimbawa, para lang malinaw, sa mailagay natin sa konteksto, Ares at JM. Halimbawa, ako isang Pilipino, sabi natin, OFW sa abroad. Kailangan ko ng tulong ng, dahil meron ako issue sa aking kontrata, etc. Isa akong distressed OFW. Hindi ito sakop ng HDR. Hindi yung sakop ng HDR yun.
10: Siguro, sir, to answer your question, the rule of the HDR is to refer that concern po to the tawag dito.
8: Kung sino yung kailangan
10: umaksyon. Most appropriate personnel na makaka-provide sa kanila ng ganong service
9: so ang
10: or
9: makaka-result
10: ng kanilang concern.
9: Okay, lumalabas is, maski na OFW ako, pwede ako lumapit sa HDR para ma-refer nyo, ma-refer ako ng HDR sa tamang tao o ahensya na dapat kong puntahan. Tama ba yon?
10: Yes, sir. But to clarify po, the HDR will be the representative of our constituents overseas Filipinos po, but not OFWs po.
9: Mm-hmm.
8: So what you mean is the non-resident Filipinos?
10: Yeah. Yes po.
8: Okay.
9: Tulad yan, meron kasing maisingit ko lang to, Ares at JM. A few days ago, meron kaming na-interview na sa Lebanon.
8: Mm.
9: Non-resident Filipinos sa Lebanon. Okay, ang hinaing nila is hindi nila natatanggap yung ibang mga benepisyo na dapat makuha nila from the government or from the embassy dahil unang-una ang o sa DMW for that matter o sa MW kasi nga hindi sila classified as migrant worker. Non-resident sila dahil nakapangasawa sila ng Lebanese, nagkaroon sila ng pamilya doon. Non-resident sila, tama. Hindi sila worker. Okay.
8: Parang marriage migrant.
9: Sila. Yes, so hindi sila ang sinasabi nila, hindi sila direkta makakuha ng tulong sa DMW o sa MWO dahil hindi sila migrant worker. So sa mga ganitong pagkakataon, dito papasok, pwedeng pumasok ang HDR. Kasi nga hindi naman to migrant worker. Ito ay migrant Filipino na nag-reside at nakapangasawa ng foreigner doon sa host country.
10: Yes, sir. Siguro po, just to make a disclaimer, I'm not really an expert on this matter. Mm-hmm. Pero I should say that given the nature of the case po that you presented po, ano, which is marriage migrant, and basically marriage migrants fall under the constituents of the CFO, I guess that, yes, they can refer their concern to us. Mm-hmm. Ano, and to that honorary diaspora representative should this one be pursued po.
9: Oh, okay. Kailan ba? Kailan niyo ba nakikitang matuloy na yung HDR?
8: Kasi matagal ng proposal yan.
9: Oo nga eh. Matagal ko na narinig yan.
10: Actually po, to give you some additional information, this USEC Arlene also conveyed before the Board of Commissioners po na this HDR proposal is actually included in the tier 2 proposals of the CFO po for the next year. So hopefully po mayari po natin siya as soon as possible, and then we can, so that we can have the honorary diaspora representatives po by next year or as soon as possible.
9: Mm. Eh, siguro isang tanong pa, Ares at JM. Kung sakaling officially mag-start na yung HDR, kasi hindi naman to ano, parang voluntary to, pipiliin niyo to kasi walang compensation ito, walang allowance. Pero will the HDR also be located within the embassy para madali siya ma-access ng Filipino diaspora?
10: Yes po, most probably they will be housed in our foreign service posts.
9: Yun, okay.
8: Pero ang sino ang pwedeng mag-ano dyan? Sino ang pwedeng mag-volunteer? Mm. Yung talagang nandoon na, yung permanent resident na rin?
10: Yes po. Actually, a part of the proposal na pinresent po ni USEC Arlene po is, yun nga po, ano, kung sino yung pwedeng maging honorary diaspora representative. And basically, they may come from the constituents CFO po abroad.
8: May isa pa, isa lang akong question diyan, ano. Yung kasi although voluntary in nature yung HDR, eh yung administrative expenses niya doon, sa yan ba ay sagot ng CFO? Yan ba yung nasa tier 2 proposal?
10: As far as the nitty-gritty of the proposal po is concerned, not much has been presented during the BOC meeting. Mm-hmm. So I cannot speak much about the administrative costs naman, on the administrative cost of it po. But most probably, yes.
8: Okay.
10: It will be under CFO.
9: Okay, sige. Pero ano yan, ha? Much awaited development yan, yung HDR na yan. At hopefully, maipatupad kagad. Ano?
8: Sana.
9: Pero syempre, ulitin natin, ha, yung HDR position na yan, it's more of a voluntary basis, more on public service. Well, kasi walang sweldo pala yan. Walang sweldo, walang anumang allowance. No? So, pure public service yan.
8: Pero yun nga, yung administrative cost, yung gasolina niya, kung may pupuntahan siyang...
9: O, paano yun? Paano kung layo yun? Yun. E buti sana kung kasing datong ako ni Ares, no, na... And, pero kidding aside, it will take a toll financially sa expenses ng HDR. Okay? Eh, alam mo naman yung mga Pilipino diaspora natin, malalayo yan eh, dun sa mga, sa embahada. So kinakailangan mo talagang punta. Yun ang trabaho ng HDR. Pupuntahan niya maski na gaano kalayo. Ganun ba 'yun, JM?
10: Could be. Yeah.
9: Nako. O sige.
8: Parang assistance to nationals yung trabaho nito.
9: ATN. Anyway. Okay. Well, we wish you the best dyan sa HDR. I hope siguro sabi mo nga sana by next year sana tapos maipatupad na, no, JM.
10: Yes po.
9: Ikaw ba'y willing kang maging HDR kung sakasakali?
10: Eh, kaso sir, hindi ako pasok sa ano, qualifications eh. I'm not residing abroad din naman.
9: Sige. Alright. Pero kung pasok ka, okay lang. Pwede.
10: Yeah, could be. For the service of the Filipino, overseas Filipinos. Yes. Ayan.
9: Talaga yung mga taga-CF po, committed talaga sa trabaho nila eh. No, talaga naman eh. No? Okay, maski na napaka-hectic na schedule at saka napakarami ng trabaho. Talagang pagdating sa Filipino Diaspora Service, eh, hindi mo talaga matatawaran. Okay. Thank you very much, JM. Ha? Maraming salamat.
10: Mm-hmm. Opo, ano?
9: Okay, meron ka bang ibang mahalagang impormasyon? Go ahead, JM.
10: One of the agenda, ano? Yung succeeding agenda naman po, these are also further proposals ng CFO po, ano, specifically on the matter pertaining to the use of non-resident Filipinos verb po to refer to the permanent and long-term migrants. So for this one naman po, this was presented by Sir Manny Tibe from the Policy Planning and Research Division ng CFO po. So basically, the very reason why we are now coining and starting to popularize the term non-resident Filipinos is because oftentimes po, people mistake overseas Filipinos as the constituents of the CFO. Or if sinasabi natin na ang ating constituents ay overseas Filipinos, there seems to be an automatic yet implied understanding na these are overseas Filipino workers, which is not. So basically, what we want people to be clarified on this matter is that NRFs are Filipino citizens and persons of Filipino origin whose habitual, usual, or principal residence po ay nasa labas ng Pilipinas, whether on a permanent, temporary, or long-term basis po. So basically, this framework is a shift from the existing migration pathway-based definition natin, ano, ng overseas Filipinos to a more residence-based focus, ano. So basically, it seeks to complement po yung existing perspectives natin on Filipinos residing outside the country. And during the presentation of Sir Manny po, we've clarified that the proposal is, yun nga, a complement rather than a replacement doon sa migration classifications, lalong-lalo na ng PSA or Philippine Statistics Authority, as well as the Interagency Committee on Migration Statistics. We also shared before the BOC na yung various implications and benefits of referring to our constituents as non-resident Filipinos. Unang-una, in terms of governance benefits, mas matitailor fit natin yung mga policies natin or yung mga policy recommendations natin to really be addressed to non-resident Filipinos. Pangalawa, in terms of communication, mas nagkakaroon ng delineation, especially doon sa terms na overseas Filipinos at overseas Filipino workers. Pangatlo, of course, diaspora engagement, given the pivot now of the CFO to not only provide for the welfare and protection of the overseas Filipinos or the NRFs, but also engage them for national development. And pang-apat, syempre, ay statistics. At present po, the CFO plans on really coming up with mechanisms para na ma-reflect correctly sa statistics natin, sa existing statistics natin, ang mga non-resident Filipinos, especially their contributions to Philippine development. Nagkaroon lang po ng mangilan-ngilang comments, caveats yung ating Board of Commissioners, lalong-lalo na doon sa paggamit ng prefix na non Kasi there are some there were cases before na mayroong negative implication or effect yung non bilang katawagan sa certain segments or sectors

0: overseas Filipinos or overseas Filipino workers po ano. So mahalaga rin na kailangan nating ensure kung ano nga ba ang effect ng nito sa magiging sa ating mga constituents, ano, which is actually among the activities in the pipeline po, since hindi pa naman ito taga sa bato, ano, the term could change, the definition could change, even the results could change later on until we come up with that term that is amenable for everyone.
1: All right.
2: Yung okay. Sinabi ni JMF, totoo yun eh, kasi doon sa Middle East, ayaw nilang patawag ng ano, OFW, yung iba okay. Gusto, Filipino expat.
1: Ah, yun ang gustong yeah, gamitin, ang, Filipino expat. Oh, oh. Sa bagay, kasi yung expat, may ibig sabihin din naman yun, eh, di ba? But yes. Anyway, so dapat lang ano, dapat lang sigurong pag-aralan mabuti o sabihin natin kung ano ba dapat talagang gamitin doon. Pero ex, para okay. Sa akin, expat o OFW, it almost means the same para sa akin. Eh. Mm. Diba? Pilipino ka pa rin. Nagkataon lang nagtatrabaho ka sa ibang bansa. Pero Pilipino ka pa rin. You're still a Filipino. Alright. JM, maraming salamat ha. Thank you very much, JM, sa oras na pinagkaloob mo sa amin at sa report na hinatid mo sa ating programa ngayong araw na ito. Thank you very much.
0: Maraming salamat po. Ingat po.
1: Thank you very much si J. Mark o John Mark. J. Mark tuloy. John Mark Calves ang ating CFO Community Correspondent ngayong araw na ito. Pero siya rin ay tumatay yung CFO, Immigrant Services Officer ng Commission on Filipinos Overseas. So, wag po muna kayong lilipat ng himpilan at ng ano, sapagkat tadako na tayo ngayon sa ikalawang segmento ng ating programa, Sir Ares, ano? Yung ating Pinoy Ako segment. At sino yung makakasama natin later on?
2: Makakasama natin ay ang founder at pangulo ng Philippine Art and Culture Exchange. Ito yung grupong nakabase sa Belgium. Mm-hmm. Siya ay si Louis or Luis Baterna.
1: Ayan. Mamaya po, makakasama na natin si Miss Baterna sa pagbabalik ng ating segmentong Pinoy Ako. Pero narito muna ang ilang paalala mula sa inyong himpilan.
3: Bridges on Air. Tulay sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Work abroad? Easy money. No visa. Baka human trafficking yan. Makialam, itimbre mo. Tumabag sa 1343 para humingi ng tulong. Paalala mula sa Interagency Council Against Trafficking.
3: Pinoy Ako! Tampok ang natatanging galing at dedikasyon ng Pinoy na nagbigay karangalan sa inang bayan at nagsilbing inspirasyon at modelo sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Pinoy Ako! Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Na po tayo sa ating segmentong Pinoy Ako dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service para sa programang Bridges on Air. Kami pa rin po inyong mga lingkod, Ray Sampang.
2: At Aris Gutierrez po.
1: Ayan, and of course, ulitin ko lang ang programang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan po ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. At kanina, sabi nga na ni Samang Ares, may makakasama tayo ano po, mula sa ikang malayong-malayong bansa ng Belgium. Ayan, biruin niya. Nakarating ka na ba sa Belgium?
2: Hindi, pero ang naalala ko si Miss Belgium noong Miss Universe. 19... Ayan, agree. At si Milo, agree
1: ayan,
2: na.
1: Ayan, si Milo, matalas din ang mata niyan.
2: Yun ang naalala ko.
1: Si Miss Belgium. Oh. Nasa isip naman ni, ano, nasa isip naman ni Steph, Belgium chocolate. Ayun, sige. Anyway, okay. Anyway, so, from all the way from Belgium, ayan, makakasama natin si I hope I pronounce his name, her name correctly. Luis o Louis Baterna. Siya ang founder at president ng Philippine Art and Culture Exchange or PACE. So, i-welcome na natin si Miss Baterna. Ma'am Louis o Luis Baterna, magandang araw po. Good day from the Philippines.
5: Good day. So, we have 6 hours of difference.

0: friends. So magandang umaga and to you and to all your listeners.
1: Yan. Wow. Eh, boses pa lang. Parang, parang ano ah, broadcaster ito.
2: Kuya, kuya, si, ano, si Ma'am Louie ay, ano, ay nagtapos yan ng ng journalism yan sa University of Santo Tomas at naging jurista rin sa Manila Bulletin. Baka nga nakasabay ko pang nag-cover ng tourism itong si Ma'am Louie.
1: Sige, pero bago natin ika nga balikan ang kanyang ika nga background dito sa Pilipinas, eh mag-concentrate muna tayo dito sa pinagkakaabalahan ngayon ni Miss Baterna, lalo na dito sa Belgium. Kasi siya pala ang founder at president ng Philippine Arts and Culture Exchange, o PACE. So, Miss Baterna, can you tell us something about this organization that you have founded, yung Philippine Art and Culture Exchange?
0: Salamat already for the opportunity, no? So, first of all, hello from Brussels. And the Philippine Art and Culture Exchange, itinatag namin ito noong 2024 with a couple of friends, Belgian and Filipinos, etc. And we decided to set it up because nakita namin na medyo may kakulangan or may gap, no? Na kailangan natin ng struktura or institusyon na lokal dito sa Belgium na nagpo-promote ng Philippine art and culture. So bali itong Philippine Art and Culture Exchange, it is an organization which fills the gap between the Philippine Embassy and the community organizations. And we also saw that it is very important to promote Philippine art and culture dahil ang kultura ay isang tool para, you know, makita naman ng ibang tao, lalo na dito sa mga kasamahan natin sa Belgium, na ang Pilipino ay meron din tinatago na rich cultural heritage. And of course, we also use culture as a tool for integration. So importante yan na nakikita ng iba na tayo ay may ipagmamalaki din.
2: Ma'am, noong 2025, isinagawa po ninyo yung kauna-unahang Asian Literary Festival sa Brussels. Paano po ba ang acceptance ng mga foreigners sa mga akda ng mga Europe-based Filipino writers natin?
0: First of all, so it was a very important event kasi first time yun nangyari sa Belgium, eh, nagkaroon ng Asian Literary Festival. At ako naman, sinigurado ko na in that festival, maraming mga Filipino writers, no? So Filipino writers in the diaspora. So meron kaming mga nanggaling sa France, nanggaling sa Germany, at dito rin sa Belgium. So importante yun na meron tayong representation sa mga ganyang festival. And of course, natutuwa din ako na kahit papano na ipakita natin na we have very, very good Filipino writers at saka hindi tayo nahuhuli sa iba. Kasi first of all, tayo dalawang lingwahe na yung ating sinusulat, no? May Filipino, may English. And of course, kahit today, meron na tayong mga writers even in European languages. So, hindi naman nakakapagtataka na ang mga Pilipino ay may magagaling na writers. Ang importante lang ay kailangan ipakita natin sila, ipromote, lalo na, you know, wala rin silang masyadong connection sa institutions, literary institutions sa Pilipinas. So, importante na kami mismo nakakatulong sa kanila. Kasi when you are abroad and you are a writer abroad, you barely have what we call support from local organizations in, you know, in the Philippines. And it is really high time that we also take the stage even for literature. At nakita natin yun sa Frankfurt Book Fair. So, merong mga ngayon naghahanap na ng mga Filipino writers and natutuwa din ako na yung reception is, you know, we are as good as any other writer in the world, whether it's in Europe or it's in the Middle East or it's in the US. So we have to take confidence na we are good in this fields, and not only in literature but in other areas of culture na rin.
2: Speaking of the Frankfurt Book Fair, Kuya Ren, Ma'am Louie, isa po ito sa major project na tinulak ni Secretary Klink ang nung siya ang chairman ng National Book Development Board. At nung naging chairman siya ng CFO, pumasok na rin sa pagtulak ng participation ng Pilipinas sa Frankfurt Book Fair ang CFO.
1: Okay.
2: Pero ang na-research ko, eh dahil dito sa nakaraang Frankfurt Book Fair nung isang taon, merong naging magandang resulta na sa tulong ni Ma'am Louie, ay nahanap yung matagal nang nawawalang lumang pelikula.
1: Oy, talaga? Pelikula nino?
2: Pelikula ni, kung di ako nagkakamali, yung father of Philippine cinema, si Jose Nepomuceno.
1: Alright.
0: Correct.
2: Meron siyang nawawalang pelikula that was produced in 1935.
1: Oh, tagal na.
2: At sila, Ma'am Louie, ang nakakita.
1: Is that, tama po ba yun, Ma'am Louie?
0: Correct, no? Pero I will not get the full credit of this. So, actually, ang nag-unyag talaga niyan is professor and film director Nick De Ocampo. So, kami magkakaibigan, and one day, ang sabi niya sa akin, "Huy, Luis, tingnan mo naman dyan kasi parang may narinig ako na merong pelikulang Pilipino na nakatago dyan." So, and you know, being based here, ako naman, tinawagan ko sila. You know, sabi ko, meron ba kayong pelikulang ganitong titulo? Binigay ko na ng mga 10 titulo kasi posible na naiba na rin yung titulo, no? So I just wrote them and then I sent them an email giving them all the maximum information. And totoo nga na merong pelikulang Pilipino na nakatago doon sa Belgian, Royal Belgian Archives of Film,
1: wow.
0: No? And the reason why na matagal itong hindi nahanap kasi nakakatalugo ito sa isang French production. So, and the history, of course, is very interesting kasi this is in the 1930s. So, you can imagine this film traveled all the way from the Philippines, was brought to Europe, pinakita sa Europe because we have researched and we have found out that actually pinakita to sa many cities in France and many cities in Belgium. Pero siguro in due time, yung distributor, inako na niya, and so nakakatalog ito under French production.
1: Ah, okay.
0: And, yeah, that's why hindi siya nahanap, no, kaagad. And we are really so lucky that this Royal Belgian Archives have kept this film, and I must say, in very good condition.
1: Wow.
0: So this film is 90 years old. This is the oldest long-featured film in the whole world.
1: Gaano kahaba yung film?
0: This is a film of 52 minutes.
1: Uy.
0: However, 8 minutes were cut.
1: Mm-hmm.
0: And again, this is a mystery. Bakit kaya nakat? Kasi during World War II, naban itong film na to sa Europe.
1: Oy,
0: okay. And we don't know the reason why. Either it was the, you know, the Vichy government, or maybe there were scenes in the film na at that time hindi politically correct. So marami pang mga impormasyon na kailangan ipaliwanag. But you know, this is a national treasure.
1: Yes, and yes. We
0: are so thankful to the Belgian government that they've done this archiving and conservation for us. So ngayon itong film na to ay uuwi na sa Pilipinas.
2: Ma'am, yung ang maisingit ko lang na ang pangalan ng pelikula ay Diwata ng Karagatan, at ang artista po dito ay si Rogelio de la Rosa.
1: Diwata ng Karagatan.
2: Yes.
1: Tapos ang main lead diyan si Rogelio de la Rosa. Mga pre-war pa 'yan, 'di ba?
2: May mga
0: he was 20 years old.
1: Wow, talaga. Eh sino yung diwata?
0: Si Mari Velez.
1: Mari Velez.
0: Yeah. Na ang ganda-ganda ni Madam Velez.
2: Makikita natin. Kung isa-search, actually, isearch mo lang yung pangalan ni Ma'am Louis.
1: Oo.
2: Makikita mo doon yung pelikula kasi sila talaga yung humarap doon.
1: Talaga,
2: sila nila, Director De Ocampo.
1: Oh, wow. Buti at ika nga, in-interest sa atin na maibalik dito sa Pilipinas yung movie na yung movie na Biro inyo,
0: Oo naman.
1: Ilang taon na?
2: 90 years old.
0: Yeah, 90 years old.
1: And it's in good condition, sabi nyo nga.
0: Pero of course, dahil sa kalumaan niya, kailangan pa rin i-restore. So I think yung film na yon mapupunta sa Film Development Council of the Philippines and sila yung magre-restore. And I'm sure merong premiere dyan sa Manila as well as dito sa Belgium. Kasi sa November, we have a Philippine Film Festival naman sa Brussels, which we are also organizing.
2: So siguro, ma'am, i-digitize siguro yung pelikula, ano?
0: Yes.
2: Kasi para yung technology kasi ng pelikula na nung 1936,
1: malayo.
0: Rolyo pa ito.
2: Parang yung mga ano po, ma'am, dito po sa building namin dito sa Radyo Pilipinas, nandito rin po yung archive ng mga pelikula nung araw na tinurn over po ng Philippine Information Agency sa FDCP para ma-digitize. At marami doon na medyo nasira na dahil pag hindi maayos ang pagkaka-archive nung pelikula, nasisira. Pero buti na lang, sa Europe, maganda yung archiving.
1: Yeah, okay, at least.
0: Totoo yun. And we have to learn that lesson also, no? And on a personal note, I kept my father's film, no? It's the first movie in Hiligaynon. At ako naman, ay nilagay ko lang naman dito sa bahay. So when FDCP asked me to hand over that film, kasi it was set for restoration in France. So marami na talaga ring damage yung film. But again, I'm still thankful that the French government restored this film. And this film is now, you know, also in the archives of FDCP as a historical film because it's the first film in Hiligaynon.
2: Yun, ma'am, for context, nabasa ko lang din para mas maganda kung kayo magkwento.
1: Okay.
2: Yung tungkol sa father ninyo.
0: Yes, so my father is a Kin Baterna and he was a journalist and you know he also started his career in radio and he was a short story writer. So he was writing for Liwayway magazine, Panorama, Yuhu magazine at the time. And so we published his collection of short stories about 18 years ago. And it was just a gift of children to, you know, to their father. But recently there is a strong interest on reviving and preserving local literature, original literature. So recently we launched with the office of the NCCA, so National Commission for Culture and Arts, Iloilo Region, a short story writing contest, Kin Baterna short story writing contest in Hiligaynon. And again, you know, this is a way of preserving our languages. And this is open to DepEd schools, students, and teachers. So my father is a writer, but he was also a filmmaker. So siguro, inspiration ko na rin, you know, to pursue cultural activities.
2: So yun po ang dahilan, yan po siguro ang dahilan na nagtulak na sa inyo na talagang karirin nyo na yung pagiging curator.
0: Yes and no, and of course there are a lot of opportunities dito sa, you know, sa Europe. Nakita ko talaga na importante na i-promote natin yung Philippine arts and culture. Eh, sino ba naman ang magdadala ng bangko natin kundi tayo, no? So and being local, dahil based tayo dito, nakikita natin kaagad kung saan tayo pwedeng pumasok. Ano bang pwede i-promote? Saan ba tayo pwede mag-exhibit? Ano ba ang mga artists na pwede nating i-dalhin dito or i-encourage? Kasi marami na rin artists dito, no? So, talagang nakita ko na importante yon na dapat na may, you know, yung mga Filipinos abroad, may role din tayo sa cultural diplomacy. So, bawat isa sa atin ay ika nga ambassadors of our own country. So, sa ating maliliit na kakayahan, pwede nating tulungan yung ating bayan sa cultural diplomacy.
1: Wow. Pero matanong ko lang, Ma'am Louie Ares, Kasi siyempre, we're talking about art, Philippine arts and culture, okay? And of course, pag pinag-usapan natin ng Philippine art and culture, besides preserving itong arts and culture na pang-Pilipinas, we are also, of course, we are also looking forward na ito ay maipasa sa mga next generation ng mga Pilipinos, whether here in the Philippines or doon na sa mga naninirahan abroad. Kamusta po ang reception ng mga younger generations na nakakakita nitong mga pinipresenta po ninyo, yung mga na-curate ninyo, mga items na ito of historical value sa Philippines? How does the Filipino young generation abroad appreciate this?
0: Ako, maraming salamat sa tanong mo kasi very, very important yan. And in fact, I think that if there is one objective that we really want to meet is that, no? It's to pass on our Filipino culture to the second and third generation of Filipinos. Alam nyo, natutuwa ako kasi sila mismo nagtatanong. Sila mismo naghahanap. And kailangan na meron silang mapuntahan or makuhanan ng impormasyon. So, the first wave of Filipino emigrants to Europe, at least, I can only speak to Europe, yung concern nila pagdating dito, hanap buhay. So, paano tayo makakapaghanap buhay? Paano tayo maka-integrate dito na, you know, masabi naman natin na, well, we are one of them nga. So, ang kultura ay parang naka-backseat sa generation na to. Sa first generation. Ngayon, dumating yung second generation. Most of them pinanganak dito. Most of them anak ng, you know, European at Filipino. So, sila, hindi sila na-expose. Ang kanilang source of cultural information ay yung mga magulang nila. Na after all these years din, matagal na rin silang nawala sa Pilipinas. So medyo matagal ka sa malayo sa sarili mong bayan, minsan nawawala na rin yung cultural connection mo eh. So yun, nakita namin din na itong second and third generation, talagang they are interested to know where they're coming from. Kasi hindi mo na rin maipagtatakwil na Pilipino ka. So kahit kalahating Pinoy ka lang, talagang naghahanap ka, ano ba ang Pilipino sa akin?
1: Yes.
0: Diba? Kasi minsan gusto mo explain, o kung magaling ka kumanta, sasabihin nila, kasi ang nanay niyan Pinay. Diba? Or minsan, kasi ano yan eh, very sociable or mabait or mapaglingkod. Yan ang mga qualities na nakikita ng mga Europeans sa atin. No? Yung tipong hindi tayo tinatanong kung gusto mong tumulong. Tutulong ka na eh. Ikaw na mismo eh. No? So that's one of the qualities. Tapos sasabihin mo, kasi yung tatay niyan, Pilipino, ganyan. No? So talagang naghahanap din sila ng explanation bakit sila ganyan. Or naghahanap din sila ng mga information related to culture kasi at the end of the day, they are proud of their Filipino roots. And you know, we cannot be proud of something that we don't know.
2: Yes.
0: So, knowing your culture is a way of building your identity. Kalahating Pinoy ka or buong Pinoy ka kasi pinanganak ka dito sa Belgium, pero alam mo na may pwede kang ipagmalaki from your Filipino roots. So tuwang-tuwa po ako na itong second generation and third generation, ito talaga ang magdadala sa atin. Kaya importante na, you know, we support them with information, kailangan may napupuntahan silang events, kailangan may nakikita silang, you know, may natatanaw din sila na, ay, ito pala yung kultura ko. Ang sayaw, yung kanta, yung pagkain. So, you know, in a way, we are also assisting and supporting and accompanying them in their discovery of their own Filipino culture.
2: Ma'am Louis, yan po ba ang yung mga binanggit ninyo na kailangan i-promote yung ating kultura, yung ating heritage? Yan po ba ang dahilan kung bakit ninyo itinayo yung Writer's Cottage?
0: Well, yung Writer's Cottage, it's really a personal project, no? So meron kaming pagkakataon to have this country home. So we have this country home, and besides the country home, we built it's an old it's a very old cottage, And we decided na since we are writers, my husband is a journalist, he's a Belgian journalist, and I'm also writing. We thought na maybe we should create a haven, no, for writers na minsan kailangan kasi natin ng lugar para mag-concentrate eh.
2: Yes.
0: Away from it all in a quiet place. Kasi in this writer's cottage, it is in a very tiny village in Belgium na ang kasama mo lang ay cows.
1: Oh,
0: So,
1: okay.
2: Parang masaya yun.
1: Oh, parang masaya yun na. Ah. Parang kausap ko sa umaga hanggang sa gabi, cow. Kamusta, cow?
0: Ay,
1: Pero
0: nagmumu.
1: oh.
2: Pero mamang ginagawa niyo doon, nagwo-workshop kayo, parang ganun po ba?
0: Well, most of the time, we have not done any workshops yet, but we have hosted several writers. And for example, we had Croatian writers, we had a British writer, we had an Italian writer who won a contest. So, kasi we also participate in contests. Nagsusponsor din kami na pag may nanalong writer, pwede silang magstay doon, no? As a resident. So we do residence. So ang lugar na ito ay nagbibigay lang ng pagkakataon na makapag-concentrate tayo away from shopping malls. Kasi
2: Oo.
0: talagang ang sari-sari store doon, maglalakad ka ng 1 kilometro
1: Oh,
0: ha,
1: layo.
0: para makapili.
1: Ma'am Louie,
0: Tsaka,
1: nai-imagine ko, Ares, Ma'am Louie, kung ako nandoon, ilang 1 kilometro, di gutom ako, pupunta ako ng sari-sari store.
2: tiisin
1: Kakakain
2: mo
1: ako.
2: na lang.
1: Pagbalik ko ng bahay, 1 kilometro, gutom ulit ako kasi sa layo nung nilakad ko. Babalik na naman ako ng sari-sari store. Parang endless process yun, ano? Pero ganun, pero...
0: At saka yung bus noon sa umaga lang at sa hapon. So pag na-miss mo yung bus umaga, nako, next day ka na lang.
2: Talagang isolated ka
1: well, at least
2: doon.
1: that will give you ika nga yung serenity at saka makakapag-focus ka ng gusto dun sa ano. Kasi di ba ma'am, yung madalas yun eh, sa mga writers, yung writer's block na sinasabi. Kinakailangan mo talaga ng break para clear mind, saka yung tahimik yung lugar. Doon ka makakakuha ng inspiration eh, saka ano eh,
2: Kaya
1: yung concept.
2: nababago yung perspective mo sa from the normal ano yung the normal environment mo ay iba eh.
1: Oo. Pero mo naman, kausap mo mula umaga hanggang gabi, cow. Diba? Na, ano. Pero at least,
0: Meron namang dog.
1: meron dog.
0: Tsaka horse.
2: Ma, matanong ko lang, kasi nakita ko, ikaw ay, we have common friends dito. Ikaw ay malapit kila Ivy Mendoza ng Bulletin. Hindi niyo ba
0: Yes.
2: namimiss yung mga barkada niyo dito sa journalism?
0: Nako, malungkot na tanong yan. You know, pag nasa abroad ka, ang parating tinatanong mo sa sarili mo, what could have been? Yeah. So, and you know, we are always being run after by nostalgia. So first of all, malayo ka sa pamilya mo. And you know, I was recently in the Philippines and my mother is 90 years old, no? And you arrive at that age na tinatanong mo na sarili mo, well, ilang taon pa ba ang pwede kong ispend sa, you know, sa mga magulang ko? Pag umuwi tayo, syempre, yung mga, you know, pag nagbabakasyon yung mga Pilipino mula abroad, nako, labas dito, punta doon, ganoon. So, practically, konting araw lang yung nasispend mo sa pamilya mo. So, yun, malungkot na realidad ang mga Pilipino abroad na yung may naiiwan na pamilya dyan sa Pilipinas. Minsan, konting panahon lang talaga ang naisispend natin. So, I've been in Belgium now for 34 years. And that means that I have not been with my parents or with my mom who is still there for 34 years. So, and that also includes friends from high school, friends from college, friends from work. And I try to see them pag umuwi, pero syempre kulang din yung panahon natin pag umuwi, no? We just have like 2 weeks or 1 buwan. So kulang din. Syempre nami-miss ko yung mga kaibigan ko. Fortunately, may internet. So nakakatulong yon na dati kasi, di ba, letters lang, tsaka fax. So parang
2: Postcards.
0: bago ka makakuha ng news, para ang tagal-tagal. Tapos yung pictures. So ngayon pwedeng mag-live. So nakakatulong talaga yung internet to, you know, to sustain this connection. Syempre iba yung in person, pero syempre I miss the Philippines and I miss my Filipino friends and I miss my old work. And well, I'm still haunted by the same question, what could have been?
1: Well, with that question, tayo'y magpipilit na ng segmentong Pinoy Ako segment. Okay. Pero sigurado naman na sasabihin ni Ma'am Louie na no regret siya sa kanyang mga naging decisions. Am I right, Miss Baterna?
0: Definitely. I mean, we have to assume our choices. And of course, I have no regrets because I came here for love.
1: Teka. Extend natin tong episode na to. Extend natin ito. Teka, isesenyasan ko yung EP ko, Ma'am Baterna, sandali. Extend ko to. Sandali lang. When you say you came there for love, what does it, anong ibig nyo sabihin doon?
0: Well, you know, I was a journalist for the Manila Bulletin and isang araw pinadala nila ako sa Indonesia for this World Tourism Conference, ASEAN Tourism Conference. And in that conference, I met a Belgian journalist with whom I am now married for 34 years.
1: Wow! So, definitely. Okay. That's why. Kayo.
0: Definitely no regrets.
1: Yeah, that's why no regrets. Yeah. No.
0: Yeah. Ma'am Louie, when it's in the name of love, we can
2: okay. Nag-cover din ako dati ng ATF, but wala ako nakita.
1: Wait, kailangan pa bang ipakita sa iyo ni ano? Ni siyempre, ano na 'yon? Sila-sila na 'yon, di ba? Ano ba 'yan? It's because of love.
2: Oh, okay. 'Yun ang clincher na.
1: Ayun na 'yun. Basta pag ano, pag pinag-usapan ng love, talagang
2: mahirap tanggihan yan.
1: Tumabi-tabi ka na dyan. Okay. Thank you very much, Ma'am Louie. Thank you so much.
2: Ma'am, sana so isama much. Nyo kami sa ano, pag pinalabas na yung pelikula dito, yung Diwata ng Karagatan.
1: Biruin nyo yan.
0: Yeah, for sure you will know about it because, you know, also the Belgian Embassy is involved in this project. And FDCP will do a fantastic job restoring it. So I'm sure, you know, you will be one of the first to see it more than, you know, yung mga Filipino abroad. So kayo talagang mauuna dyan.
1: Tinitignan ko yung tinitignan ko yung photo, pinapakita sa akin ni Ares Mang Lu, yung picture ni Rogelio de la Rosa at saka ni Mila, ano yung pangalan niya?
0: Marie Velez.
1: Marie Velez. Ang gaganda, oh. Talaga naman,
0: diba?
1: Very,
0: ang gwapo at ang
1: gwapo,
0: ganda.
1: Gwapo. Konting paligo lang ang lamang niya kay Ares. Na ano, yun,
2: at na, ang director pala nito ay si Van Del... Ano yun? Ma'am, yung sining director nito ay medyo familiar yung name eh.
1: Alright. So, we will be anticipating yung ano niya, pagpapalabas niya dito sa Pilipinas. Yung diwata ng Karagatan. Ah, biruin mo, galing pa ng ano yan? Galing pa ng
0: Karagatan.
1: Tumawid pa ng Karagatan. Ang diwata ng Karagatan ay tumawid ng Karagatan para maipalabas lamang dito sa Pilipinas. Thank you very much, Ma'am Louie. Salamat po.
0: Thank you so much and good luck.
2: Maraming salamat po.
1: Alright, thank you. Biruin mo talagang, doon ako talaga nagpa-extend ng oras .
2: Ngayon lang nangyari yan.
1: Nag-extend tayo ng oras para sa, it's because of love. Okay. Tinanong kasi ni Ares. But anyway, sabi nga nila, basta pag love ang pinag-usapan, tabi-tabi ka dyan. Anyway, dyan po natin ipipinit ang isa pang, talaga naman, very informative, very heartwarming stories ng ating mga Pilipino diaspora sa iba't ibang panig ng mundo. This time kay Ms. Louise Baterna, ang founder and president ng Philippine Arts and Culture Exchange o PACE. Kung saan kanilang pilit na sinasagip yung mga napaka-mga importanteng mga Philippine arts and ano natin. And of course, yung pagpapalaganap ng kultura, Pilipinong kultura sa iba't ibang panig, at least sa Belgium, sa Hungary, sa Europe, no? At para ma-appreciate din ng mga younger generation. Sabi nga niya, yung second and third generation. Mahalaga po 'yon.
2: Pero mahalaga ring nakuha natin dito sa ating panayam kay kay Ma'am Louis, eh yung pagkakadiscovery ng pelikulang yes. matagal nang nawawala.
1: Biro mo, Diwata ng Karagatan.
2: It's a 90-year-old film.
1: Tumawid pa ng karagatan, ang Diwata ng Karagatan, para maipalabas dito sa kanyang pinagmulang inang bayan, di ba? Pilipinas.
2: Yung alam nating Diwata, andun Pares pa rin.
1: Meron ako isang alam na Diwata. Nandoon sa may nasa may Pasay.
2: Kasi kumikita siya doon sa ano. Ang laki ng kinikita niya doon sa mga nagrarally doon. Sa kanya kumakain.
1: talaga naman. No. Anyway, yung mga kababayan natin ha, ng mga Pilipino diaspora, pati yung mga sabi nga, but alam ko nakatutok kayo sa mga kaganapan dito sa Pilipinas. Alam kong nakakarating sa inyo yung mga balita, mga impormasyon na nangyayari dito, especially sa politika, sa ekonomiya, maging sa nangyayari sa Senado. Pero ika nga, sana po matuto tayong mag-discern doon sa fake, sa disinformation, fake news, sa totoong balita.
2: At hindi lang yung fake news, yung binabalibaliktad yung
1: Yun, isa pa yun. So,
2: yung pagkaganapan.
1: Ang tangi na lang nating pag-asa na magkaroon ng sabi natin balance or objective na pananaw dito ay yung ating mga kababayan na sumusubaybay sa labas ng bansa.
2: Maging mapanuri po tayo sa mga natatanggap nating impormasyon.
1: Okay. And of course, syempre, para tulungan na rin natin ang ating bansa na malagpasan ito mga pagsubok na ito na hinaharap po natin.
2: Kasi maaaring nakakatuwa at panoorin na
1: Senetflix.
2: Yung ginagawa nila na parang parang naglalaro, parang nagdadrama, may mga gimmick, pero sa bandang huli ay malaki ang implikasyon nito.
1: Yes. Oh. And I strongly believe sa objectivity ng Filipino community abroad. Kung paano nila ito hihimayin. Okay. And with that, Ares, maraming salamat. Thank you very much.
2: Maraming salamat rin po.
1: And of course, ulitin ko lamang po, ang programang Bridges on Air ay isang collaborative effort sa pagitan ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radio Pilipinas World Service, Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kami po inyong mga lingkod.
2: Ares Gutierrez po.
1: At ito naman po ang inyong lingkod, Ray Sampang. Para sa isa na namang edisyon ng programang Bridges on Air.
3: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Ito ang Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Radyo Pilipinas World Service. Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application. Radyo Pilipinas World Service. Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, Online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.

0: Bagong Pilipinas para sa bawat Pilipino.
1: Bagong Pilipinas is a master plan for genuine development that benefits of all our people. It is a call for transformation. The transformation of our ideal being a Filipino and the transformation of our economy, of governance, of society.
0: Hindi puro salita, pamahalaan ay magsisilbing halimbawa.
1: Sa Bagong Pilipinas, ang pagbabago ay nagsisimula sa pamahalaan.
0: Pagsiservisyo sa publiko, tapat, mapagkakatiwalaan at di kalidad.
1: Huwag nating pahirapan ang taong bayan. Bagkus, suklian ang kanilang tiwala na magalang na panunungkulang.
0: Sa nagkakaisang gobyerno at mamamayan, malinaw ang payapa at maunlad na bukas.
1: Sa Bagong Pilipinas, may pag-asa ang lahat. Ang pag-asa ng bayan ay nasa ating lahat.
0: Isang mensahe mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.

0: Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service Online. Serving the Filipino and the global community with unfading commitment.
1: Nurse ako sa Canada.
2: Waiter ako sa Dubai.
1: Teacher ako sa Hong Kong.
3: Engineer ako sa Qatar.
1: Teacher ako sa London.
4: Seaman ako.
5: Overseas Filipino worker ka ba? Ikaw ang bagong bayani ng bansa. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas, ang overseas radio ng Philippine Broadcasting Service. Laging pakinggan ng Radyo Pilipinas, mga maiinit na balita, mga tugtuging Pinoy, kultura, sining, pati na jismisan at chikahan. Mula sa mga batikang international broadcasters, ito ang nag-iisang himpilan ng Radyo Pilipinas, naglilingkod sa mamamayang Pilipino. Saan man kayo naroroon, para sa inyo, Radyo Pilipinas, ang tinig ng Pinoy.
6: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
1: Sigaw ng mga debotong Katoliko sa tuwing pista ng sinulog, Pit Señor or Viva Pit Señor, which means Call on Señor Santo Niño, the Holy Infant Jesus, or Hail Lord, listen to our prayers. In 1521, Portuguese explorer Ferdinand Magellan arrived in Cebu to spread Christianity. He handed the image of the Christ Child or Santo Niño to Raja Humabot, who got baptized as King Carlos, and his wife Queen Juana. Nagsimula ang pista ng sinulog taong 1980 sa Cebu upang parangalan ang mahal na Santo Niño. Ang sinulog ay nanggagaling sa salitang Cebuanong, sulog, na ibig sabihin agos ng ilog sa Cebu, kung kaya't ang sinulog dance ay atras abante. Tuwing ikatlong linggo ng Enero, isang babaeng bihis Reina Juana ang umiindak hawak ang imahe ng Santo Niño sa magarbong parada ng sinulog. Pinaniniwalaang milagroso ang Santo Niño at nakapagpapalis ng masamang espiritu. Come to Sinulog Festival and see for yourself. You'll be amazed with the colorful and intricate costumes of performers.
0: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
2: Uy, nabiktima ka na ba ng fake news? Panahon ng digital media? Learn how to spot fake news. Check the source. Kung di legit, dapat magduda. Check the purpose. Informative? Or tropos at clickbait lang? Check the ownership. Mapagkakatiwalaan ba ang pinagkukuhanan nito? Check the time and date. Baka naman outdated na yung news na yan, ha? S-P-O-T. Together, let's spot fake news. Tiyakin ang katotohanan, fake news ay labanan.
3: A friendly message from PCO, DepEd, CHED, DSWD, DILG, PBS, at Radyo Pilipinas.
4: Laging pakinggan ng Radyo Pilipinas. Mga maiinit na balita, mga tugtuging Pinoy, kultura, sining, pati na jismisan at chikahan. Mula sa mga batikang international broadcasters, ito ang nag-iisang himpilan ng Radyo Pilipinas, naglilingkod sa mamamayang Pilipino. Saan man kayo naroon, para sa inyo, Radyo Pilipinas, ang tinig ng Pinoy.
5: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.

0: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
1: Oras para sa musika dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: World Service.
1: Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang online, digital platform station ng Presidential Broadcast Service. Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas. World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas. World Service.
0: Ang online, digital station ng Pilipino para sa Pilipino. San mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
1: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Bago ang bugso ng ating balitaan para sa araw na ito ay atin munang tatalakayin sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon ang mga mahalagang reforma sa edukasyon na kamakailan lamang ay inaprubahan sa Kamara, mga panukalang naglalayong palakasin ang pamahala sa sektor ng edukasyon, itaguyod ang kaalaman tungkol sa ating konstitusyon at palawakin ang suporta sa nutrisyon ng ating mga mag-aaral. Kaugnay ng lahat ng paksang ito ay kasama na natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon si Pasig City Representative Roman Romulo na siya ring chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture. Representative Romulo, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service.
2: Yes, magandang hapon, Steph, at sa lahat ng nakikinig, nanonood po. Good afternoon po sa ating lahat.
0: Maraming salamat po, Congressman, sa pagsama niyo po sa amin ngayong linggo. Although it's a family day, pero kasama pa rin po namin kayo para maghatid po ng mahalagang impormasyon, particular po sa sektor ng edukasyon. So yun nga po, no, tulad ng aking nga nabanggit kanina, no, kasi inaprubahan na po pala sa ikatlong pagbasa ng House of Representatives itong tatlong panukalang batas na may layunin po na palakasin ang sektor ng edukasyon dito sa bansa, which would include po House Bills 9358, 9377, at 9466. So unahin po muna natin itong House Bill 9358, no, kasi layunin po pala nito na amyendahan ang Republic Act number 9155 na kilala rin po na Governance of Basic Education Act of 2001. Congressman, gaano po kahalaga na maamyendahan po, no, yung nabanggit na batas na kumbaga ay magpapalakas pa po pala, no, sa pamamahala ng ating Department of Education o DepEd?
2: Yes, Steph, sa totoo kasi, ano, nung dumating yung ating K-12, at syempre habang dumadami rin yung ating mga paaralan sa iba-ibang probinsya, sa iba-ibang syudad, naging mahirap na para sa Department of Education na kung meron, kung iisang probinsya, iisa lang yung schools divisions office niya doon. Kasi meron tayong mga probinsya na medyo yung land area niya malaki. Mm-hmm. So yung mga eskwelahan ng DepEd medyo scattered, kalat-kalat sa buong probinsya. Meron pa nga raw ay nandun sa mga island barangay. Dahil dito, sa kasalukuyang batas, iisa lang yung schools division superintendent, yung SDO na office. Mm-mm. Dahil doon, ang hirap po para sa kanila na mabisita man lang, makita kung kamusta ang kalidad ng edukasyon, ano yung pangangailangan ng bawat mga paaralan din sa laki. Tapos meron naman po, kahit na maliit lang yung syudad, ang daming schools. So hindi talaga physically mabigyan ng tamang pansin kung iisa lang ang schools divisions office natin. Sa ilalim ng batas, panukalang batas na ito, binibigyan po natin ang DepEd ng authority na magdesisyon. Kung masyadong malaki yung sakop ng isang SDO, schools division office sa isang probinsya o isang syudad, pwede na ang DepEd, hindi na kailangan ng panibagong batas, pwede na ang DepEd magtayo ng pangalawa o pangatlo na SDO.
0: Congressman, ano po kaya, no, yung magiging papel ng at least, no, ng DepEd regional offices sa ilalim po ng panukalang ito para nga po mas lalo pa po nga mabigyan, no, ng mas malawak na kapangyarihan po ang DepEd?
2: Ang ating mga regional offices po, mananatiling pareho kasi ang regional offices natin, sila po yung magiging koneksyon sa central at sa bawat schools divisions office. Ang kailangan natin, yung schools divisions office, ang magbigyan ng DepEd ng authority na paramihin yon depende sa pangangailangan ng bawat probinsya, ng bawat syudad. Kaya sa ilan ng panukalang batas na ito, yun po ang ginagawa natin, yung schools divisions offices ay pwedeng magdagdag ang Department of Education kung tingin nila ay administratively mas madali at mas madali sila makapagbigay ng tamang serbisyo sa mga bawat paaralan.
0: Bukod dito po, no, kasi nabasa din po namin na ina-update din, no, nitong panukala, yung batas upang nga umayon po sa governance framework ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Gaano po kahalaga, no, under this House Bill na maging inclusive po, no, particular sa mga kapatid po nating Muslim, yung matatawag po na education governance.
2: Yes, kasi sa totoo po, no, yung ating BARM, autonomous po, meron na siyang sariling pondo. Pero alam din natin ang totoo na maganda rin na dahil iisang bansa tayo, ay masigurado natin na yung mga governance structures na ginagawa na ng Department of Education, ayun ay masigurado natin na mapayuhan natin, mabigyan ng gabay yung ating mga kapatid sa BARM region.
0: Bukod po dito sa House Bill 9358 ay isa rin, no, sa mga inaprubahan itong House Bill 9377 na kilala rin bilang Constitutional Education Act. Of course, given the name po, no, ng panukalang batas na ito ay layon po nitong itaguyod ang kaalaman po, no, pagdating sa ating konstitusyon. Bakit po na kasi nabasa din namin, no, na ito i-integrate na ito simula pa lang sa elementary level, no. So bakit gaano po kahalaga na sa murang edad pa lang po, no, ng ating mga mag-aaral ay bigyan na po kagad sila ng edukasyon patungkol po sa ating konstitusyon?
2: Steph, sa totoo, tama lahat ng binanggit mo. Yan talaga ang layunin ng panukalang batas na ito. Kasi naniniwala tayo na napaka-importante po na ang bawat mamamayan from bata pa lamang, alam po niya yung karapatan niya bilang isang Filipino. Alam po niya na ito yung mga karapatan niya sa ilalim ng ating saligang batas o konstitusyon. At gusto rin natin masigurado na sa batang edad pa lamang, alam ng bawat Pilipino yung karapatan hindi lang ng individual, pero ng ating bansa. Halimbawa, yung West Philippine Sea ay kailangan alam rin po ng mga batang Pilipino na kung ano yung karapatan natin at bakit natin pinaglalaban po ito. Kaya yung sense of civic duty, yung sense of patriotism, sense of being a Filipino, gusto po natin agad-agad, bata pa lamang, ay masigurado natin alam ng bawat Pilipino kung ano yung karapatan niya at ng ating bansa.
0: And under this House Bill po, no, na of course isinusulong po ninyo, ay gaano po, no, under this ay paano po eksaktong makatutulong po yung ating school administrators and of course our teachers po, no, para tuluyan na pong ma-integrate po, no, ang edukasyon patungkol sa edukasyon edukasyon patungkol sa ating konstitusyon dun sa curriculum po, no, na ipinatutupad sa ating mga eskwelahan.
2: Alam mo, Steph, simula pa lang naman ng grade 1, meron ng mga subject katulad ng Araling Panlipunan, Good Manners and Right Conduct o yung GMRC, may history. All the way naman po yan, meron iba-iba. Civica, meron yan sa bawat baitang. Ang gusto lang po natin, age appropriate. Example po, pag grade 1, hindi naman natin pwedeng turuan ng mga konsepto na masyadong mabibigat. Kailangan po talaga dyan, unang-una ay maturuan po yung ating mga mag-aaral nung sariling disiplina sa sarili. Kasi Yan ang isa sa pinaka-importanting bagay. Kunyari, meron tayong disiplina. Alam natin na meron tayong karapatan, pero may karapatan rin ang ating mga kapwa Pilipino. Diyan makikita natin yan sa GMRC, pwedeng ma-integrate, o kaya sa Arling Panlipunan habang paakyat. At syempre, habang umaakyat until dumating ng junior high school, senior high school, ay meron ng pwedeng ma-discuss dyan tungkol kunyari sa Bill of Rights, yung karapatan ng due process, para mulat kaagad yung ating mga mag-aaral na yung mga karapatan niya bilang individual. At syempre, mahalaga po yung usapin ng West Philippine Sea. Kailangan na iintindihan po ng bawat Pilipino, bata pa lamang, kung bakit natin pinaglalaban yung West Philippine Sea.
0: Under this proposed law po ba ay magkakaroon po kaya ng at least mga pagsasanay po sa ating kaguruan upang mas, kasi tulad po ng inyong nabanggit na dapat ay kung saan po appropriate based on grade levels, kung nasa high school man itong ating mga estudyante, eh, dapat yung appropriate lang yung ituturo muna sa kanila hanggang dun sa maturuan na sila ng mga complex, no, katulad nga po dun sa ating Bill of Rights. So magkakaroon po kaya ng training yung ating mga teachers para at least po ay masanay po sila na kumbaga ay tama po, no, nasa tamang grade level o ang kanila pong ituturo mula sa ating constitution po.
2: Tama ka, Stefano, talagang sa bawat bagong ini-introduce na competency o learning area, talagang kailangan po talaga ng una-una pagbibigay ng gabay ng central office kung ano yung mga paksa na pwedeng pag-usapan. Pagkatapos po nun, ay siyempre kailangan magkaroon ng open forum with the teachers para ma-discuss sa kanila kung may katanungan sila, kung meron silang gustong makita silang mga komplikasyon. Talagang dapat po dumaan sa tamang konsultasyon at tamang pagbibigay ng gabay para yung mga teachers natin ay maayos at hindi mahirapan yung kanilang pagturo nito. Meron naman tayo, alam mo Steph, meron naman tayo yung mga tinatawag na LAC, yung mga kung saan saan nakikita yung mga guro natin, I think once every 2 weeks, isang oras para ma-discuss yung iba-ibang bagay sa kanilang mga paaralan, pwedeng doon mapag-usapan or pwedeng kahit online, kasi ang alam naman natin yung mga guro natin ay very busy rin, ang dami rin nilang ginagawa.
0: Kamusta naman po yung consultation with other stakeholders aside from the teachers po, no, regarding this proposed law?
2: Well, sa ngayon, panukalang batas pa lang po siya. So sa totoo, pag naging batas siya, bago ma-implement ng DepEd yan, dyan magaganap po yung mga malawak na konsultasyon sa stakeholders. Sa ngayon po, bilang panukalang batas sa committee at syempre no sa plenaryo, nandiyan po yung iba-ibang teacher groups na anbitahan po dyan, yung iba-ibang education stakeholders. Pero alam rin natin na the moment maging batas siya at i-implement ng DepEd yan, dapat mas malawak pa yung kanilang ibibigay na pagbigay ng gabay sa pag-implement po nito.
0: At isa pa po dun sa mga panukalang batas na related po sa ating education sector na inaprubahan sa ikatlong pagbasa dyan nga po sa House of Representatives. Ito nga pong House Bill 9466 na layon po nga mapalawak pa yung ating national feeding program. Matanong ko lamang po, Congressman, ano po ba yung mga pangunahing pagbabago, no, sa naturang programa under this proposed law?
2: Yes. Steph, ngayon kasi, alam natin, tawag sa kanya, National Feeding Program. Una, pati yung title, pinalitan na natin, National Nutrition Program na po yan. Kasalukuyan po, ang binibigyan po ng tulong ay yung mga undernourished students natin na nasa daycare.
0: Mm-mm.
2: At yung mga nasa key stage 1, yung grades 1 to 3, yung 4 to 12 po. Sa ibang paaralan, meron na rin po yan ng mga pagbibigay ng sigurado para manourish sila. sa ilan at ngayon po 120 days lang. Sa ilalim po ng panukalang batas na ito, ang coverage po niya lahat ng undernourished, 5 years old and below, lahat ng estudyante from K to 3, hindi natitingnan, lahat po sila universal na po application.
0: Mm-mm.
2: Pagdating ng grades 4 to 12, lahat po ng estudyante na undernourished. Dati 120 days, ngayon gagawin ng 200 days of 45 meals ang ibibigay. At syempre po, nadyo-dyan rin po yung mga, kung kakayanin, yung milk or gatas makapagbigay. Pero importante muna ay yung 45 meals na 200 days, dati 120 lang. Yung coverage niya, universal na for K to 3. At para sa lahat ng batang Pilipino below 5 na undernourished.
0: Mm-mm-mm. And under this proposal po pala ay masasama na po yung ating mga lokal na magsasaka at mga isda dito sa food procurement system. Ano po yung magiging eksaktong papel na kanila pong gagampanan under House Bill number 9466?
2: Well, magkakaroon po talaga ng mapping yan, ng food, food agricultural mapping ng buong Pilipinas. Doon sa mga lugar na meron mga local products na pwedeng gamitin doon sa 45 meals, yun po ang unang, doon muna po magsosource nung pagkuha po ng pagkain para sa 45 meals. So, ang unang step dyan, pagka napasa po ito, ay magkakaroon talaga ng mapping ng buong Pilipinas kung saan may sources tayo ng mga iba-ibang mga pagkain na parte ng 45 meals. Again po, ano, Steph, hindi mangyayari ito sa bawat region kasi kung ganun, hindi naman kakayanin.
0: Mm-mm.
2: So ito po, it will be localized dun sa mga lugar kung saan madedetermine dun sa mapping ng ating bansa na merong local sources ng pagkain na pwedeng gamitin for 45 meals.
0: Mm-mm-mm. And aside from our local farmers and fisher folk po, no, kasi yung locality na po yung pinag-uusapan natin dito, paano po kaya naman makakatulong ang mga local government units po natin para maasistehan po yung ating mga magsasaka at mga ngisda under this proposed law?
2: Actually, Steph, ano, ngayon pa lang, sa totoo, no, sa kasalukuyan na batas, napakalaki ng tulong ng ating mga LGU. Sa totoo, itong mga naisipan yung pag-source sa local na mga suppliers. Sa totoo, may mga region na rin tayo, may mga probinsya, may mga syudad sa probinsya na ginagawa na po ito, sa totoo lang.
0: Mm-hmm.
2: So, ang gusto lang po natin, ma-institutionalize siya. Kasi nakita natin, hindi lang naman makakatulong sa kalusugan ng bawat mag-aaral natin, pero makakatulong rin dun sa pangkabuhayan ng ating mga local fisher folk at mga agricultural farmers.
0: Mm-mm-mm. Ah, siguro po itong susunod ko pong katanungan ay isa po sa mga dapat mabigyang diin para lang po ma-instill sa ating general public po, no? Paano nga ba talaga, no, nakatutulong ang wastong nutrisyon sa overall performance ng ating mga estudyante kapag po sila ay nasa paaralan?
2: Steph, una, no, sinabi na sa atin ng lahat ng eksperto sa medical at health professions na napaka-importante na hindi maging undernourished ang isang bata, lalo na below 5 years of age. Ang sabi sa atin ng mga dalubhasa, ng mga eksperto, kung merong stunted growth o may undernourished below 5, pagdating po ng K to 12 nila, yung K, yung kindergarten, kahit anong gawin po natin, hindi na natin ma-recover yung stunted growth at yung brain development po nila. Pag hindi sila properly nourished before 5, pati yung full growth ng brain development nila, apektado rin. That is why talaga napaka-importante dahil sayang po yung talento ng batang Pilipino. Imagine kung dahil lang sa kahirapan ay hindi ma-develop, hindi lamang yung physical height niya, pero yung brain development niya, siguro dapat talaga gumalaw na tayo sa gobyerno at yan yung objective nitong panukalang batas na ito para hindi naman maging stunted growth or mawala yung full development ng brain ng isang batang Pilipino.
0: Mm-mm. And Congressman Romulo, no, given po lahat nitong napag-usapan po natin, yung House Bills 9358, 9377, at 9466, sa kabuuan po, no, sa inyong pananaw, ay paano nyo po ilalarawan na ugnayan po ng edukasyon, governance, at nutrisyon sa pag-unlad po ng ating bansa?
2: Alam mo, Steph, maganda yung tanong mo, simply because talagang hindi talaga pwedeng paghiwalay yung yung health at yung education. Kasi nga yung napag-usapan natin kanina, pagka stunted growth o hindi yung brain development ay maputol, sayang po yung full potential ng batang Pilipino. Alam natin yung bawat batang Pilipino na nag-aaral sa mga ating paaralan ngayon, whether sa DepEd o privado, yan po yung magmamana po ng ating lipunan. Sa hinaharap po, sila yung magiging catalyst ng growth ng ating bansa. Kung hindi natin maalagaan yung health, yung education po nila, anong mangyayari sa ating bansa? Kaya talagang napakatama po na ngayon ay may mga reforms na ginagawa. Sinisigurado natin na yung nutrition ng mga bawat mag-aaral, kahit wala pa sa school age, ay pinapangalagaan ng gobyerno at tinutulungan po ang ating mga pamilya. Kasi sa konstitusyon natin, Steph, maliwanag naman, di ba? May prinsipyo ng parents' patriae kung saan ang gobyerno ang tumatayo talagang pangalawang magulang ng ating mga batang Pilipino.
0: Bago po kayo pakawalan, Congressman Romulo, ay syempre po inaprubahan na nga po sa ikatlong pagbasa, no, itong tatlong panukalang batas na ito. What's next po, no? Ano pa po yung dapat nating abangan regarding these proposed laws?
2: Yung sa nutrition po, no, alam ko na nasa second reading na ata sa Senado. So hopefully ay maihabol po nila para maipasa natin. Kasi pag naging batas siya, meron pa rin mga may mga spade work na kailangan gawin po dyan. Di ba? Kailangan ihanda natin yung education and health stakeholders. Kailangan magkaroon ng mapping ng Pilipinas kung saan pwede mag-source ng ating mga local products. So yan po, at hinu-hope natin bago matapos ang taon na ito ay maipasa ng ating Senado yung panukalang batas dito sa National Nutrition Program. Yung tungkol naman po, mahalaga rin kasi po yung tungkol sa pagdagdag o pagbibigay ng authority sa DepEd na magdagdag ng mga SDO. Sa pagkaalam ko po, for second or third reading na rin ng Senado yan. So medyo malapit-lapit na rin po tayo doon.
0: And we hope po na as soon as possible po ay maisabatas po ang lahat ng ito, lalo saktong-sakto ay balik eskwela na this week. Kaya kumbaga good news ito, hindi lamang sa ating mga mag-aaral, kundi maging sa ating mga kaguruan at sa mga school administrators. With that po, maraming salamat po, Congressman Romulo, for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
2: Have a good Sunday, Steph, at sa nakikinig, have a good Sunday po.
0: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, si Pasig City Representative Roman Romulo na siya ring chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture. Tayo dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga bagong nagtapos ng kursong abogasya sa Iloilo City na panatilihin ang katatagan at katapatan sa mga prinsipyong naging gabay nila sa pagpili ng kanilang profesyon. Sa kanyang talumpati sa ikatlong commencement exercises ng College of Law ng West Visayas State University, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng integridad, katarungan at katotohanan sa pagsasagawa ng tungkulin bilang abogado. Ayon sa Pangulo, dapat manaig ang prinsipyo kaysa kaginhawahan, katotohanan kaysa kasinungalingan at paglilingkod kaysa pansariling interes upang makatulong sa pagbuo ng isang makatarungang lipunan. Ipinahayag din niya ang pag-asang makita ang mga nagtapos na maging ganap na miyembro ng Philippine Bar sa hinaharap. Dumalo rin sa okasyon si First Lady Liza Araneta Marcos kasama iba pang opisyal ng pamahalaan habang pinangunahan din ng Pangulo ang inaugurasyon ng bagong gusali ng College of Law ng Universidad. Binigyang din niya ang mahalagang papel ng mga abogado sa pagtatanggol sa karapatan lalo na ng mga mahihirap at nasa laylayan kasabay ng pag-alala sa naging kasabihan ni dating Pangulong Ramon Magsaysay tungkol sa mas malaking proteksyon sa batas para sa kapos sa buhay. Sa huli, hinikayat ng Pangulo ang mga bagong abogado na makibahagi sa paghubog ng bagong Pilipinas kung saan umiiral ang batas, na ipagkakaloob ang katarungan sa lahat at na itataguyod ang dignidad ng bawat mamamayan.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, naglaan ang pamahalaan na mahigit 1.30 trilyong piso para sa sektor ng edukasyon ngayong taon. Yan ay ayon mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inihayag ito ng Pangulo sa ginanap na ikatatlong commencement exercises ng West Visayas State University College of Law sa Iloilo City kung saan biligang diin niya ang kahalagahan ng patuloy na pamumuhunan sa edukasyon. Ayon sa Pangulo, nakasalalay sa kalidad ng mga lingkod nito ang lakas ng sistema ng hustisya, kaya patuloy ang pagsuporta ng administrasyon sa edukasyon at mga reformang institusyonal. Dagdag pa niya, ang malaking pondo para sa edukasyon ay patuloy o patunay ng paniniwala ng pamahalaan na nagsisimula ang kaunlaran ng bansa sa pagbibigay lakas sa mamamayan. Dumalo rin sa nasabing okasyon si First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Pinangunahan din, tulad ng ating nabanggit kanina, ng Pangulo ang pagbubukas ng bagong gusali ng College of Law na inaasahang magpapahusay sa pagsasanay ng mga susunod na abogado. Sa tulong ng pondo, target ng pamahalaan na makapag-hire ng mas maraming guro, mapalakas ang learning recovery, mapalawak ang feeding programs at makapagpatayo pa ng karagdagang silid aralan sa buong bansa.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Sa iba pang mga balita, iniulat ng Malacanang na mahigit 25,000 Pilipino na ang napagsilbihan ng bagong urgent care and ambulatory services o bukas centers sa Eastern Visayas. Bahagi ang mga sentrong ito ng programa ng pamahalaan upang magbigay ng libreng serbisyong medikal sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyon ngunit hindi kailangang ma-confine sa ospital. Kabilang sa mga serbisyong iniaalok ay libreng konsultasyon, laboratory test, x-ray at mga gamot. Ayon kay Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro, prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng access sa serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Sa kasalukuyan, may 3 bukas centers na gumagana na sa rehiyon na matatagpuan sa Katarman sa Northern Samar at sa Tolosa at Villaba sa Leyte na pinangangasiwaan ng Department of Health sa pamamagitan ng Eastern Visayas Medical Center. Dagdag pa ni Undersecretary Castro, patuloy na dinadayo ng mga mamamayan ang mga pasilidad na ito para sa agarang serbisyong medikal kung saan nangunguna ang mental health services, hypertension management at maternal at child health care. Bukod dito, binigyang diin din ang iba pang mga programang pangkalusugan ng gobyerno tulad ng zero balance billing at pinalawak na benepisyo ng PhilHealth na ayon sa paunang datos ay nakapagsilbi na sa mahigit 37,000 pasyente na may kabuang gastusin na umaabot ng halos 1.49 na bilyong piso.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, naglabas naman ang Department of Labor and Employment o DOLE ng labor advisory nito na nagtatakda ng tamang pasahod para sa regular holidays sa Hunyo a 12 na araw ng kalayaan. Ayon sa DOLE, ang mga empleyadong hindi papasok sa trabaho sa naturang regular holiday ay dapat makatakda tanggap ng 100% ng kanilang sahod basta't nakapasok o nasa bayad na leave sila sa araw bago ang holiday. Samantala, ang mga papasok sa trabaho sa Hunyo a 12 ay dapat bayaran ng katumbas na 200% ng kanilang arawang sahod para sa unang 8 oras ng trabaho. May karagdagang 30% bayad para sa overtime work kung ang regular holiday ay tumapat sa itinakdang rest day ng empleyado, may dagdag pang 30% sa holiday pay. Mas mataas din ang overtime pay para sa mga magtatrabaho ng lampas 8 oras sa ganitong sitwasyon. Kasabay ng pagdiriwang ng ika-128 taon ng kalayaan ng Pilipinas ay magsasagawa rin ng kalayaan job fair ang DOLE sa iba't ibang bahagi ng bansa na handog para sa ating mga kababayang job seekers.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, 2.7 milyong Overseas Filipino Workers o OFWs na i-deploy noong taong 2025. Proteksyon sa trabaho abroad, pinalalakas pa ng Department of Migrant Workers o DMW. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Jared Moreno ng Radyo Magazine.
3: Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho abroad, mas pinalalakas ang Department of Migrant Workers ang proteksyon laban sa illegal recruitment, contract switching at iba pang anyo ng pang-aabuso. Ayon sa datos ng DMW, mahigit 2.7 milyong OFWs ang na-deploy noong 2025. Mas mataas ito ng 15.4% kumpara noong 2024. Sa panayam ng Radyo Magazine, binigyan din ni DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay ang kahalagahan ng pag-verify ng employer at pakikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa bansang pupuntahan upang matiyak ang ligtas at legal na pagtatrabaho. Paalala rin ang ahensya sa mga recruitment agencies na agad i-report sa DMW ang namang paglabag o reklamo ng mga OFW.
4: Yung mga recruitment agencies po na involved doon po sa specific worker po natin ay i-report din po yan dito sa Department of Migrant Workers dahil may tungkulin po ang ating mga Philippine recruitment agencies, private recruitment agencies na i-report lahat po ng mga paglabag na nagawa po laban po sa ating mga migrant workers.
3: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga ulat, nakiisa ang Department of Migrant Workers o DMW sa serbisyo caravan na ginanap sa Rizal Park, Maynila bilang bahagi ng pagdiriwang ng 128 araw. O 128 araw ng kalayaan dito sa Pilipinas. Pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang aktibidad na layong ilapit sa publiko ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa gitna ng pagdiriwang ng kalayaan at pagkakaisa. Sa caravan, inilapit ng DMW sa mga Overseas Filipino Worker o OFW at kanilang pamilya ang mga programa nito kabilang ang reintegration services, impormasyon tungkol sa OFW hospital at mga programang nakatuon sa kaalaman, kalinga at kabuhayan. Ayon sa DMW, layunin ng mga programa na matulungan ang mga OFW sa kanilang maayos at ligtas na pagbabalik at muling pagsisimula sa bansa. Alinsunod ito sa direktiba ng Administrasyong Marcos Jr. na palakasin ang serbisyo para sa mga tinaguriang bagong bayani. Katuwang ng DMW sa aktibidad ang mahigit 50 ahensya ng pamahalaan kabilang ang DOLE, DFA, DOH, TESDA, PhilHealth, SSS, Pag-ibig Fund at iba pa na magpapalawak ng serbisyong direktang inilalapit sa mamamayan.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!

0: Samantala, Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP patuloy na imo-monitor ang inflation data bago ang nakatakdang pulo ngayong Hunyo. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Inihayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ibabase nila ang inflation data bilang gabay sa monetary decision sa nakatakdang pulong ngayon buwan ng Hunyo. Ito ang inihayag ng BSP kasunod ng naitalang 6.8% na May inflation mula 7.2% inflation noong buwan ng Abril. Ayon sa BSP, ang May inflation ay mas mababa rin kesa sa inaasahan ng merkado at sa forecast range ng BSP na nasa pagitan ng 7.1 hanggang 7.9%. Ayon sa Bangko Sentral, nakatulong sa pagbagal ng inflation ang pagbaba ng gastos sa transportasyon dahil sa unti-unting pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, nakatulong din ang mas murang presyo ng ilang pangunahing pagkain, lalo na ang bigas. Muling susuriin ng BSP ang kalagayan ng ekonomiya gamit ang pinakabawagong datos kabilang ang Consumer Price Index para sa May 2026, first quarter GDP growth, macroeconomic outlook na maaaring makaapekto sa inflation at paglago ng ekonomiya. Gayunman, sinabi ng BSP na patuloy nitong binabantayan ang mabilis na pagbabago ng sitwasyon sa Middle East dahil maaari itong makaapekto sa presyo ng langis at iba pang mahalagang produkto. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: Sa iba pang mga balita, Bureau of Internal Revenue o BIR, nilinaw na hindi saklaw ng value-added tax o VAT ang lifeline subsidy at green energy allowance. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Ray Ferrer.
3: Nilinaw ng Bureau of Internal Revenue na hindi na papatawan ng value-added tax at withholding tax ang lifeline subsidy at green energy auction allowance. Ito ay matapos ilabas ng ahensya ang Revenue Memorandum Circular Number 60-2026 na naglilinaw na ang dalawang singil ay mga government-mandated charges o pass-through collections at hindi bahagi ng kita ng mga distribution utility at electric cooperatives. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, nagsisilbi lamang na taga-kolekta ang mga distribution utility at electric cooperative kahit hindi dapat patawan ng VAT at withholding tax ang naturang mga koleksyon. Ang lifeline subsidy ay para makatulong sa mga kwalipikadong low-income electricity consumers habang ang green energy auction allowance naman ay sumusuporta sa mga programa ng pamahalaan para sa renewable energy. Sinabi ni Mendoza na makatutulong ang paglilinaw na ito upang maiwasan ang dagdag na pasanin sa buwis at makatulong sa pagpapanatiling mababa ang gasto sa kuryente ng mga consumer. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, tatlong top-notcher ng Philippine Military Academy o PMA Talang Dangal Class 2026 mula sa Batangas, ginawara ng parangal. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco.
4: Kinilala sa dangal ng Batangan Award ng tatlong Batanggenyo na nanguna sa pagkatapos ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026. Ginawara ng parangal ang valedictorian ng PMA Class 2026 na si Second Lieutenant Christine Librada, Top 7 na si Ensign Elixa Hernandez at Top 8 na si Second Lieutenant Catherine De Chavez. Iginawad ang pagkilala ng Batangas Forum at Kapatirang Mabini Foundation sa Mabini Shrine sa Tanawan, Batangas sa pangunguna ni na dating Batangas Governor Tony Leviste, dating Tanawan Mayor Paquito Lirio at retired General Edgard Arevalo. Ayon kay Leviste, iginagawad ang dangal ng Batangan sa mga Batanggenyo na nagbibigay ng karangalan at pagkilala sa Batangas sa pamamagitan ng kanilang mga natatanging nagawa, tagumpay at serbisyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
0: At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Didiretso na tayo sa bugso ng ating mga regional news.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Dadakuin muna natin ang rehiyon ng Luzon, El Niño Phenomenon Preparedness and Mitigation Plan ng Rehiyon 2, planchado na. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
5: Nailatag nga na na Cagayan Valley Disaster Risk Reduction Management Council o CVDRMC at the Department of Interior and Local Government o DILG Region 2 i-mitigation and the preparedness measures data El Niño Phenomenon na miyembro ng Regional Peace and Order Council na pag-ergoan inakwa ng El Niño Regional Action Plan na itutok na a water security, food security, energy security, health and entre public safety. Iinirekomenda de iyari nga mawak nga panginan ta maipanguo nga aksyon o contingency plan ta pangurubang irata El Niño. Mawak, inakasta nga koordinasyon ta naduro mga irang ahensya antre pangiade ta kawagan irang impormasyon ta tutulay ta peno mabawasan idumang epekto na El Niño ta patulayan, gawagawayan at seguridad na tutulay ira. Yato ni Brita nagafut ta syudad na Tugigaraw yao si Dina Tadawilya Campa, Radyo Pilipinas, World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City, Camp John Hay. Binuksan ang pintuan para sa mga magsasaka ng Kabayan, Benguet, para sa vegetable recovery and marketing assistance.

0: nulo maipandag iti natang ti kabayan diretso ti Camp Janhay tapno maipaay tinalawlawa paglakwan dagiti mannalon sagudayan ti MOU ti panangipaay ti Camp Janhay kadagiti temporaryo a pwesto a paglakwan kadagiti natang kastamaten a suportaran dagiti aktibidad a mayan natup iti panagsubot, panagurnos, ken panakaiwaras dagiti naapit a produkto. Daytoy a proyekto ket paset iti mandato ti GHMC amang pasaya at iti Janhay kas maysa nga investment destination. Kinunan ni Mayor Akisan at ipanagtinulong ket mang papigsa iti panakaiyasidag dagiti mannalon iti merkado. Inayon met ni President Riandi ababaan iti panakausar ti Janhay daytoy ket agbalin a sentro iti agriculture recovery. Damag manipod ditoy syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, mas matatag na supply ng kuryente sa lalawigan ng Catanduanes, target na maisakatuparan. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
3: Personal na nakipag-ulay si Catanduanes Congressman Leo Rodriguez sa pamunuan kan Piselco nganing tukaron ang pag-abot kan mga generator set gikan sa Isla Dagiab Energy Corporation sa inarom kan Emergency Power Supply Agreement 2 sigun sa Piselco. Duwa na sa siyam na generator set ang nagabot sa probinsya asin piglalaoman na masunod na ang natatadang pito nganing maparikasan sa indang pagkomisyon sa inarom kan EPSA 2. Biglalaoman na makapagsusupply ang Isla Dagiab ng 8 megawatts ng kuryente. Mayan restanto nagtrayong pumanang SC Mega World sa bidding kang National Power Corporation para sa dagdag na 5 megawatts gamit ang mga generator set kan Suweco na nasa isla na. Target kan NPC as ang iba pang ahensya kan gobyerno na makomisyon ang kabilugang 13 megawatts na dagdag na kapasidad pag-abot ni Hunyo Jess. Biglalaoman man na mabisita sa Catanduanes ang mga opisyal kan DOE, ERC as in NPC para sa commissioning kan mga generator set. Masumitirma ng Piselco ni aplikasyon para sa subsidy sa emergency power supply nganing makatabang na mabawasan ang posibleng dagdag singil sa mga consumer. Gikan sa RP Virac, kinisuro Sinyeva para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Rose Sinyeva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Kapitolyo ng Sikihor umaasa ng patuloy na pangalaga sa kapayapaan at kaayusan sa ilalim ng bagong hepe ng Sikihor Police Provincial Office. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
4: Malaumon si Sikihor Governor Jake Vincent Villa nga magpadayon ang pagpanalipod sa kahusay ug galinaw sa lalawigan ilawom sa bagong pagdumala sa kapulisan sa isla. Kini may gibutyag sa gobernador human mi pahigayon og courtesy call sa Kapitolyo ang bagong gitudlo isip officer in charge sa Sikihor Police Provincial Office nga si Police Colonel Mark Anthony Andrade. Ato sa mga panagtagbo, gituki ang mga pamaagi alang sa padayon nga koordinasyon ug pakigalayon sa duha ka mga buhatan nga nag-alaga dili lamang sa mga sikihudnon apan lakip sa mga bisitang langyaw og lokal nga buot makasinati sa kaanindot sa turismo sa Sikihor. Sa iyang bahin, mapasalamaton si Andrade sa paghangup sa probinsyal na kagamhanan sa iyang bagong mandato og misaad nga paningkamutan ang pagsiguro nga luwas og hapsay ang Sikihor ubos sa iyang pagdumala. Nasayran nga ang Sikihor usa sa labing dayuhon nga tourist destination sa nasod tungod sa lain-laing atraksyon og kalihukang turismo niini. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Web-based tourism management system binuo ng mga COMSAI intern para sa turismo sa Aklan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Hope Torrechante.
5: Magluwas sa Boracay, isa man sa mga sikat nga destinasyon sa Aklan ang Burwanga. Agud mabuligan para mapanami ang

0: dumalak ag promosyon sang Barangay Belis sa Banwa, naghuman sang isa ka web-based tourism management system ang mga computer science student interns ng Department of Science and Technology Aklan. Katuyuan sang integrated tourism management system nga imuon epesyente ang pagmonitor sa mga turista nga nagabisita sa lugar samtang nagaserbi man nga online platform ang inobasyon para mapakilala pa ang mga atraksyon kag serbisyo nga ginatanyag sa barangay. Nagapati ang DOST Aklan nga makabulig ang sistema sa mga tourism frontliners kag sa mga opisyal sang barangay para sa mas organisado nga impormasyon sa mga turista kag makahuman sang datos nga sarang magamit sa pagpasad sa mga pulisiya kag programa para sa lokal nga turismo. Ang proyekto ginhuman sang apat ka interns gikan sa Aklan State University Ibahay Campus sa idalom sang community empowerment through science and technology. Samtang ginanunsyo man sang DOST nga sa karon nagapadayon man ang paghuman sang virtual tour kag tourism circuit sa lugar sa pagbinuligay sang barangay kag LGU Boruanga. Mula sa Iloilo, ito si Hope Trechante para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao, seguridad para sa pagbubukas ng klase handa na. Ayon sa Davao City Police Office, ang detalye ihahatid naman sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao.
3: Andam na ang seguridad sa Davao City Police Office kon DCPO alang sa pag-abli sa school year 2026-2027 ubag adlaw Hunyo 8, 2026. Gipayag ni DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero nga anaa sa 1,301 ka mga pulis ang ipakatag aron bantayan ang 444 ka mga tunghaan sa dakbayan. Sumala ni Caballero nga bantayan sa kapulisan ang dagan sa trapiko sa gawa sa mga tulunghaan, ilabi na ang pagtabok sa mga estudyante sa kadalanan. Matud pa nga magbutang usab sila og police assistance desk sa mga tunghaan aron na ay daling madaganan ang kinsaman nga nanginahanglan og tabang sa pulis. Nanawagan si Caballero sa mga ginikanan og mga estudyante nga mosunod sa mga patakaran sama sa pag-agi sa pedestrian lane aron malikayan ang aksidente sa dalan. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Fenequito para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Fenequito mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Iligan, Bangsamoro Pilgrimage Authority. Pinapalawak palalo ang serbisyo at suporta para sa mga susunod na pilgrim delegates sa Saudi Arabia mula sa Barm Region. Ang kabuang ulat, ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir.
4: Opisina Bangsamoro Pilgrimage Authority ang taka BPA at paguluanan nagyang kaiya Deputy Executive Director Dr. Nurdin Salam ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Barm 2026 Hajj Delegation na inituna yan nagyang kaiya mabuwa kapapantagan na Consul General Romel Rumatu si sa Philippine Consulate General si Sainga de Jeddah, Saudi Arabia, si Sagyang Kayam yang ipos sa mga GOE. Si Sagyang ko to meeting na giyang kaya BFA officials sa Philippine Consulate na miya discuss sila na giyang ko to welfare and well-being mana nakamapian ago kaptugumpia o mga Bangsamoro pilgrims ago miya review ira na giyang ko to mga supports and services that he provide agiyang kana na mga opisina si Sagyang Kayam yang ipos sa mga Hajj season. Ano to maiipos sa mga Hajj season. Ano to miya kasimbi-sambi ang mga pipi ang masaweran at mga ideas, mipantag po man kung kapakambagra sa giyang kaiya BFA roles, ang tagiyong ko tumapangalibag kagiyang kaya opisina BFA in coordination si sa giyang kaiya mga opisina National Commission on Muslim Filipinos. Si sa giyang kaiya po makatanglinguma a Hajj operation. Ago expanding at ka ma-expand ang yung institutional presence sa yung kaiaingad as Saudi Arabia. Yang kanan opisina BPA ago Philippine Consulate na isa mambupan na to amala kaya pa sa dun kiran nagyong ko to masustain ang mga dataraya ang mga collaboration o mga opisina ima naman na mar si sagyang kaiya kamapya ano lang ano po makapon na mga hujas si sagyang kaiya

0: Dino Abang Samoro. Mula sa Iligan City, ako si Aluidad Bashir para sa Radyo Pilipinas Food Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At inyong napakinggan ang ulat ni Aluidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na parehas pong ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nagpasiklab ng market rally ang mga mas mabagal sa inaasahang inflation noong Mayo, pero babala ng mga ekonomista, hindi pa tapos ang laban ng Pilipinas kontra mataas na presyo. Bumagal sa 6.8% ang inflation mula 7.2% noong Abril, mas mababa sa forecast ng merkado at sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil dito, lumakas ang piso at naging isa sa pinakamalakas sa rehiyon ang Philippine shares sa pagtatapos ng Linggo. Pero sa likod ng optimismo, iginit ng analyst na nananatiling mabigat ang mga banta sa presyo, pagtaas ng food prices, epekto ng El Nino, tensyong geopolitikal at posibleng aberya sa energy supply na patuloy na magpupwersa sa BSP na magtaas pa ng interes. Ayon kay June Neri, lead economist ng Bank of the Philippine Islands, magandang balita ang pagbaba ng inflation pero hindi ito dahilan para magpakampante ang policymakers. Sinabi ni Neri na masyadong mataas ang 6.8% kumpara sa 4.5% policy rate. Iniulat ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang inflation dahil sa paghinay ng transport inflation kasunod ng mas banayad na pagtaas ng fuel prices pero nananatiling mataas ang underlying price pressures. Sabi ni Neri na bawasan man ang pangangailangan para sa off-cycle hike, hindi pa rin nawawala ang pangangailangan para sa karagdagang paghihigpit kaya't inaasahan nila ang 50 basis points na itataas ng BSP sa June 18 meeting.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: At bilang panghuli sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan, pansamantalang pinamahalaan ng Metro Pacific Water o MPW ang water distribution network ng San Jose del Monte, Bulacan matapos italaga ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng isang city ordinance para sa emergency procurement at interim operations. Kasunod ito ng emergency takeover mula sa San Jose del Monte Water District at Prime Water na binatikos dahil sa mahina at pagbago-bagong serbisyo at mga proyektong hindi natapos. Sa loob ng dalawang buwang kontrata, pamumunuan ng MPW ang araw-araw na water service at magsasagawa ng malawakang audit sa mga pipeline, pumping station at distribution network para tukuyin ang mga sira at ihanda ang long-term upgrade plan. Pinili ng lokal na pamahalaan ang MPW matapos ang due diligence ng technical working group na tumingin sa track record at kapital ng iba't ibang water utilities. Malaki ang naging puntos ng MPW dahil sa 25 taon nitong karanasan at kakayahang maglabas ng pondo para sa agarang sistema. Ayon kay Metro Pacific Investments Corporation o MPIC Chairman Manny Pangilinan, tugma ang pagpasok ng MPW sa layunin ng grupo na tumulong sa mga lokal na pamahalaan na resolbahin ang critical na infrastructure bottlenecks. Gate ni Mayor Florida Robes, Target ng lungsod na maibalik ang full supply sa loob ng isang taon habang agad namang magpapatupad ng engineering fixes ang MPW para ma-stabilize ang pressure. Sinabi ni MPW President Andrew Pangilinan na kailangan ng agarang aksyon ngunit ang kompletong rehabilitasyon ay mangangailangan ng tuloy-tuloy na puhunan. Kamakailan, naglaan ang MPW ng 3.81 billion pesos para sa 2026 expansion sa Iloilo at Dumaguete, kabilang ang higit 86,000 na bagong service connections, non-revenue water programs at desalination initiatives upang maabot ang kapasidad na 65 million liters per day.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Sports Balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Pasok na sa finals o pasok na sa unang finals niya ngayong season si Filipina tennis star Alex Ayala matapos talunin ang Swiss qualifier na si Rebecca Masarova 6-2-4-6-6-3 sa semifinals ng Birmingham Open nitong Sabado. Mabilis na kinuha ni Ayala ang unang set 6-2 pero bumawi si Masarova sa second set para itabla ang laban. Sa desire na, o decider, nagpalitan sila ng momentum bago muling umarangkada ang Pinay para sa 4-2 lead matapos ang isa pa ring rain delay. Humawak si Ayala para sa 5-2 bago muling umulan sa center court ng Egbaston Priory Club. Pagbalik, tinapos na niya ang trabaho para makapasok sa championship match. Susunod niyang makakarap sa finals ngayong linggo ang Czech player na si Nicola Bartunkova, dati niyang doubles partner.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: At bilang pangwakas sa ating segmentong Sports Balita, matamis ang simula ng kampanya ng Alas Pilipinas Women sa 2026 AVC Women's Cup matapos nilang durugin ang Uzbekistan 25-16, 25-12, 25-14 sa pagbubukas ng Pool A sa Candon City Arena. Bumida ang nagbabalik na team captain na si Eliza Valdez na may 14 na puntos mula sa 11 attacks, 2 blocks at 1 service ace. Ayon kay interim head coach Shaq De Los Santos, malaking bagay ang leadership ng mga veterana matapos ang pinagdaanan ng koponan. Nagambag din sina Jove Gonzaga ng 12 puntos at Cez Molina ng 11 puntos habang nagpasiklab sa debut si Nina Itang na may 12 puntos at 4 na blocks. Susunod na makakarap ng Alas ang Australia ngayong linggo sa kaparehong venue.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
3: At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: At inyong napakinggan ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang esports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito pong muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
4: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online, ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format.
6: Anytime, anywhere.
5: From Manila, Philippines. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
7: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyo pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW. Sa Radyo Pilipinas World Service, sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
2: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW, hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW sa anumang panig ng mundo. Kami po ang inyong makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW Strategic Communication Service. Kami po ang inyong makakasama, Jel Miranda.
8: At ako naman si Onin Miranda, narito na ang programang tatalakay sa mga kwento at pagiging tulay para sa mga serbisyo at programang daan para sa ating mga bagong bayan.
2: Ang ating programa ay masusubaybayan live dito sa Radyo Pilipinas 1 at sa official Facebook page ng Department of Migrant Workers. Sabayan din tayong napapanood sa TV Plus Channel 3 at Affordbox Channels 45 to 49. Magandang araw, Onin.
8: Magandang araw, Jel. Dumako tayo sa kagapay mo sa DMW.
5: Kaagapay mo. Kaagapay mo sa DMW.
2: Ngayong araw, makakasama po natin ang kinatawan mula sa Department of Migrant Workers National Capital Region o DMW-NCR upang pag-usapan ang mga programa at serbisyong patuloy na inilalapit ng pamahalaan para sa ating mga OFW at kanilang pamilya.
8: Mula po sa integration, job opportunities, welfare assistance hanggang sa iba't ibang inisyatiba para sa kapakanan ng migranting manggagawang Pilipino, alamin natin ang mahalagang impormasyon direkta mula sa DMW-NCR.
2: Kasama po natin sa ating programa, Attorney Farhan Jumdain. At ang siya po ang OIC Chief ng Migrant Workers Protection Division ng DMW-NCR. Magandang araw, Attorney.
9: Mama Jen and Sir Onin.
2: Alright, siguro unahin na natin yung ano yung pangunahing mandato talaga ng DMW-NCR, sir?
9: Well, salamat po sa tanong, ma'am. Malawak po ang mandato ng DMW-NCR. Ngayon, may ituturing po natin siya parang baby na regional office pa lang. Pang primary mandate po ng DMW-NCR, ako po sa... By the way, I'm from the Migrant Workers Protection Division. Mm-hmm. Ayun po. Ang primary mandate po namin is to implement yung mga programa, mga services patungkol sa mga promotion ng at welfare and protection para sa ating mga overseas Filipino workers mm-hmm. and their families. Tsaka ang DMWNCR po as well as sa mga other regional offices, ito po ngayon ang mga nagpo-provide ng mga frontline services mm-hmm. para sa ating mga OFWs.
8: Mm-hmm. All right. Ang DMWNCR, sir, pasensya na kayo, balikan ko lang yung sinabi nyo kanina na ito'y baby pa. Considering DMWNCR, kumbaga pinakamalagang pinakamalagang rehiyon ito sa mga regions ng ating DMW. Bakit po ito baby at this point in time?
9: Because the DMW regional offices in the inception ng batas po natin it was established nung nung DMW Act ng 2022. Kaya ito
8: so, kumbaga,
9: po
8: bago-bago pa sir.
9: Yes, bago-bago pa ang mga regional offices pero ito naman po continued naman ang mga programs ng mga DMW because inabsorb po natin yung mga functions ng dating POEA.
8: At ano po ang pangunahing kampanya ng DMWNCR para po sa pagpapalakas ng serbisyo sa mga OFWs?
9: Sa ngayon po sa aking division nagbibigay po kami ng mga free legal assistance para sa ating mga OFW. I guess sa ngayon po, mga OFW po natin, they are not aware na meron pong free legal counseling ang binibigay ang DMW. Dito po sa DMWNCR, yan po, patuloy po kami nakikipag-coordinate sa mga iba't ibang local government units, mga universities, yan po.
0: Pero with other regional offices, may ganun din ba silang program or assistance?
9: Yes, opo. Opo. Ang meron po lahat ng regional offices po ngayon na continuous ang implementation po nitong programa ng DMW.
0: And recently, attorney, katatapos lang 'di ba yung ginanap nating NRN diyan sa Valenzuela. Kumusta ba yung naging aktibidad natin diyan?
9: I'm very happy to report po very successful po ang na-conduct na NRN na yun. Marami po tayo nabigyan ng mga L4 para sa mga ating mga OFWs po doon.
8: Ano po yung L4, sir? Para sa kabatiran ng ating mga kababayan?
9: Ito po yung financial assistance para sa ating mga OFW. Successful po ang pagbibigay natin dito. At during that time din, nakapagbigay po kami mga free legal counseling para sa ating mga OFWs po.
8: At kayo, sir, bilang legal service provider, ano ba karaniwang nilalapit ng ating mga kababayan? Lalo na yung mga nasa abroad pa pag uwi dito sa Pilipinas may mga kumbaga ay legal assistance na hinihingi po ng tulong sa inyo. Ano po ito?
9: Meron po Facebook page ang Migrant Workers Protection Division. Dito po kami nakakatanggap ng mga reports sa galing sa mga ating mga OFWs kung meron mga abuses or may mga reklamo sila laban sa kanilang mga employer at saka sa kanilang mga agencies po.
0: Okay.
9: Very active po ang Facebook page ng DMWNCR sa pagtatanggap po ng mga reports.
0: So kadalasan ganun problema sir, yung problema sa employer.
9: Yes, opo.
8: At hanggang ngayon ba so marami pa rin mga ganyan mga problema, reklamo na inilalapit po sa atin?
9: Opo, continuous po kasi very rampant pa rin ang illegal recruitment tsaka mga human trafficking. Very rampant pa rin po. Kaya kami po sa DMWNCR continuous po yung information and education campaign namin para ma-curtail yung mga illegal recruitment na nagagawa po ng ating mga kawatan. Ayun po.
0: Of course, patuloy yung paalala natin, sir, di ba, na maging maingat para wag mabiktima ng mga illegal recruitment, ganyan. Pero parang tuloy pa rin eh, no? Nagiging talamak pa rin sila. At ang masakit doon, gusto magtrabaho lang naman ng ating mga kababayan, pero nabibiktima sila, lalo pa silang, kumbaga, nababagsak pa. Di ba, ganon? Oo. And I'm sure, marami na rin tayong mga, let's say, centers na naipasara para talaga wag na makapambiktima.
9: Opo. And in order to curtail this, ma'am, Continuous po ang DMWNCR through the Protection Division sa pag-strengthen ng mga partnerships with local government units po. Sa ngayon, meron na tayong partnership with 6 LGUs.
0: Wow.
9: Meron na po. Kasi NCR is composed of 16 cities and 1 municipality. Ngayon po, tingnan ko lang natin.
0: Ano yun, sir?
9: Sa ngayon, opo, meron na tayong partnership with city government of municipality of Pateros. Meron tayong sa Muntinlupa, sa Navotas, Caloocan, Paranaque at Valenzuela po.
0: Okay.
9: And also meron din po tayong partnership na rin as well sa mga prestige universities like Lyceum of the Philippines University and Rizal Technological University po.
8: Mm. At pinakamaganda niyo, sir, madagdagan pa yung bilang na ating mga na-collaborate para na sa ganun, patuloy pa lumakas ang kampanya ng DMWNCR.
9: Yes, opo.
0: Attorney, balikan ko lang yung nakaraang taon siguro na lang kung pagbabasihan natin gaano karami ba o ano-anong klase yung mga events na nailunsad natin, particular siguro for with job fairs or legal assistance na ipagkaloob sa ating mga kababayan.
9: Dahil po kakasimula lang ng DMWNCR Protection Division, kami po kasi yung namamahala sa mga, we participate dito sa mga job fairs. Fully implemented po namin siya noong November 2025 to December. During those months, nakapag-conduct na po kami ng 6 job fairs. But for this year, naka-8 na po kami. 8 job fairs that we participated in po.
0: Sabi kanina ni attorney, kapag ganito mga, let's say, bayanihan, di ba, meron tayong NRN, National of Integration Network, yung iba, ang isip lang nila, job fair lang yung may offer natin. Mm-hmm. Pero lingit sa kaalaman nila, syempre nandyan ang DMW din to provide legal assistance. Pero kanina na-mention yun na yung employee-employer na issues, etc. So yung mga pang-aabuso, unpaid salaries, o paglabag sa kontrata abroad, paano po natin in-actionan yun, sir?
9: Ay inaaksyonan po natin siya through nasa batas po kasi natin na we receive any kind of complaints, whether na through complaint affidavit siya or even a anonymous report. Ine-entertain po yan ng DMW.
0: Kahit anonymous lang?
9: Yes, opo. Kasi syempre pinakamahalaga po dyan yung protection ng overseas Filipino workers. At dapat po agaran aksyonan ang ating mga ano po, mga reports na ating nare-receive po.
0: Sa dami nun, di ba, Onin? Syempre, I'm sure, social media ginagamit natin and email. Paano natin nasasala yun, sir? Yung ganong klase ng mga reklamo?
9: Well, honestly, ma'am, ano?
0: Diba?
9: We are doing our best kasi marami pong talagang kaming nare-receive na mga reklamo. In the advent of technology, ginagawa po namin lahat ng ways para in order to entertain and receive mga complaints. So, kahit sa messenger ko, may mga nag-message na rin po
0: na
9: sa akin. No? Diretso na. Tapos, i-endorse ko na rin po kaagad sa team ko na anuhin natin kaagad, tulungan natin kaagad, rescue natin po kaagad.
8: Alam niyo, sir, kahit na hanggang sa mga panahon ngayon ay tuloy yung pag-advance ng technology, lahat ng mga bagay nito pinakikinabangan natin, lalo na sa pagpapalakas at pagkuprotekta sa ating mga overseas Filipino workers. Kaya lang, hindi lang tayo ang kumbaga ay sumasabay sa ganito mga makabagong teknolohiya, kundi pati yung mga kawatan, pati yung mga illegal
0: recruiter. Mas advanced na nga sila, di ba?
8: Pero kailangan, hindi magpapabaya ang ating mga DMW, NCR, lalong-lalo na sa ganito mga pagkakataon, para kumbaga ay hindi sila maisahan nito mga taong ganito.
0: Pero yung action, syempre sir, di ba, sabi nyo nga hanggat you're doing your best, of course, di ba? Pero gaano kalaking porsyento talaga yung mga OFWs na naluloko pa rin sa pagkakataong ito?
9: I don't have the exact data for it po. Pero sa mga natatanggap ko na mga reports, malaki po kasi may kakulangan po sa awareness ng ating mga manggagawa Pilipino. At At minsan, napapaniwala pa rin sila sa mga too good to be true job offers po. Kaya it is our, isa sa mga mandato po namin is to provide awareness sa kanila at maituro sa kanila ang tamang legal processes po para sa na kailangan dumaan lagi sa DMW bago ka ma-deploy abroad po.
10: So nagkakontak ba kayo ng mga training, sir?
9: Yes, opo. Actually, yun nga po yung mga isa sa mga programa namin. Mm-hmm. We conduct capacity enhancement trainings para sa mga sa barangay level, sa mga barangay officials, sa mga council members ng mga LGUs, sa mga sa lahat po ng ano sa ngayon ng mga iba't ibang gobyerno. Meron po tayong mga lawyers na nagiging resource speakers sa mga awareness campaign, anti-illegal recruitment and human trafficking persons campaign. Lahat po yan very mga magagaling na speakers po sa pagtuturo sa mga tamang migration po.
8: Alright. Sir, ano po yung mga hamon na hinarap po ng DMWNCR sa pagpapatupad po ng inyong kampanya at paano ito nalagpasan?
9: Well, yun nga po eh. Patuloy pa rin yung mga challenges namin sa mga illegal recruitment activities. So we try to identify yung mga illegal recruitment schemes na ginagawa po ng mga illegal recruiters. And in order to curtail this po, yun nga po yung awareness campaign sa bawat barangay level to universities and schools. Actually, nagtuturo din po kami sa mga, nagbibigay kami ng labor education programs for graduating students. Ang ginawa na po ng mga ibang universities doon, parang ginagawa na nilang requirement bago kang graduate sa university, mag-attend ka muna ng LEGS or otherwise known as a legal education for graduating students. Ayun po, may na-implement na po
8: maganda
9: natin.
8: Maganda po yun, attorney, sapagkat ang ating mga estudyante, madaragdagan pa yung kanilang manlalaman bukod sa kanilang pinag-aralan.
10: Yun. Halimbawa, sir, may nagtanong, kung sakaling ako OFW na nasa ibang bansa, kasalukuyan ako tatrabaho doon, namatay yung kanyang tatay, meron ba tayong assistance na direkta ipinagkakalob kapag ganun?
9: Meron po, opo, yes. This is through our migrant workers office kung saan man po yung ano. Meron din pong mga instances humihingi yung mga pamilya ng
10: mismo.
9: OFW dito sa NCR. Mm-hmm. Agaran naman po natin, nakikipag-coordinate agad tayo sa labor attaché doon sa naka-assign doon sa example sa Middle East po o doon sa Jeddah or Al-Kubar or Riyadh. Tumutulong po tayo sa repatriation efforts para doon sa mapauwi yung yung bangkay ng namatayan po na OFW.
10: Mm-hmm. Okay. Yun, siguro, balikan natin, sir. Siyempre, yung Valenzuela, very successful yung naging event natin dyan. And any upcoming events naman po na nakalatag na so far sa DMWNCR?
9: Yun po, patuloy po ang labor education for graduating students namin sa mga iba't ibang LGUs and schools. Patuloy din po yung mga job fairs na we participate. Ngayon po, actually, mayroon upcoming ngayon sa SM Mega Mall. Invite ko na po.
10: Kailan yan, sir?
9: Sa June 12. Okay. June 12
10: next week,
9: po.
10: Friday.
9: Araw ng
8: Kalayaan.
9: Independence Day.
8: At birthday po ni Jel Miranda.
9: Oh, wow.
8: Sa June 12.
10: Opo.
9: Pareho po tayo, magka-ano lang tayo. Ako, June 13.
10: Wow. Okay, sir. Dapat pala next week ka namin gines, sir.
9: Mali pala, na-announce ko. No? Sorry.
10: Sige, sir. So, sa Mega Mall, June 12. Sige, gaano karami yung aasahan ng ating mga kababayan na offer na job offer doon?
9: Usually po, mga 300 to 500 ang dumarating na participants po doon. Mm-hmm. Po.
10: 300 to 500. And anong klase mga trabaho? Of course, the usual, hospitality, etc.
9: Well, iba't iba po. Iba't iba. na dyan po, darating dyan ang mga inimbitahan po natin ng mga PRAs, mga ano po, darating po sila dyan.
8: Okay. Sir, ano pong susudakbang ng DMW-NCR para mas lalo pang mapalakas ang inyong serbisyo para sa mga OFW?
9: Continued efforts lang po sa pagtulong. Walang tigil po ang pagtulong ng DMW, lalo na po capacitated na rin ang ating mga regional offices. Tulad po ng NCR, i-promote ko ng NCR,
0: yes, syempre.
9: Marami na pong, nandyan po ang Welfare and Reintegration Services Division po natin. Just recently, nakapag we inaugurated yung bagong satellite office po namin, ang Action Fund Satellite Office. Mm-hmm. Matatagpuan niyo po yan sa Mandaluyong Central Office. Yan po, marami po tayong mga labor and employment officers na capacitated sa Protection Division. Magagaling po yan sila dyan. Pati sa mga, of course, yung Finance and Division Support System po namin. Ayan po.
0: Active talaga,
9: active
0: sir.
9: Active po, yes. Monday to Monday to Sunday.
0: Walang pahinga.
8: Seven days
0: talaga. Ano? 24 hours. Siyempre, meron tayong mga customer. Ano dyan, di ba? Okay. Any contact details pala, sir? Baka pwede natin i-share.
9: Sige po. Makikita nyo po sa Facebook page. Active po kami sa Facebook page sa Department of Migrant Workers National Capital Region. Ang aking division naman po, DMW-NCR. Yan, Migrant Workers Protection Division. Pati yung makikita nyo rin po ang DMW-NCR Welfare and Reintegration Services Division po.
0: Mm. Sir, baka meron ka pang huling mensahe para sa ating mga OFW?
9: Maging maano po, mapanuri, sumunod sa tamang legal proseso para hindi ka po mabiktima ng illegal recruitment at human trafficking.
8: Maraming salamat po, Attorney Farhan Jumdain, OIC Chief Migrant Workers Protection Division ng DMW-NCR. Maraming salamat, sir.
9: Maraming salamat din po,
0: Thank you so much at magkita tayo ulit sa mga susunod na pagkakataon. Thank you, sir. Ingat
9: po. Thank you po.
0: Alright. Ayun, Oni, napakaganda nung ano. Of course, ang mission talaga natin is mapahatid natin yung iba't ibang programa at serbisyo na nakalaan para sa ating mga kababayang OFW at kanilang pamilya, 'di ba? Hindi lang para sa OFW, narinig mo naman yung assistance na hanggang sa kanilang mga pamilya na e-extend pa talaga. Okay? So, dumako na tayo sa iba pang mga balita. Punta na ba tayo sa balitang DMW? Narito na po ang mga mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang balitang DMW.
11: Balitang DMW.
0: Nagsagawa ng welfare visits ang Department of Migrant Workers o DMW sa pamamagitan ng Migrant Workers Office o MWO sa Greece, katuwang ang Overseas Workers Welfare Administration o OWA para sa mga overseas Filipino workers sa Athens na may mabibigat na hamon sa kalusugan. Binisita ng DMW-MWO-OWA team ang isang OFW na kasalukuyang nagpapagaling mula sa komplikasyon dulot ng stroke at mobility issues. Humiling naman ang manggagawa ng tulong upang makabiyahe ang isang kaanak patungong Greece para magbigay ng kanilang o ng kalinga habang tinatapos ng kanyang anak ang mga academic requirements at on-the-job training. Dinalaw din ang isa pang OFW na sumasalamin o sumasailalim sa gamutan para sa sakit sa bato at hypertension. Nagbigay ng pinansyal na tulong ang team upang matugunan ang agarang pangangailangan ng manggagawa. Nakatakda siyang ma-repatriate ngayong Linggo at pinayuhang maaaring niyang ipagpatuloy ang gamutan sa OFW Hospital sa Pilipinas. Bahagi mga welfare visits ng patuloy na advokasya ng DMW, MWO at OWA na tiyakin ang maagap na tulong, malasakit at maayos na koordinasyon para sa mga OFW sa mahihinang kalagayan hanggang sa kanilang ligtas na pagbabalik sa bansa.
8: Sa iba pang balita, sa pagdiriwang ng National Migrant Workers Day, isinagawa ng Department of Migrant Workers o DMW Caraga Regional Office ng Balikbayan para sa Balikbayang Manggagawa National Reintegration Network o BBMNRN Regional Fair 2026. Tampok sa Fair on Job Fair, Servicio Fair, Post Repatriation Orientation Seminar o PIROS at Buy Local by OFW's Showcase na nagpakita ng galing sa migrant entrepreneurship. Umabot sa 182 OFWs ang nakatanggap ng direktang livelihood assistance para sa pagtatayo o pagpapalago ng negosyo. Nilagdaan din ang Memorandum of Agreement para sa pagtatag ng OFW Help Desks sa pitong local government units at kinilala ang Pag-asa Organisasyon ng mga anak ng OFW sa Philippine Normal University, Mindanao. Nagbigay rin ng access sa mga programang pampinansyal, pabahay, digital technology at social protection sa tulong ng DHSUD, DOST, DICT, Pag-ibig Fund at SSS.
10: Bilang bahagi ng pagdiriwang ng 31st Migrant Workers Day, nagsanipuwersa ang Commission on Human Rights o CHR at Department of Migrant Workers Regional Office 5 upang maghati ng mga programang naglalayong palakasin ang kaalaman at proteksyon ng mga overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Nagsagawa ang CHR at DMW ng learning session na tumatalakay sa financial literacy, mental health awareness at mga serbisyong makatutulong sa kapakanan ng mga migranteng manggagawa. Tinalakay ng mga opisyal ng Migrant Workers Protection Division ang Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA at mga hakbang upang maiwasan ang mga online at financial scams. Samantala, ipinaliwanag din ng Welfare and Reintegration Services Division ang Financial Awareness Seminar kung saan binigyang diin ang kahalagahan ng wastong paghawak ng pananalapi, pag-iimpok at pagpaplano para sa kinabukasan. Nagbahagi rin ang CHR Bicol ng Talakayan tungkol sa protection and access to assistance for migrant workers and their families, kabilang ang mga legal at protection services at iba pang programang maaaring ma-access ng mga OFW at kanilang pamilya.
8: Buong suporta ang Department of Migrant Workers Region 2 sa makasaysayang deklarasyon ng Cagayan Valley bilang State of Stable Internal Peace and Security sa Second Quarter Regional Peace and Order Council Meeting. Kinatawa ni Regional Director Attorney Rogelio Benitez ang DMW Secretary Hans Leo J. Cacdac at lumagda sa Pledge of Commitment kasamang iba pang leader at stakeholders. Layunin ng deklarasyon na magbukas na mas maraming oportunidad sa kabuhayan, welfare at ekonomiya para sa mga OFW sa rehiyon, kasabay ng pagkapanatili ng kapayapaan at kaunlaran. Sa opisyal na deklarasyon ng Cagayan Valley bilang insurgency free, mas pinaigting ng DMW Region 2 ang whole of nation approach upang matiyak ng kapayapaan ay magbubukas ng mas malalaking oportunidad sa kabuhayan, welfare at ekonomiya para sa lahat ng mga papalabas at nagbabalik na OFW sa rehiyon. At yan po ang mga balita hanggang sa mga oras na ito.
10: Ayan, Onin. At syempre bukod daan sa mga balitang pinahayag natin, kanina patuloy yung pagbabalita natin, live coverage natin sa Iloilo. Diba, nandiyan ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa ilang mga aktibidad. At tayo naman sa DMW, sa June 7 on Sunday, gaganapin natin ang OFW Global Summit 2026. Actually, this is the first OFW Global Summit na inorganisa ng DMW. At inaasahan natin na libo yung darating dyan ng mga OFW.
8: At isasagawa yan dito sa MICE, sa Quezon City Hall. At talaga namang ang mga opisyal natin at ng DMW. Correct. At ng mga OFW naman sa iba't ibang mga sulok ng mundo, mga kaibigan, kinalap natin para daling dyan sa Quezon City Hall.
10: Oo. At nakakatuwa dito dahil bukod doon sa, syempre, meron tayong mga topic or focus na andito mga forum, 'di ba? Mga panel discussions na talagang alam natin napakalaki ng kapakinabangan. Ayan, nabubulol na ako. Para doon sa ating mga OFWs. At syempre, ito nakaka-excite. Actually, busy-busy lahat ng ating mga organizers na para paghandaang maigi itong OFW Global Summit. At syempre, meron tayong video package regarding on NRN later.
8: National Reintegration Network. Mm-hmm.
10: Ayan, sige. Meron pa. Sige, habang hinihintay natin dyan, meron tayong live report mula pa rin sa Iloilo. Kantabayanan natin. Okay, balikan natin maya-maya yan. Okay. Samantala, habang hinihintay natin yung ating mga tagapagbalita, break muna tayo. Magbabalik pa po ang ating programa, Tahanan ng OFW.
12: Magandang araw. Si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
13: Maging panatag Pilipinas.
14: Darating na Hunyo a 8, handa na ang mga paaralan. Ganon din ang mga guro, mga magulang. Sabik na ang mga mag-aaral. Pakinggan, panoorin at bantayan ang pagtutok ng Radyo Pilipinas sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Mula pasukan hanggang uwian, aming tututukan. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. The Radyo Pilipinas Coverage. Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW. Para sa bagong Pilipinas.
10: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos pinasinayaan ang bagong College of Law building ng West Visayas State University sa Iloilo City. Ang detalye mula kay Paul Tarosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo. Paul?
15: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
16: Pinasinayaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos ang bagong College of Law building ng West Visayas State University dito sa siyudad ng Iloilo. Ang dalawang opisyal ay mainit na tinanggap ng mga local officials ng Iloilo na pinangungunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. at Mayor Raisa Treñas at mga matataas na opisyal ng West Visayas State University. Matapos ang unveiling ng marker kanina, ay nagsagawa rin ng inspeksyon ang Pangulong Marcos sa mga pasilidad ng edipisyo. Nagsagawa ng inspeksyon ang presidente sa courtroom at ilang facilities na masasabi nating malaking tulong sa patuloy na edukasyon ng mga estudyante. Ang bagong College of Law building ng West Visayas State University ay isang modernong apat na palapag na itinayo upang higit pang mapalakas ang legal education sa Western Visayas. At para sa information rin ng ating mga kababayan, naging faculty rin ng College of Law si First Lady Liza Araneta Marcos dito sa West Visayas State University. At ang proyekto, bahagi ng 800 million infrastructure project mula sa General Appropriations Act of 2024 na naglalayong magbigay ng world-class na pasilidad para sa mga mag-aral ng law. Para sa Bagong Pilipinas, Volta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
15: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
10: Maraming salamat sa ulat, Volta Rosa. Dumako tayo sa serbisyong DMW.
17: Serbisyong DMW.
8: Ginulat noong May 26, 2026 ang National Reintegration Network at Job Fair sa Dalandalan Space Event sa Valenzuela City. Alamin natin ang mga nagaganapan na itong ulat ni DMW Correspondent Via Remigio.
18: Nandito tayo sa Dalandalan Event Space sa Valenzuela City para sa National Reintegration Network o NRN at Job Fair para sa mga balikmanggagawang OFW at kanilang mga pamilya. Layunin ng programang ito na palakasin ang reintegration efforts sa pamamagitan ng koordinasyon ng nasyonal at lokal na pamahalaan at pribadong sektor upang makapaghatid ng mas accessible na employment, livelihood, skills training, at entrepreneurship opportunities.
19: So, umigit kumulang 500 overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. Iba't ibang serbisyo ang hatid na Department of Migrant Workers, katuwang ang mga ahensya ng gobyerno, lokal na pamahalaan at pribadong sektor. Nakiisa rin sa programa si Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian kasama ang ilang miyembro ng City Council upang personal na kamustahin at makisaya sa ating mga kababayan. Tanging pag-asa ang bitbit ng mga dumalo sa pagtitipon. Isa na rito si Nanay Violeta Borja, 47 taong gulang at dating OFW sa Saudi Arabia bilang isang domestic helper sa loob ng 8 taon.
20: Ako po ay nag-apply ngayon dito sa DMW na job fair. Ako naman po ay natanggap as a production staff. Happy naman ma'am dahil natanggap ako on the spot. Nagpapasalamat po ako sa DMW sa tulong ko sa aming mga OFW na repatriated.
19: Kaya para sa kanya, ang mabigyang trabaho muli at maging isa sa HOTS o Hard on the Spot applicant, isa itong biyaya dahil sa kabila ng kanyang edad, nabigyan pa rin siya ng pagkakataong makapagsimulang muli bilang isang kitchen helper dito sa bansa.
18: Naghatid din ang NRN Job Fair ng psychosocial at community-based support services upang matulungan ang mga OFW at kanilang pamilya sa kanilang bagong simula. Ako, si Via Remillo, para sa DMW, ang tahanan ng OFW.
10: Alright, maraming salamat, Via Remigio, sa ulat mo. Ayun, kaugnay yung report ni Via doon sa interview natin, of course, with attorney, di ba? Yung ginanap nga na NRN dyan sa Valenzuela. At napakalaki talaga nung event na yun. Ang daming naging kalahok na OFWs and of course, talaga na-assistihan naman sila sa pagkakataon na yun.
8: Alright. Mm-mm. At sa pagkakataon ito, makibalita muna tayo kaugnay nitong ligtas na pagkakauwi ng 15 pang OFW mula Israel matapos ang ceasefire. At noong June 4 lamang ito na iulat sa atin, ang tagumpay na pag-uwi ng mga OFW naging posible sa paglutulungan ng One Country Team sa pamamagitan po ng Migrant Workers Office, Overseas Workers Welfare Administration at ng Embahada ng Pilipinas sa Israel. Mga kaibigan, ito po yung pangalawang batch na na-repatriate ng OFWs matapos magbalik sa normal na operasyon ang Ben-Gurion International Airport ng Israel kasunod po na ibinatutupad na ceasefire. Mm-hmm. Dulan po mga OFW ng El Al flight patungong Bangkok kung saan may connection flight ng Philippine Airlines na lumapag po sa Maynila hating gabi ng June 5. Ngayon yun, ano?
10: Ngayon, June 5, yes, Friday.
8: At sa kabuuan, umabot na po sa 235 Filipinos ang matagumpay na natulungan ng embahada na makaalis ng Israel mula po noong February 28. Kabilang po sa mga nailikas at nabigyan ng tulong ay mga caregiver, hotel workers, mga turista na stranded, pilgrims, mga estudyante, pati na rin po ang mga minor de edad na dependents. At patuloy po pagsikap ng pamahalaan sa paghati ng tulong para sa kaligtasan ng ating mga kababayan OFW sa ibang bansa. Kanisunod po sa direktiba ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
10: Mm-hmm. Ayun, talagang tuloy-tuloy pa rin yung ating pagsuport at pagtulong sa ating mga kababayan, lalo na yung mga naiipit dyan sa kaguluhan pa rin nagpapatuloy sa Israel. So additional 15 itong napauwi, tamaonin.
8: Tama.
10: At syempre sana maging payapa na, di ba?
8: Mm-hmm.
10: At syempre sa ating mga kababayang OFW, pinagdiriwang natin ang Migrants Workers Month sa kabuuan. Ito itong buong June, di ba?
8: Itong buong Hunyo ay Migrant Workers Month. Mm-mm. At syempre sa Linggo ay
10: Migrants Workers Day.
8: Yes.
10: Tama. Mm-hmm. At syempre, yan po, abangan nyo po mga kaibigan ng OFW Global Summit 2026. Talagang laan po ito para sa ating mga kababayang OFW. At syempre, sa pagkakataong ito, Onin, bukod sa ating programa dito sa radio, ang tahanan ng OFW, may programa kasi tayong usapang DMW. Mm. I-promote na rin natin dahil dun sa ating program naman na yan, online show natin, ay pinapakita natin yung journey ng ating mga OFW, kung paano nga ba sila naging matagumpay sa kanilang buhay ngayon. Syempre, babalikan natin yung kanilang pagsisimula na bilang OFW, ano ba yung naging struggles nila hanggang sa pagbabalik nila dito sa Pilipinas. So yung guest natin for tomorrow is dating OFW. So naging karpentero siya at the age of 10. Imagine, 10 years old, karpintero na siya.
8: Karpintero na.
10: Oo. At talagang, so very inspiring yung kwento.
8: Mm-hmm. Mm-hmm. At ito'y tungkol sa kahoy ba?
10: Oo, karpintero nga.
8: Karpintero, tama ka. Anyway, mga kaibigan, napakaganda po ng story na yan sa ating usapang OFW. At talagang,
10: usapang DMW.
8: At talaga po napakauhusay po ng ating mga nakapanayam. Ito'y tagumpay ng mga kwento ng mga na-reintegrate
10: yes.
8: dito pabalik sa ating bansa. Mm-hmm. Di ba?
10: Mm-hmm. Ayun, very inspiring. Kaya po sa ating mga kababayan, kung meron pa kayong mga kwentong OFW, ipadala nyo lang po sa amin ang iyong mga mensahe. Baka meron kayong ma-pitch sa amin na mga kakilala ninyong naging matagumpay na OFW, pwede natin silang maging bisita dito sa ating programa. At ingat po mga kababayan, ano na, season na ng tag-ulan.
8: Tama.
10: Diba? Ang lamig na nga eh.
8: Malamig na panahon, kahit na paano, nabawasan ang init na
10: yes.
8: nararamdaman natin, lalo na sa gabi. Diba? At talagang payapa.
10: Masarap na matulog.
8: Masarap matulog sa mga yon. At talagang marami pa tayong mga kababayan ang kahit na paano ay nagiginhawaan din. But anyway, mga kaibigan, ang tema ngayong taon ay bayan, bayani, bayanihan, at talagang kinikala po ang makapangyarihang koneksyon sa ating pong bansa, sa ating pong mga bayani, at sa ating pong komunidad. At talagang kailangan patuloy po natin suportahan at palakasin ang ating mga migrant workers at tiyakin ang kanilang kontribusyon ay napahalagahan at napoprotektahan.
10: Mm-hmm. So, yeah.

0: kukolekta ang mga yarns at iba't iba pang mga gamit ng bandila, ng pinagawa ng bandila.
1: Yes, at ano ngayon eh, di ba kailangan magsabi na tayo ng flag starting on May, nagsimula nito May 28 until June 12.
0: Hanggang June 12 yan, mga kaibigan.
1: Yun nga yung pagre-retire, pagre-retire ng mga watawat. Nagkaroon sila dyan ng programa kung saan yung mga lumang watawat sinunog tapos itinanim. Mm-hmm. And later on, siguro isang panawagan nila dyan, gumamit na talaga tayo ng mga natural fiber na para sa mga watawat. Di ba mas maganda yun?
0: Mm-hmm.
1: Para at least yung pag ano na yun, yung decompose ng mga materials na yon later on ay safe pa rin sa ating environment.
0: Alright. Diba? Abangan nyo po yung ating OFW Summit o GOFW Global Summit. Ngayon, 2026.
1: Busy kasi si Nadir June eh. Actually, lahat ng ating mga DMW senior officials, sobrang busy po nila sa pagkakataong ito dahil talagang pinaghahandaan po namin ang gaganapin nating Global Summit on June 7 dyan sa MICE, sa Quezon City Hall. Kaya nagpapasalamat din tayo dahil ang ating host ay ang Quezon City Local Government. So, thank you so much, Mayor Joy Belmonte, for allowing us again, once again, na magamit yung kanilang facility.
0: Alright. At dahil po ang Pangulong ating Pangulong Bongbong Marcos ay nandyan po sa Western Visayas, mga kaibigan. Balikan ko lang yung ginanap na celebration po ng National Migrant Workers Day sa Butuan City.
1: Mm-hmm.
0: At dyan po ang Department of Migrant Workers, Caraga Regional Office na pinangunahan po ng Balikbayan para sa Balikbayan Manggagawa National Reintegration Network Regional Fair 2026. At yan pong event na yan, mga kaibigan, pinangunahan po ni DMW Secretary Hans Le Hocdak at Assistant Secretary Francis Ron C. De Guzman. Si Attorney Kiko, si Asik Kiko, mga kaibigan, andyan po. At talagang pinakinabangan po ito na mahigit 600 overseas Filipino workers at kanilang mga pamilya. At itong inisyatiba ito, mga kaibigan, binigyan din ng pamahalaan ang pagkapatuloy ng commitment sa pagsuporta sa ating mga migrant workers as lalo na po ang kanilang pagbabalik dito sa ating bansa at sa kanilang komunidad para magkaroon ng tinatawag na matapos ang kanilang overseas employment.
1: Oo, di ba? Yun talaga yung buhay, pagbabalik.
0: Mm-hmm.
1: Di ba sabi natin, kung nagpaplano ka ng pagtatrabaho sa ibang bansa, mas planuhin mo yung pagbabalik mo dito sa sariling bayan. Siyempre, yung long-term plan, dapat naandito ka din, di ba? Parang sabi nga natin, hindi forever OFW na lang po kayo.
0: Mm-hmm.
1: At maalala mo, Onin, speaking of support kasi, dun sa ating summit, from different government office, ay meron tayong mga bisita. So magbibigay sila ng messages of support from of course, maalala ko lang siguro si Congressman Brian Revilla. Siyempre, last flag raising ceremony natin sa DMW ay panauhing pandangal natin siya. At sabi nga niya, ang laban para sa mga OFW ay hindi lamang po usapin ng trabaho at ekonomiya. Ito ay usapin ng dangal, karapatan at pagkatao ng bawat Pilipino saan mang sulok ng mundo. So si Cong Revilla talaga, isa yan sa nagsusulong ng mga karapatan ng ating mga OFW para talagang maibigay yung nararapat rapat para sa kanila.
0: Alright. Mga kaibigan, dyan naman po sa ginanap na Regional Training Center sa Cavite, yan po ay talagang sinuportahan po ng isang feasibility study patungkol sa kanila.
1: Ay, importante yan.
0: Yes, sapagkat ang National Maritime Polytechnic o yung NMP ay talagang winelcome po yung positibong preliminary findings ng feasibility study na dyan po sa panukalang NMP Regional Training Center sa Tansa, Cavite. Kasunod po yan ang presentasyon ng Development Academy of the Philippines noong pong Wednesday, June 3, 2026. At ang initial na assessment po ay tumatalakay sa isang malakas na demand para sa maritime education at training services dyan po sa area. At talagang pinapalakas po niyan ang viability ng pagtatatag ng Regional Training Center na magpapalawak po ng access sa world-class maritime training at syempre makatulong sa evolving workforce, mga kaibigan, ng siyang requirement po para sa maritime industry. Sapagkat inulat po ng Development Academy of the Philippines po dyan na ang facility po ay na makapagpakita ng matatag na implementasyon batay po sa preliminary findings ng ahensya.
1: Mm-hmm. So malalim yun ha. Mm. Ah, parang ako mismo hindi ko rin naintindihan. Pero syempre for the welfare of our OFWs, ayan po, iba't ibang training and workshop yung ating ipinagkakaloob, diba? Para at least talagang maging fully implemented din yung mga batas, polisiya na nakalaan para sa kanila. Tama, Onin? Okay?
0: Alright. Kabayo po, para sa mga mahalagang anunsyo, komento o iba pang serbisyo, maaaring nyo po makontakt

0: and DMW, sa mga opisyal na website, email address, social media channels at hotline numbers na makikita nyo sa screen, amin po pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayong mapaglingkuran. At yan po ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli nyo po kami samaan sa susunod na Biyernes alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula po sa DMW, Strategic Communication Service, ako si Orin Miranda.
1: At ako naman po si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
2: Radyo Pilipinas World Service is now fully digital. Delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service Online. Serving the Filipino and the global community with unfading commitment. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
3: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service Online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Pinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines.
1: Sa Radyo Pilipinas World Service, programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang discarding wise. Discarding wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. World Service. Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Program. Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa programa ng Radyo Pilipinas World Service, ang Discarding Wise. Layon ng programang ito, nagabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wise na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas.
3: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at saka tagapanood ng Discarding Wise.
2: Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan bahagyang lumakas ang piso kontra sa dolyar pagkaraan bumaba ang inflation sa 6.8% itong Mayo at tumaas ng halos 12% ang kabuuang assets ng Philippine banking system nitong Abril. Bukod dyan, bumagsak sa pinakababa o pinakamababang antas sa loob ng 16 na buwan ang Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas nitong Mayo. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, sa ating segmentong Alkansaya, ano pa kaya ang maaari natin gawin para madagdagan ang ating budget? Kaya't simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
1: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Siyempre, good news muna. Bahagyang gumaan ang inflation ng bansa nitong Mayo matapos bumaba ang headline inflation sa 6.8% mula sa 7.2% noong Abril. Bagamat nananatiling mataas ang presyo ng mga bilihin, nagbibigay ito ng konting ginhawa sa mga consumer na ilang buwan nang humaharap sa sunod-sunod na pagtaas sa gastos. Mula Enero hanggang Mayo, nasa 4.5% ang average inflation, mas mataas pa rin sa target ng pamahalaan. Noong Mayo 2025, nasa 1.3% lamang ang inflation, patunay kung gaano kabilis ang pag-akyat ng presyo sa nakalipas na taon. Ayon sa Philippine Statistics Authority, pinakamalaking dahilan ng pagbagal ng inflation ay ang transport sector kung saan bumagal ang pagtaas ng presyo sa 16.2% mula 21.4% noong Abril. Kaugnay nito, bahagyang pagbaba ng presyo ng langis at mas kontroladong paggalaw ng pamasahe, isang ginhawa para sa mga commuter at sektor ng logistics. Magandang balita ito, pero ano kaya ang dahilan kung bakit nananatiling mataas ang inflation kahit bumagal ito noong Mayo, Jonas?
3: Well, talagang kung makikita natin, hindi pa rin bumabalik sa tamang presyo o kumbaga sa presyo bago magkagera ang langis, no? So isa yan sa mga malaking mga kumbaga bakit hindi bumababa ng sobra yung inflation. Kasi hindi pa tayo bumabalik doon sa presyo na nag-umpisa yung gera, bago man nag-umpisa yung gera, at saka yung ating piso ay nasa 61 levels pa, no? Kung maaalala natin, tayo ay nasa mga 59-70, no? Nung bagong magkagera. So medyo may konting adjustment pa, pero isang magandang sinyalis yan na talagang ang nangyayaring inflation sa atin ay imported. 60% ng problema natin galing sa panglabas. So yung nararamdaman natin na medyo mataas pa, yan yung 40%.
2: Eh, ano kaya ang inaasahang magiging tugon ng Bangko Sentral sa patuloy na mataas na inflation? Magtataas kaya ang BSP ng interest rates?
3: Kung matatandaan mo sa ating mga dating kwentuhan, ano? Tinataya natin na baka magtaas ng 50 basis points hanggang 75 kung mataas nga ang inflation. Dahil nga bumaba, parang lumiliit yung expectation na magiging 50 basis points. So ako, nakikita ko baka 25 basis point na lang at hindi na yung mga medyo malalaki na 50 to 75. Meron pa rin mga sinyales na kailangan itaas ang interest rate. Siguro nandun pa rin tayo sa hanggang 575 bago magsarado ang taon. Pero hindi na yung jumbo, kumbaga biglang 50 basis points. Kailangan lang siguro ngayon 25 sa June 18.
2: Ah, ito. Oo, sa June 18.
3: Ngayon, dahil hindi lang sa tulad ng nasabi mo, ano, ang yung year to date mula Enero hanggang Mayo eh 4.5% dahil lampas sa 4% ng central bank. So kailangan talaga magtaas pa ang central bank para ma-contain yung inflation.
2: Yun. Eh pero may posibilidad ba na bumalik sa target range na 2 to 4% ang inflation bago matapos ang taon?
3: Pwede naman, depende yan sa galaw ng langis. Dahil nga ngayon talagang nag-stall na yung P-stocks. May konti ng girian ulit, kaya hindi natin masasabi na hindi na ulit tataas yung langis. So yan ang mga inaabangan natin ngayon.
2: Okay. Ito, no, isa pang magandang balita, mas mabilis ang pag-angat ng manufacturing output ng bansa nitong Abril. Ayon yan sa Philippine Statistics Authority, tumaas sa 12% ang volume of production index o VOPI, mas mataas kaysa 10.2% noong Marso at malayo sa 2.4% contraction sa kaparehong buwan noong nakaraang taon. Mula Enero hanggang Abril, nasa 6.8% ang average VOPI growth. Ayon sa PSA, malaking dahilan ng pagbilis ang 52.7% na pagtaas sa produksyon ng coke at refined petroleum products matapos itong bumagsak noong Marso. Ipinapakita ng datos na nag-frontload ang maraming manufacturers upang maagapan ang tumataas na gastos dulot ng tensyon sa Middle East. Ano sa tingin mo, Jonas, magiging agresibo kaya ang mga kumpanya at magpapalawak kaya sila ng operasyon o tipong wait and see muna dahil sa global uncertainties?
3: Kung titingnan natin ang manufacturing, dahil maraming raw materials niyan ay imported, talagang kumbaga gusto nila unahan ang pagtaas ng presyo. Ngunit dahil nakita na natin yung datos ng Mayo, baka medyo kumbaga pumina sila ng konti. Pero kung yung mga nakakausap ko, talaga magtutuloy-tuloy pa rin sila ng produksyon kasi habang mababa yung presyo, diba? Lalo na bumaba yung inflation. Sige, at para makatipid ako kung biglang tumaas yung presyo dahil marami pa rin kumbaga yung geopolitical tensions. Kumbaga yan ang isa sa mga rason ba't hindi ka makatulog kung ikaw isang negosyante? Kasi baka yung in-import mo, mas mahal kaysa yung isang buwan, di ba?
2: Yun. So, okay, diretso na tayo, no? Nagtapos ang linggo sa mas matatag na piso matapos itong lumakas kontra sa dolyar nitong Biyernes, kasunod ng mas mabagal sa inaasahang inflation nitong Mayo. Sumara ang local currency sa 61 pesos and 47 centavos kada dolyar o pag-angat ng 15.5 centavos mula sa 61 pesos and 63 centavos noong Huwebes. Ayon sa mga ekonomista, nagbigay suporta sa piso ang better-than-expected local inflation data na nagpasigla sa sentiment ng merkado. Ano ang nakikitang susunod na factors na maaaring magpahina o magpalakas muli sa piso sa mga darating na linggo, Jonas?
3: Well, yung unang-una talaga, dahil nga nung lumabas ang datos tungkol sa inflation, lahat talaga ang tingin, lalakas talaga na o bibilis ang inflation hanggang mga at least 7.5-7.8%. Alam mo naman, yan ang aking forecast. No, kahit ako, nasupresa ako nung biglang naging 6.8. Pero yun nga, dahil nga 60% ng ating inflation is imported at bumaba yung presyo ng langis, no? Isa yan sa mga factor na tinitingnan ng lahat na baka magtuloy-tuloy. No? Ngunit sa mga panahon ngayon, nagkaroon na naman ng konting away si US tsaka si Iran. May mga attacks. So ang kinakatakot lang dyan, baka bumalik yung presyo ng langis. Ngayon, yung sumunod, bumabalik na naman si Pangulong Trump ng kanyang tariffs. No? Siyempre, ang tariffs, nakakadagdag gastos na naman yan sa mga pag nag-i-import. Correct. Bumaba nga yung presyo ng langis. Baka naman dahil sa taripa, may mga bansa na maapektuhan, lalo na sa mga presyo. No? Ngayon, isa sa mga pwedeng lalo pang humina ang piso ay yung presyo ng bigas sa pandaigdigang pamilihan. No? Yan ay medyo tumaas, lalo na ngayon, maraming nagsasabing mga scientist na baka magkaroon ng super El Nino. Parang tinataya nila na parang nasa over 80% or 89%, pag hindi ako nagkakamali, ang probability na magkaroon ng super El Nino. Kaya yan yung isa sa mga, kumbaga parang pinag-uusapan ng mga ekonomista, ano mangyayari sa galaw ng piso. Kasi kung yung mga ibang kumpanya, although meron tayong mga government to government, no, lalo na sa Vietnam at Thailand, meron tayong mga agreements na magsusupply sila sa atin. Pero, siyempre, alam mo naman, kahit sinong gobyerno, uunahin niya mga tao niya. Di ba? Kaya kailangan pag-tingin natin ang ating production ng o pagtatanim natin ng palay, ano?
2: Yun.
3: So, kumbaga, parang ngayon, pantay lang yung tingin natin na lalakas ang piso kung magtataas ang ESP ng at least 25. Ngunit sa palagay ko, alam na ng merkado na kung 25, hindi na masyadong gagalaw yung kumbaga kung nasaan yung peso. Kumbaga ngayon, kahit humina na yung pressure na tumaas yung oil prices, kumbaga yung uncertainty, ang nangyayari, yung mga negosyante naka-wait and see. So ngayon, kahit yung galaw ng stock market at galaw ng piso, nandun lang. Kumbaga parang nasa 61.30 tayo, ang high side siguro, or yung paghina, mga 61.80, yun ang bagong high natin or bagong paghina ng piso, yan ang naging record low, no, yung 61.80. So nandyan lang tayo, tapos yung stock market nasa 58 hanggang siguro 6,000. So kung may bagong news na sobrang ganda, ngayon nakikita na natin na parang medyo na break na natin yung almost 10 weeks na maraming negative, no? Oh. Ngayon nakikita natin may mga positive, mm-hmm, na katulad yung pagtaas ng asset, mm-hmm, ng Bangko Sentral, no? Oh. Yung bank asset, no? Mm-hmm. Dahil yan nung mga dating nung isang taon maraming ginawang cut at central bank.
2: Mm-hmm.
3: So mayroong mga napautang yung mga bangko, kaya may kumbaga ngayon dahil biglang tumaas interest rate, meron silang kita.
2: Mm-hmm.
3: Ngayon, kaya very cautious kumbaga yung central bank kung anong gagawin niya, kung bigla siyang magtaas o bigla siyang o maliit lang yung kanyang itataas.
2: Mm-hmm.
3: So talagang ngayon kung ikaw yung nasa Bangko Sentral, pag-iisipan mo ng mabuti.
2: Oo.
3: Kasi syempre ang mga ekonomista na nasa pribadong sektor, nakikita nila talaga pag tumaas yung presyo, eh hinto yung gastos ng mga mamamayan natin, ano?
2: Mm-hmm.
3: So talagang nakikita nila kung ano yung biglang kumpas ng gastos ng mga nasa labas. So ngayon medyo kumbaga nakahinga tayong lahat, nakatawid tayo ng summer pero mainit pa rin.
2: Oo.
3: No? So kumbaga medyo yung pressure mo sa kuryente dapat bumaba.
2: Oo, tama.
3: Di ba?
2: Oo.
3: Pero syempre yung mga ibang bagay tulad ng napag-usapan natin sa palay, yan yung mga medyo kailangan, kumbaga, ngayon pa lang pag-usapan na natin anong mga gagawin natin pag dumating yung
2: El Nino.
3: Super El Nino. Oo. Na yan. Ano?
2: Oo. Pero ito, no, nakakabuti ba yung paggalaw ng exchange rate para sa mga exporters at yung pamilya ng OFWs?
3: Ay, oo. Talagang, alam mo, yan yung kumbaga sa tulad ko, ako tinitingnan ko yung positive impact ng paghina ng piso.
2: Okay.
3: No? Dahil sa paghina ng piso, unang-una nagmumukhang mura tayo sa mga mata ng mga dayuhan.
2: Mm.
3: Lalo na yung mga nasa tourism, yung mga turista.
2: Mm-hmm.
3: 'Di ba? Meron tayong bagong ginawang agreement sa China, 'di ba? Parang pag 14 days wala na silang visa, 'di ba?
2: Mm-hmm. Oo nga.
3: Kasi gusto natin silang ma-attract bumalik sa Pilipinas.
2: Correct.
3: 'Di ba?
2: Oo.
3: Para ngayon malaki yung gastos nila sa isang araw. Gusto natin palakihin ng kumbaga ngayon nasa mga $300 to $500 ang gastos ng isang turista.
2: Mm-hmm.
3: Eh kung may 14 days ka na nandito, siguro naman, dati kasi average lang yan, nasa mga 5 to 7 days eh.
2: Oo.
3: Kung mapapahaba mo yan, magandang signal yan para sa tourism sector.
2: Mm-hmm.
3: Ngayon, ang problema lang talaga natin dahil mataas ang presyo ng aviation fuel.
2: Mm.
3: Tapos syempre, yung mga, kung makikita mo yung news tungkol doon sa pagparada sa airport, ng mga eroplano,
2: mm-hmm,
3: 'di ba? Nakaka malaking dagok 'yan doon sa mga air carriers.
2: Mm-hmm.
3: No? So oo. Ngayon kailangan talaga yung sektor ng turismo mag-usap na isa lang yung presyo natin. Pag nag-attract tayo ng investor, dapat nandoon na rin yung presyo ng hotel, ng ticket, ng mm-hmm, transport.
2: Kompleto na. Oo.
3: Para pumasok sila.
2: Oo. Package.
3: Kasi malaki talaga. Imagine, makagawa ka lang sila ng mga limang bagay sa isang araw.
2: Mm.
3: No?
2: Mm.
3: Makakakuha na sila ng mga tatlo na magkakaroon ng trabaho.
2: Mm. Correct.
3: Hindi katulad sa Thailand na bawat isang turista nakaka-generate ng limang trabaho. Okay. Ngayon, sa 300 to 500 na isang turista, nasa mga isang trabaho lang ang nagagawa niya. Kasi hindi lahat ng tao na turista nakakagawa ng limang bagay dito sa atin. Kunyari, sa Manila.
2: Hmm.
3: Sa kung pumunta sila sa Boracay. Siguro sa Boracay, marami silang magagawa.
2: Oo.
3: No?
2: Oo.
3: Pero yung mga iba na gusto dito, yun ang hindi natin na gagawan ng paraan. Siyempre, tapos yung OFW, definitely marami, medyo, kumbaga, nakakahinga sila pag tumataas yung gastos. Pero dapat, suportahan natin sila dahil nga tulad ng dito sa ating discarding wise, dagdagan nila yung kanilang savings.
2: Oo.
3: Hindi yung, kumbaga, lumakas yung pera, uy, medyo may allowance ako gumastos ng iba. Dapat hindi ganoon. Dapat, kung may extra ka, hatiin mo. Meron ka, mas malaki dapat doon sa savings kaysa doon sa panggastos. Kasi alam naman natin, ang mga OFWs, hindi naman lahat yan laging may trabaho.
2: Correct. Okay, diretso na tayo sa susunod nating story. Ano? Tumaas ng halos 12% ang kabuang assets ng Philippine banking system nitong Abril. Ayon yan sa pinakabagong datos ng Bangko Sentral. Umabot sa 30.1 trillion pesos ang total assets ng mga bangko, mas mataas kumpara sa 26.9 trillion noong Abril nitong nakalipas na taon. Bahagya lamang itong mababa sa 30.3 trillion pesos na naitala noong Marso ngayong taon. Ipinapakita din sa datos na nananatiling matatag ang sektor ng pagbabangko sa gitna ng pagbago-bago sa lokal at global na merkado. Jonas, unang-una, ano-ano itong mga assets ng bangko?
3: Marami yan. Ano? Unang-una, siyempre, ito yung mga receivable niya, ito yung mga utang.
2: Okay.
3: Tapos yung iba, yung mga collateral na nakuha na nila. So, lumalaki yan. Tapos yung mga hawak nilang mga investments. So, pag tinatawag nating mark to market, kumbaga kinukumpara nila yung presyo ng pagbili nila at saka ano ang presyo ngayon, definitely kumita sila. So, nung tulad ng sabi ko kanina, nung isang taon, may mga ginawang hakbang ang Bangko Sentral na pababain yung interest rate. So ngayon, kumbaga, parang nagtanim ka, nagpalaki ka ng libro ng pautang, ngayon na biglang medyo nagtaas ng konti, kumita ka.
2: Okay.
3: So ngayon, makikita natin na, kumbaga, kaya matatag yung financial sector, no? Kasi lalo na ngayon, nagipit. Talagang yung iba, kung kaya nilang humiram, hihiram sila para ituloy yung negosyo. Kasi dapat hindi sila matinag sa ganito. Diba? Tulad ng sabi ko, kahit micro SME, ang simpleng strategy dito, SRP. Survive, pivot to the new environment, tsaka repurpose. So nandun pala tayo sa S, yung survive, no? Kailangan survival natin 12 to 24 months. Kasi tingin natin yung impact ng crisis na ito, hindi naman agad-agad mawawala. Maybe yung nakita nating pagbababigla ng inflation, isang magandang hudyat yan, no? Pero hanggat hindi natatapos yung gera, hindi nagno-normalize yung supply, talagang kumbaga parang medyo hilong-talilong tayo ngayon. Kasi kada paggising natin, dapat tingnan ba nagkaroon ba ng gera, tumaas ba yung langis, di ba? Parang yan yung tinitingnan natin. So, yan ngayon yung mga, kumbaga, ito yung mga tinitingnan ng ating mga mamamayan, ano, tinitingnan nila kung anong presyo ng langis, lumakas pa yung dollar. So, yan yung mga tinitingnan nila na, kumbaga, para either natutuwa sila, di ba?
2: Oo.
3: So, yan ngayon yung, ano, ngayon, ang isa pa na nakakadagdag sa pananaw ng ating mga mamamayan, yung nangyayari sa Senado. No? Siyempre, isang malaki rin yung issue kung bakit yung peso hindi basta-basta bababa ng mga below 61. Kasi lahat tayo nag-ahanap ano solution doon sa problema natin. Diba? Kung matatandaan mo, yan yung 5 Fs. Yan yung food, freight, at saka fuel. Oo, bumaba nga yung sa international market, pero yung transmission, yung 40%, yung tinatanong mo kanina, bakit hindi tuloy-tuloy yung pagbaba ng inflation? Kasi hindi natin sinusuportahan ng mga measures para hindi ito tayo, hindi na tayo masyado maapektuhan sa food, fuel at saka sa freight, no? Eh pag naayos kasi natin 'yan, wala na tayong problema doon sa foreign exchange, yung pang-apat na F. At doon sa fiscal deficit. Hindi nagagastos ang gobyerno na magbigay ng subsidy. Pero kung walang mga measures para suportahan ang negosyante ngayon dahil dito sa nangyayari sa Senado, mahihirapan maging positive yung ating mga negosyante. Kahit sa international market gumaganda, dito walang suporta tayong nararamdaman, eh mahihirapan tayo.
2: Oo. Ito na, pahapyawin natin itong ikatlong storya natin. No? Bumagsak sa pinakamababang antas sa loob ng 16 na buwan ang Gross International Reserves o GIR ng Pilipinas nitong Mayo. Naitala ang GIR sa $103.937 billion, mas mababa kumpara sa $104.328 billion noong Abril at sa $105.176 billion noong Mayo ng nakalipas na taon. Ito na ang pinakamababang antas mula Enero 2025 kung kailan nasa $103.271 billion ang reserba. Ano kaya ang dahilan ng pagbaba ng GIR nitong Mayo, Jonas?
3: Yung kumbaga, kung matatandaan mo, yung peso umina ng 61.80, no? Siyempre, part ng hindi siya talaga trabaho ng Bangko Sentral, pero dahil sa para smoothen yung volatility, kumbaga pahinain yung pagbiglang paghina ng piso, kailangan may konting adjustment yung Central Bank. So, tsaka kung matatandaan mo, tumaas ang presyo ng langis. So yung mga bayarin natin, eh medyo tumaas din. Kaya medyo naubusan ng konti. Kumbaga, na shock absorber ng ating gross international reserves. So, kumbaga, sa traditional na pag-analyze ng gross international reserves, dapat ang minimum mo, meron ka 3 months.
2: Okay.
3: Ngunit sa 104 billion, meron tayong close to 7 months worth of import. So, or at least 4 months na worth ng ating short-term loans. So, kumbaga, pasok pa yan. Hindi tayo matakot. Kahit naging 113 billion yan, yun yung all-time high ng ating gross international reserves. Di ba humina pa rin yung piso? Hindi ka siguraduhan ang gross international reserves. Depende yan talaga sa pangyayari. No? Kumbaga ito ay nagiging parang shock absorber lang kung biglang nagkaroon ng katulad ng biglang pag-akyat ng langis, meron tayong mga, kumbaga, maswerte tayo pag meron tayong mataas na gross international reserves.
2: Okay.
3: Maganda pa rin yan.
2: Okay. So, diretso na tayo sa ating segmentong Alkansaya, no? Paano kaya, paano pa kaya natin na madadagdagan ang ating budget, Jonas?
3: Okay. So, ito ay unang-una, yung mga digital services na pwedeng gawin ng ating mga anak. So, ito ay zero inventory at saka high margin. Ibig sabihin, walang capital dito, siguro the most, 2,000.
2: Okay.
3: So, pwede kang gumamit ka lang ng mag-design ka lang sa Canva.
2: Di
3: ba?
2: Yung
3: mga siguro kapitbahay, magpagawa ng calling card, yung mga ganyan, resume writing, di ba? Pag-manage ng Facebook.
2: Okay.
3: Di ba? Ngayon, yung mga anak natin na mahilig naman mag-social media, eh mapagkakitaan nila ito at makatulong, di ba?
2: Bagay.
3: So, yan yung isa sa mga potential. So, magkano pwede mong kitain dyan? Pwedeng as low as 3 to 15,000 pesos.
2: Laki yun.
3: Dahil lang dito, no? Di ba? So, wala kang, ang puhunan mo lang yung kagalingan mo, di ba? Gumawa ka ng resume, mag-Facebook management ka, mag-design ka ng poster, menu. So, yan, isa sa mga, kumbaga, madaling pwede nilang gawin. Hindi naman nila kailangan gawin yan araw-araw.
2: Correct.
3: Di ba? So, kumbaga, nagagamit na, nakakapag-socmed na sila, na kumikita pa sila. O, diba?
2: Tama.
3: Ngayon, yan yung para doon sa mga anak natin. Mm-hmm. Ngayon, doon naman sa may bahay, okay, ito, medyo may konting mataas na kapital, no? 3,000 to 5,000. Pwede ka naman mag-home-based at saka micro-kitchen.
2: Micro-kitchen.
3: Kumbaga, para mga paluto, diba? Ah, na kumbaga kaya mo, diba? So, pwedeng pagpasok mo sa opisina, ibenta mo sa mga co-workers mo.
2: Mm-hmm.
3: Either, diba?
2: Mm-hmm.
3: So, yung mga anak mo, ikaw, diba? Yung asawa mo kung nagtatrabaho, diba?
2: Mm-hmm.
3: So, ito, kailangan lang isipin mo yung ibibenta mo, yung high probability, yung talagang normal kinakain ng ating mga kababayan, no? Correct. Ito yung mga silog.
2: Oo nga.
3: Diba?
2: Mm-hmm.
3: At silog, diba? Top silog, mm-hmm, diba? Na pwede mong yung madaling gawin.
2: Mm.
3: At init-init lang, diba? Yung mga ganyan. Sumali. Yung iba, nagbebenta lang ng nilagang itlog. O, diba?
2: Oo.
3: So, ganun lang kasimple. O kaya, isang fruit bowl. Mm. Diba? Bili ka ng saging o mansanas, chap-chapin mo,
2: mm-hmm,
3: 'di ba?
2: Mm-hmm.
3: And then ibenta mo, 'di ba?
2: Mm-hmm.
3: So kaysa bumili ka, ito ay isang practical na pwede mong magawa sa weekend, and then benta mo ng Lunes.
2: Mm-hmm.
3: Hindi ka naman kailangan magkaroon ng, ang importante lang dito sa ating mga discarding wise, eh makatulong sa gastos.
2: Correct.
3: Hindi mo naman siya ikakarir na pwedeng gawin, 'di ba?
2: Mm-hmm.
3: Ngayon, doon naman sa talagang, kumbaga, nasa bahay lang.
2: Mm.
3: No, ito yung ating panghuli. Ito yung maging reseller ka.
2: Oh, oh, oh.
3: Kung magaling ka mag-TikTok selling, di ba? Ito'y medyo mga 2 to 5,000 yung gastos mo. No?
2: Okay.
3: Kasi, syempre, bibili ka ng konting mga sample item na para pag nag-TikTok selling ka, ipapakita mo anong gamit nito, di ba?
2: Mm-hmm.
3: So, maraming kumita nito nung panahon ng pandemic.
2: Oo nga.
3: So, ngayon, marami pa rin talaga ang gumagawa niyan. Depende talaga. So, ngayon, dito lang talaga sa ating, lalo na sa ating mga OFW na pamilya, dito dapat marunong tayo mag-research kung ano yung ibebenta,
2: mm-hmm,
3: at saka magkano yung margin,
2: mm-hmm,
3: at saka kung meron tayo mga kalaban.
2: Oh.
3: Kasi siyempre ayaw naman natin nagbenta tayo tapos yung iba mas mura.
2: Mm-hmm.
3: So kailangan tingnan natin. Yan ang mahirap pag sa mga ganitong kumbaga madaling i-replicate, madaling gayahin na mga negosyo.
2: Oh.
3: Hindi katulad ng mga unique na kikita ka nga. So, at saka simple lang, lalo na pag yung mga communities ngayon, meron ng FB page,
2: mm-hmm,
3: merong Viber group.
2: Oo.
3: So, doon pa lang makakabenta ka, mm-hmm, ng, kumbaga, mabebenta mo yung sarili mo. O, ito, nagbebenta ako.
2: Mm-hmm.
3: O, diba?
2: Oo.
3: So, pinakita natin yung pinakamura,
2: mm-hmm,
3: na, o kaya zero yung puhunan mo hanggang doon sa may puhunan na medyo mahal.
2: Mm-hmm.
3: So ito ay practical na pwedeng gawin, hindi ito kailangan araw-araw.
2: Correct.
3: Ang importante lang dito makatulong sa,
2: mm-hmm,
3: mga gastusin lalo na ngayong challenging times.
2: Oh, yan, magandang ano yan ha. Magandang advice yan, no? Next week, Jonas, anong topic natin?
3: Oh, ngayon naman yung susunod, although ngayon kasi patapos na yung summer, pero doon sa mga ibang mga bata, yung medyo adult na, no?
2: Mm.
3: Ito naman yung yung uso na magkaroon ng parang summer job. Yun ang pag-usapan natin.
2: Uh-oh.
3: Ano mga importansya na magkaroon ng summer job,
2: mm-hmm,
3: 'di ba? O kaya pag lalo na pag college, may term break.
2: Oo, yun.
3: At wala gusto mo magpahinga, pero kumbaga ito'y isang experience. Pag-uusapan natin yan.
2: Mm-hmm.
3: Ano ba yung nagiging benefit,
2: mm-hmm,
3: pag nagkaroon ka ng parang summer job or, mm-hmm, part-time job?
2: Oo.
3: Lalo na pag-studyante ka. Yun ang pag-uusapan natin.
2: Oh, yan. Importante yan. Ako, kasi sa taas nga ng bilihin, sa pamasahe, ganun-ganun. So, karamihan nga ng mga pumapasok ng college. Actually, maski man yung mga senior high, kahit papano, gusto nila na may kahit part-time job, di ba? Para masustentuhan yung mga pangangailangan,
3: oo,
2: nila sa eskwelahan, no? Oh, magandang ano yan. Kaya abangan nyo yan next week, ha? Hmm.
3: Oo, kasi yung iba, iniisip lang nila yung pera.
2: Oo.
3: So pag-uusapan natin, ano pa yung ibang benepisyo pag nag-summer job ka, ano nararamdaman mo? Ano mga ma-experience mo pag nag-summer job ka?
2: Ayan. Okay. So, abangan nyo yan next week, no? So, bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS Receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po, nagtatapos ang ating programa para sa Radyo Pilipinas World Service. Ako po si Leo Magpayo.
3: Ako po si Jonas Ravelas.
2: Magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
1: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service. Programang servisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarding Wise. Kasama sina Leo Magpayo, multi-awarded financial and market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future. Para sa iyong pamilya. Kaya't halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: mabilisang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
1: Alam nyo ba na walang pagkain ang tunay na zero calorie? Sa halip, may mga pagkain na nagtataglay ng mababang bilang ng calorie na nakatutulong sa pagbawas ng timbang. Ilan sa mga ito ang mansanas, peras, pakwan, pipino, celery, kimchi at broccoli. Ikaw, ano ang madalas mong kainin habang nagdijeta?
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
2: From the Presidential Palace, Manila, Dateline, Malacanang.

0: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
2: Alam nyo ba na ang kasal ay isa sa pinakamatandang tradisyon sa mundo na nagsimula mahigit 5,000 taon na ang nakalilipas? Isinusuot naman ang singsing sa kaliwang kamay dahil pinaniniwala ang mayugat ng pag-ibig na diretso sa puso. At alam nyo ba, ang buwan ng Hunyo ang pinakapaborito para sa mga kasal dahil ipinangalan ito kay Juno, ang diyosa ng pag-aasawa. Dito sa Pilipinas, ang kasal ay tinuturing na sagradong sakramento. Kaya't wala pa rin divorce law hanggang ngayon. Kaya tandaan, ang tunay na kasal ay hindi lang tungkol sa selebrasyon, kundi sa habang buhay na pangako ng pag-ibig at katapatan.
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.

0: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa programang Warm Heart kung saan atin pong pinapalaganap ang mental health awareness at education. Kami pa rin po ang inyong mga kasama, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong,
0: para sa isang oras na diskusyon patungkol sa mga concerns na related sa ating kalusugang pangkaisipan. Sa puntong ito ay kasalukuyan po tayong napapakinggan at napapanood sa pamagitan ng ating Facebook live streaming sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page. Meron din po tayong replays and re-uploads sa ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service din po ang pangalan. Samantala, meron tayong audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS receiver app. Ano ba ang gagawin para makapag-access dito? Siyempre, unang-una mag-download at mag-install sa pamagitan po ng ating Google Play Store para po sa mga Android phone users, at sa App Store naman para sa mga gumagamit po ng iPhone. Siyempre, pag na-install nyo na po ang Evox PBS receiver app, hindi naman pwedeng nakatenga yan, no? So, syempre, gagamitin po natin. Anong gagawin? Ay hanapin nyo lamang ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service. Para po sa mga nakakita, nasa likuran ko na po yan. Para sa mga hindi, i-search nyo na lamang po, no? Para mas madali. Saka may label naman yan dun sa mismong mobile application. Kaya hindi na kayo mahihirapan pang hanapin o i-distinguish yan mula sa ating mga sister stations under Presidential Broadcast Service. Meron din tayo, no? Bukod sa ating mga nabanggit na platforms, ang social media at ang Evox PBS receiver app, meron din po tayong shortwave radio. Yan po ay posible sa pagtutulungan po ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at ng United States Agency for Global Media o USAGM. Na inyo po nga napapakinggan, no, itong ating programa every Monday po yan ng madaling araw within 1:30 a.m. to 4:30 a.m. That's Philippine Standard Time po. Sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Syempre, hindi natin pwedeng kalimutang i-shout out din, no, ang ating sister station katabing-katabi lamang po ng ating studio, ang Radyo Magazine, dahil meron tayong replays every Saturday and Sunday. Bali, weekends po yan, from 1 p.m. to 2 p.m. Philippine Standard Time po yan, via 1278 kHz sa AM band. So, ka-warm heart, Drizel, no? Very interesting ang mga topics natin ngayon dahil mga mental health related observations, no, ang ating pagtutuunan ng pansin. Ayan po, bukod syempre sa Pride Month na alam, medyo ititease natin, mm-hmm, no, yung ating mga listeners na meron kaming niluluto for that. No, so abangan nyo lamang po yan sa mga susunod na episodes. And of course, no, hopefully meron din tayo for Father's Day. Pero eto muna ang pagtutuunan natin ng pansin dahil meron tayong dalawang topics, no, na yun nga, sabi ko nga kanina, ay ino-observe. Hindi naman siya masabing pagdiriwang talaga, no, pero these occasions ay ino-observe tuwing month ng June. So para sa unang bahagi ng ating programa, no, kasi ngayong buwan nga ng Hunyo ay ating ino-observe o ginugunita ang tinatawag na Men's Mental Health Awareness Month. Isang mahalagang pagkakataon upang mapag-usapan po, no, ang matatawag siguro natin na silent fight, no, tahimik na laban ng ating mga kalalakihan pagdating sa kanilang kalusugang pangkaisipan.
1: At syempre, meron tayong inaasahang na stereotype na dapat matatag at hindi dapat nagpapakita ng emosyon ang mga lalaki habang nakakaranas ng stress, depression, anxiety na kadalasang hindi nila kayang ibahagi sa lahat.
0: Mm-mm. So yung mga mapapatanong talaga tayo, no, tayong mga nandito sa Warm Heart at maging siguro yung mga tagapakinig natin, kung ano nga ba, no, yung epekto ng kulturang magpakatatag ka lamang, no, pagdating sa mental health. This applies, no, hindi lamang naman sa mga kalalakihan, kundi maging siguro sa mga kababaihan and of course, yung mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community, no. Pero for this episode nga, tulad ng ating nabanggit kanina, we'll focus sa mental health po, no, ng ating mga kalalakihan dahil isa sa mga ino-observe nga natin ay yung mental health, no, men's mental health awareness Awareness Month. At syempre, may isa pang katanungan dyan, Kawarm Heart Drizzle. Paano ba natin mababago yung pananaw ng publiko upang makahikayat, no, o mahikayat ang mas bukas na pag-uusap, open conversations, at suporta para sa mental health o kalusugang pangkaisipan ng ating mga kalalakihan.
1: Kaya mga ka-warm heart, samahan ninyo kami na mas malalim na talakayan tungkol sa tunay na kalagay ng mental health ng mga kalalakihan, kasama si Dr. Henry Cocoy del Rosario Nakpil, isang registered psychometrician, registered guidance counselor, registered psychologist, na siya rin ang founder ng Psychotech Psychodiagnostic and Counseling Services.
0: Ayun. So, good morning po, Doc Cocoy. Welcome po sa programang Warm Heart ng Himpilang Radyo Pilipinas World Service.
2: Ay, magandang umaga po sa inyo, Steph and Rizal. Thank you for having me here sa Radyo Pilipinas World Service. And happy Warm Hearts dyan sa ating mga listeners ngayong umaga na ito. It's always a privilege to be part or to be invited to share mga natutunan ko po sa aking practice dito sa Kabanatuan. Our clinic is Psychonec, Psychodiagnostic and Counseling Clinic po dito sa Kabanatuan.
0: Mm-mm. Sa mga hindi nakakaalam, I think this is the second time na nandito sa Warm Heart. Noong mga panahon kasi noon, nasa kami, recorded pa yung program at kasama pa natin dito si Ka-Warm Heart Bea. So it's nice to have Doc Cocoy back dito sa Warm Heart. So unang-una po sa lahat, Doc Cocoy, kasi nga nabanggit ko nga po kanina na this June is a Men's Mental Health Awareness Month. Bakit po mahalaga na ginugunita po ito, syempre para maisulong din po, no, yung lusog isip ng ating mga kalalakihan?
2: Yeah, kasi alam mo, sa panahon na ito, talagang maraming, after the pandemic, maraming nararanasan kaming mga kalalakihan. At madalas itong mga nararanasan namin na ito ay bilang isang ama o bilang isang kalalakihan, marami tayong mga maraming mga noise tayong naririnig. At yung mga noise na yun minsan ay nagiging daan para maging mabigat. No? Sabi nyo nga, silently, no? Dinadala namin itong mga load na ito. At itong mga load na ito ay minsan na meron siyang mga naibibigay na triggers. No? At yung mga triggers na yun ay madalas nagiging dahilan para magkaroon ng depression, karoon sila ng mga anxiety attacks, or minsan burnout, kasi hindi lang sila nagtatrabaho sa labas, minsan sa bahay nagtatrabaho din, or minsan habang sila ay natutulog, iniisip pa rin nila kung paano nila pupunan ng mga pangangailangan o tutustusan yung pangangailangan ng kanilang pamilya. So, hindi lang po kasi mga kalalakihan na na buo ang pamilya, lalo rin po yung mga pamilya na yan, mga single parent na mga ama. Kaya po rin po yan ay mas mabigat din po yung load nila.
1: Doc Cocoy, ano po yung mga mental health struggles po usually na nakikita po ninyo sa mga pasyente po ninyo ng kalalakihan?
2: Well, madalas ang mga mental health struggles nila ay yung kadalasan yung pressure, no, becoming a parent, no. Bilang isang ama, maraming mga tinatanong palagi, ako ba ay tama ba yung may po-provide ko ba? Yung dapat ko i-provide sa pamilya ko? Mabuti ba akong asawa? present ba ako bilang isang magulang? Yung mga ganyan. Lalo na ngayon sa crisis natin na nararamdaman ngayon. Ano? Pataas ang mga bilihin. So bilang ama, lahat yan ay iniisip mo. So yung mental fatigue, sabi nga nila, at saka yung constant stress na iniisip mo ay madalas ito ay mayroong psychosomatic effect sa atin. Kaya po yung iba dyan, nararanasan nila minsan meron silang, nagkakaroon na sila ng sakit sa puso, or sila po ay nagkakaroon na ng diabetes, yung mga ganyan. So, and also addiction, no? Addiction sa pag-inom, addiction sa cellphone. So madalas yung mga yan ay nagiging isang dahilan kung ba't magkakaroon sila ng mga ganitong klaseng mga sakit or symptoms.
0: Ito naman po, Doc Cocoy, no? Dahil syempre dito sa programa ay lagi naman po natin pinapalaganap yung tinatawag po na help-seeking behavior, no? Hindi lamang po sa mga kalalakihan, kundi among the general public. Pero for this one po, no, bakit kaya nahihirapan po yung ating mga kalalakihan, no, na magsalita upang sila po ay humingi, no, makahingi ng tulong sa ating mental health professionals?
2: Well, ang kadalasan nagiging takbuhan kasi ngayon ng mga kalalakihan ay kaibigan nila. At minsan yung mga kaibigan nila may mga problema rin. So ang nangyayari po, nagsama-sama silang may problema na masyado po nilang nilulunod yung kanilang sarili dun sa problema na hindi na sila nakakaahon. So minsan po, yun ang nagiging dahilan. Minsan naman po, natatakot din po sila dun sa stigma, no, na pinag-uusapan natin. But the mental health law allows us to look into how these services are offered, no, freely offered. Di na kagaya dati na kinatatakutan, no? Pero ngayon, magugulat ka ngayon dito sa kabanatuan, marami na rin po nagpapacheck ng mga kalalakihan ngayon. Even po yung mga iba rin ay dinadala nila yung kanilang mga asawa, dinadala nila yung kanilang mga anak. Kasi nga po, nakikita ng mga kalalakihan ngayon yung benefits ng paghingi ng tulong, no, sa isang mental health professional. Pero balik tayo dito sa tinatalong ninyo, yung pong madalas po dun yung stigma, no, na parang, ba't ka pumupunta dun? Diba? Bakit ka pumupunta dun? So, madalas ay hindi pa po nila naiintindihan, lalo na po dun sa mga generation na medyo ang tinuro sa generation nila ay laging maging matatag, laging, you know, huwag kang iiyak kasi lalaki ka, ganun. Kasi meron tayong mga tinatawag na family tapes na madalas ay nagiging dahilan para tayo ay hindi mag-respond dun sa panahon ngayon, which is to really seek a mental health professional.
1: Doc Coco, tanong ko lang po, paano po ba yung pagkakaibahan ng babae sa lalaki sa pagko-cope up nila sa mga mental health issues nila?
2: Well, ang mga babae ay they're very expressive. Diba po? They're very open, no? Pero ngayon, sa mga lalaki kasi, madalas napapansin ko parang nadidevelop na yata yung social anxiety ngayon sa karamihan sa mga kalalakihan. So, hindi sila, because of fear of judgment or fear of being, ano, you know, being looked at from a different light, madalas po ay they just keep their thoughts to themselves. Kasi po ngayon, napansin ko talagang gusto lahat ng mga tao, ano sila eh, walang napapansin na kamalian sa kanila. Kaya minsan ang nangyayari po ay they would just be quiet. As opposed to sa mga babae, they are more, you know, they seek. You know, kaya nga po nauso yata yung mga marites. Kasi nga po talaga nagbibigay ito ng magandang paraan para sila ay makapag-vent or makapaglabas ng kanilang mga naisip o nararamdaman. Kaso nga lang po, minsan nagiging problema naman po sa maling taong pagsasabihan na we-weaponize po na yung ating mga kahinaan. So kinakailangan po din mag-ingat tayo dun sa pagsasabihan natin at maging mapili rin tayo dun sa mga salita. Kasi yung mga salita na yan minsan ay maaari po siyang maging double-edged sword na maaaring makasakit po sa iba or mas lalong makasakit sa iyo.
0: And speaking of openness, Doc Cocoy, punta muna tayo dun sa kabaliktaran po, no? Ano naman po yung epekto ng mga kumbaga pagtatago ng emosyon sa pangmatagalan po, no, na kalusugang pangkaisipan, lalong-lalo na po sa mga kalalakihan?
2: Well, alam po natin na pagka ikaw ay emotionally suppressed, no? Pag emotionally suppressed ang isang tao, madalas, yan yung tinatawag na sudden outbursts ng galit. At minsan magagulat ka, maliit lang na bagay, bigla na lang siyang sumabog na parang bulkan. Hindi mo alam kung saan siya nanggaling. So, ang nangyayari po ay, you know, yun, bigla na lang. Ano. So, do not suppress, kasi the more that suppress, mas lalo po siyang magiging dangerous. Sabi nga nila, mas mahirap pag nagsalita ka ng alam mo na meron palang talim. Kasi minsan yung talim na yun, pagka nakasugat, hindi mo alam kung gano'ng kalalim. Meron naman pong iba minsan pagka sinusuppress nila yung kanilang nararamdaman, so sobrang pag-suppress nila, alam na sila, nonchalant. Nausap na po. Ewan ko po, Miss Steph ko na or Miss Drizel, kung naririnig yung nonchalant. Ano? I think this is one way of showing na karamihan sa mga tao ngayon, babae man, lalaki man, o membro man siya ng LGBTQ community, minsan may marami na sa atin may mga nonchalant response. Kasi siguro base sa kanilang experience, maaaring magsalita ka man, hindi ka magsalita, may sasabihin pa rin. So, ang nangyayari is they just keep their selves or just, nonchalant, no reaction. Kaya po, minsan yun po yung mga nagiging effect po niyan. And just recently, napansin ko rin po in the couple of months sa aking pong practice, napapansin ko po na karamihan sa mga kabataan or even sa mga young professionals ngayon, kagaya po, I would assume kayo po ay mga young professionals, ay mapapansin po natin na pag natapos na lahat, when the smoke clears, when I say smoke, ito po yung pag-aaral, ito po yung pag-i-establish na ng trabaho or relationship or whatsoever na na-achieve mo, there come a time na bumabalik sila sa nakaraan at minsan nagugulat ka, dun sila nagkakaroon ng triggers. So ito po ay resulta ng tinatanong ninyo na pagka ito ay sinopress mo, lalabas at lalabas pa rin yan at magiging dahilan kung bakit minsan nakaka-apekto ng relasyon, ng trabaho, or even sa image ng isang tao.
0: Mm-mm. And although emotionally suppressed nga po na yung karamihan siguro sa mga kalalakihan, Doc, meron pa rin po bang mga masasabing senyales na dapat pong bantayan? Kasi yung pagiging nonchalant is a way of, kumbaga, masking emotions, kumbaga, para
2: yes,
0: mapagtakpan yung pinagdadaanan. Pero meron bang mga matatawag na siguro signs or red flags man lang kahit emotionally suppressed ang isang lalaki o isang tao in general, para malaman na sila po ay may pinagdadaanan pagdating sa kanilang kalusugang pangkaisipan?
2: Well, unang-una sa lahat dyan is yung presence nila, no? If ang presence nila ay napansin natin na bigla na lang lumayo, no? Automatic mag-iisip ka na yan. Kasi bakit siya biglang lumayo? Ano ba nangyari? Diba? Another one is, bakit bigla siyang mabilis mag-alit? Minsan, yung mga bagay na yung biglang sumisigaw, biglang, alam mo yun, biglang nag-walk out, even sa pagkain, no? Papansin mo yung pagkain nila, pagtulog. Minsan may mga bagay na gusto mo siyang kasama, and minsan madalas din po nangyayari is masyado pong nagiging ayan. So automatic pag yung tao po ay nagiging lulong po siya sa nalululong po siya sa bisyo, doon po nagkakaroon ng problema. Na another one is nahihirapan siya mag-concentrate, no? Minsan may tanong ka na, hindi naman niya naalala or may pinagawa ka sa kanya, mali-mali. So yung pong concentration niya nawawala. At the same time, meron pong mga tinatawag na slips of the tongue. Ito pong mga slips of the tongue na ito ay dapat aware tayo dyan. Slips of the tongue would mean bigla nang sasabihin, ayoko na, no? Gusto ko nang matapos lahat, no? May mga ganyan, or baka bukas wala na ako. Ganyan. Ibinibigay, may mga mga sinasabi minsan na alam mo na dapat kang maging aware at dapat mong i-check yon sa kanya or dapat mong ipaalala sa kanya yung paulit-ulit niyang mga slips of the tongue ngayon. Kasi pag ang tao ay pinapakita niya na wala nang saysay ang buhay, doon po ay dapat maging aware tayo na that's already a red flag.
1: Okay. Doc Kokoy, bali in relation po dun sa nasasabi po natin na mga senyales po, tapos yung pagiging nonchalant, pagiging mainit ng ulo. Eto naman po, nasabi niyo po kanina na yung openness po is makakatulong para maibsan yung mga saloobin nila. So paano po nakakatulong yung pamilya, yung mga kaibigan nila para magbukas po or buksan nila yung mga damdamin nila or masabi nila yung gusto nilang sabihin?
2: Well, ang kalaban kasi ng tao ngayon, sarili niya. At bilang isang family member, importante na oobserbahan mo muna yung gusto mong kausapin or alam mo na mayroong mental health concern. At the same time, you have to also know the right words to say. Kasi minsan yung tinatawag na I statement, maganda rin siyang nakakatulong, no, when we try to confront a person or a family member na meron siyang meron ka na-observe sa kanya na dapat niyang malaman. So, ang pwedeng gawin dyan is dapat marunong kang pagka nakapag-reach out ka na sa kanya, dapat ready tayo na makinig, na walang paghuhusga, ready nating iparamdam na they are in a safe space, that you are a safe person that they can talk to. Tapos dapat wala tayong mga assumptions or mga preconceived notions. Kasi minsan, pag nag-share na yung family member sa atin, ganito lang yan, ganito lang yan. Yung mga tinatawag po natin mga quick fix na statements, iwasan po natin yun. Kasi tandaan po natin that ang isang tao ay created uniquely by God. And therefore, meron po siyang mga kanya-kanyang experience. And then the only way for us to help is to be just, be true, be honest, and just iparamdam sa kanila na nandun tayo. We are present. Iniintindi natin yung kanilang mga sinasabi. At walang paghuhusga or walang paggamit ng mga sasabihin nila in the long run. So, it starts with, kamusta ka na?
0: Mm-mm. And speaking of support system, no, Adok Kokoy, kasi nabanggit po natin, no, yung sa family and friends, how about naman po sa ating workplace, no? Kasi tulad ng nababanggit natin kanina, ay syempre may mga young professionals tayo diyan na humaharap sa araw-araw na hustle, no? Kumbaga, lalong-lalo na siguro sa syudad, ay ano po kaya, no, yung maaaring gawin ng ating pinagtatrabahuhan, no, para masuportahan ang mental health ng ating mga kalalakihan?
2: Well, maganda po yung nasabi, ay tanong yung yan, kasi po ako po ngayon ang director ng Guidance and Placement Center po ng Wesleyan University Philippines po dito sa Kabanatuan. At isa po sa mga programa namin ngayon na nilaunch namin is yung patungkol po sa aming mga employees, at yun po yung mga stress management na mga talks, or nagkakaroon po kami ng mga heartline na mga topics, and ito po ay

0: workplace para doon naman po ay sila ay makapag relax or sila po ay makapagpahinga kahit sandali or makapag-isip. Ngayon pong taon na ito, nag-iisip po kami mag-create ng isang debriefing room dito po sa aming eskwelahan. Parang pupunta ka doon, may magandang upuan, may naaamoy kang magandang scent, ganun. Then quiet music, ganun po. Para maramdaman nila na kailangan din nilang huminga kahit sandali para sila ay makabalik at mas maging productive sila pagbalik nila sa kanilang trabaho. And I think that is now being practiced po sa mga iba't ibang workplace. Having that space to relax and to just recalibrate your thoughts.
1: Kanina, yun na, sa family and friends, tapos ngayon sa workplace. Ito naman po, Doc Kokoy. Ano naman po ang maaaring papel na na pwede po naming gampanan dito naman sa larangan ng media, no? From your perspective po, no? Upang mahubog pa po yung pananaw tungkol sa emosyon po ng ating mga kalalakihan, upang ma-break the stigma lang nga po, no? Itong lalong-lalo na yung stereotype po na pumapalibot when it comes to men's mental health.
0: Yeah, kasi po iba na po kasi ang direction natin ngayon, ano. Kaya po ang nakikita ko po ngayon na ang nagiging magandang tulong po ng radio. We also have a radio station din po sa Wesleyan eh. Kaya nagiging maganda po ito na venue for us to help our listeners be more aware of dun sa mga struggles. And those sa mga struggles na binibigyan natin sila ng pagkakataon na tignan yung mga bagay-bagay para mas lalong maging practical para sa kanila. For example, yung pag-address natin ng depression at anxiety. Ito ay madalas na nararanasan ng tao, pero may mga pamamaraan or may mga madaling tips na pwede natin sa kanilang ibigay para mas lalo nilang mamanage yung sarili nila. So itong mga ito ay isang magandang pagkakataon sa ating radio station para malabanan natin. Halimbawa po, ang mga issues na pwede natin pag-usapan ngayon ay patungkol po sa financial pressure. Diba? Maganda pong pag-usapan niya sa radio. No? Kasi dito, titignan natin kung paano ba siya gumastos. No? Paano ba niya tinitignan yung pera niya? Kasi po ngayon, lumalabas din po sa research na ang pera, maliit man yan o malaki, nakaka-apekto yan. Lalong-lalo na po kung hindi ka marunong gumastos. So maganda po yan ang pag-usapan. Lalo na sa mga kalalakihan kasi ngayon, ang ating ang paggastos ngayon ay just one click away. Di ba? Si Shopee, si Salasada. Alam po ninyo, Miss Steph and Miss Drizzle, isa po sa mga naging ano ko nung 2026 bilang isang ama is i-cancel ko na yung aking mga shopping app. Kasi po, meron siyang dagok sa akin or even sa mga kasama ko sa opisina kasi parang siyang yung ting, pag narinig mo yung ting, automatic, meron siyang effect sa'yo. So, itong mga bagay na pagbabawas ng mga bagay na alam natin na pwede makapag-trigger sa atin, particularly sa financial pressure, maganda rin siyang pag-usapan sa radyo. Another one is yung relationship problems, no? Madalas ngayon yung usapang hiwalayan, usapang heartbreak, usapang mga marital conflicts which leads to vowsy, and yung mga co-parenting challenges, yan po yung mga dapat nating pag-usapan ngayon sa radyo kasi kinakailangan bumalik tayo dun sa basic unit which is the family. And I think pagka po sa mga listeners natin sa radyo, lalo po yung mga ama, na naghahanap po ng ganitong klaseng tips, maganda po rin siyang pag-usapan. So I think marami pa po tayong pwedeng tignan, pero isa pa po sa mga napapansin ko ngayon is yung digital exhaustion. Ito po yung mga bagay na unconsciously pumapasok po sa isip natin. Nagkakaroon tayo ng tinatawag na information overload. Alam niyo po yung idea ng doom scrolling? Di ba po yung doom scrolling po yan? Yan po yung nagiging effect natin. Nagkakaroon tayo ng ano dyan? Ng may mga pumapasok o may mga natitrigger sa atin. Kaya minsan, yung screen time din natin.

0: dapat mina-manage natin siya. So these things are topics that we can talk about, and particularly po sa mga kalalakihan is yung tinatawag natin na parental pressure. Kasi po bilang ako rin, bilang isang ama, napaka ano po, napaka laki po ng kung meron akong mga maririnig na ganito, lalong-lalo na po sa inyo pong radyo, ay magiging isang magandang way para mas lalo kong tignan sa mas practical na pamamaraan at gamitin sa way na alam kong makakatulong sa pamilya ko, at the same time makakatulong sa akin, and pwede ko rin siyang i-share sa iba.
1: Dok, okay, mabalik po ako dun sa stereotyping na sinasabi nila na dapat ang mga lalaki ay matatag. So, para po sa inyo bilang psychologist, registered guidance counselor, paano po mapabago natin yung pananaw ng publiko patungkol dito po?
0: Kasi po yung mga sinasabi po ninyo na ganyan, those are what I call embedded sa ating ano, sa ating tinatawag natin na genes natin. Those are nasa genes natin yan. At the same time, yan din po yung matinatawag natin na mga bagay na alam natin na common na pinag-uusapan, di ba po, ng mga tao. Or it's already an assumption that a lot of people will, you know, use. Pero when you change the, ano tawag dito, the theme, or when you change something, importante pa rin kasi dyan yung awareness. Okay, we need that awareness. We need that idea that para mabago ito, kinakailangan magbigay tayo ng panibagong idea. And that is to let the people, or let that person know that we are now changing. And the changing of minds would allow us to see, ah, kinakailangan pala tignan ko ito kasi ito ngayon yung makabagong pamamaraan para i-address yung aking mental health. And research will show that if hindi tayo magiging open sa mga pagbabago, and we are just stuck sa mga makalumang pag-iisip, ay hindi tayo magiging progressive, hindi magiging maayos yung ating well-being or yung ating mental health.
2: Mm-mm. Siguro ito na lamang po.
0: Nasagot
2: no?
0: po ba?
2: Yes po, nasagot po. Naman po no. Pero in relation okay. po to that no, Doc Kokoy no. Sa isang siguro sa isang lipunan na patuloy na nagdidikta no na ang mga lalaki ay dapat maging matatag. Bilang kayo po ay isang mental health professional, sa inyong palagay, kailan po ba natin tunay na mabibigyang laya ang mga kalalakihan na maging bukas at tapat sa kanila pong nararamdaman?
0: Well, ito po ay magsisimula sa kanila pong commitment na i-improve nila yung sarili nila. Ito po ay magsisimula sa pagtanggap nila kung ano ba ang kinakailangan nilang harapin, na kinakailangan nilang iayos or kinakailangan nilang ihingi ng tulong. Kasi nga po minsan ang mga kalalakihan may konting kayabangan or mayroong ego na sinasabi natin na kinakailangan pong ibaba or tignan ng kalalakihan na isang pamamaraan para mas lalo rin siyang mapalakas. Kasi hindi sinasabi na ikaw ay mahina. Ikaw ay sinasabing kailangan mo lang ng suporta at kailangan mo lang ng tao na mayroong makakaintindi sa iyo para makapag-recharge ka at mas maging focus ka doon sa mga responsibilities mo bilang isang kalalakihan.
2: Mm-mm. And with that po, maraming maraming salamat po at Doc Kokoy sa pagsama niyo pong muli dito sa programang Warm Heart. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
0: Okay, maraming salamat po. Tandaan po natin na lahat po tayo na nakikinig ngayon, ano, naturuan tayo na bilang isang kalalakihan na dalhin natin lahat, or bilang isang ama. Pero tandaan natin ang katotohanan, yung pagiging humble at pagiging yung paghingi ng support ay isa itong kalakasan, no? Magiging malakas ka kasi alam mo kailangan mo ng tulong. And tandaan mo na ang mental health natin, kayang-kaya natin siyang i-balance. Kasi nandiyan ang pamilya, nandiyan ang mga ang ating community para suportahan tayo. So tandaan natin sa mga listeners natin ngayon, our mental health matters. Kasi yung ating mga nararamdaman ngayon, nagiging pamamaraan lang siya para mas lalo tayong maging malakas at mas maging focus sa mas magandang kinabukasan. Kasama ang ating pamilya. Sa alam natin na magiging fruitful yung ating future. Maraming salamat po ulit, Radyo Pilipinas World Service.
1: Thank you, Doc.
2: Thank you pa, Doc. At ating nakasama patungkol sa mental health struggles at stereotypes na kinakaharap ng ating mga kalalakihan, si Dr. Henry Cocoy del Rosario Nakpil, isang registered psychometrician, registered guidance counselor, registered psychologist na siya ring, founder ng PsychConnect Psychodiagnostics and Counseling Services.
1: At sa ating pagbabalik ay ating pag-uusapan naman ang post-traumatic stress disorder or PTSD dahil natapat din sa Hunyo ang PTSD Awareness Month. Narito muna ang mga paalala mula sa ating himpilan.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Dahil taon-taon tayong binibisita ng bagyo, kailangang handa tayong harapin ito. Naalala ko si Mami, meron siyang isang envelope kung saan nakatago ang mga importanteng dokumento para madaling kunin at dalhin kapag may bagyo. Ang misis ko naman, may nakahanda palaging emergency go bag na may lamang damit, gamot, pagkain, tubig at pera na kasya hanggang 3 araw sakaling kailanganin namin pumunta sa evacuation center. At syempre, ang toka ko, bago pa dumating ang bagyo, sinisilip ko na kung may mga butas ba yung bubong o ang ibang parte ng bahay na kailangang i-repair. Nakamonitor din ako sa updates ng PAGASA tungkol sa bagyo. May kanya-kanyang responsibilidad sa bahay para sure na ligtas ang buhay. Dahil, hashtag panatag ang may alam.
4: Warm heart. Warm heart. Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart.
2: Tayo nagbabalik na sa ating programang Warm Heart dito lamang sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. At para sa ikalawang bahagi ng ating programa ay pag-uusapan na nga natin ang Post-Traumatic Stress Disorder o PTSD dahil ngayong Hunyo ay ginugunita rin natin ang PTSD Awareness Month upang bigyang pansin ang isang matatawag na seryosong kondisyon sa kalusugang pangkaisipan na madalas ay hindi natin talaga karaniwang napag-uusapan.
1: Yes, at ang post-traumatic stress syndrome disorder o PTSD ay maaaring maranasan ng sino man. Nakaranas ng matinding trauma mula sa sakuna, karahasan, hanggang sa personal na trahedya. Sa kabila ng mga stigma, mahalagang maunawaan ng PTSD ay totoo at may mga paraan upang ito ay malunasan sa tulong ng mga tamang suporta at paggamot.
2: At sa puntong ito ay tatalakay na nga natin ang mga sintomas, epekto at kung paano natin matutulungan ang ating sarili at ang iba pa, no, ang ating kapwa na dumaranas nito. Sama-sama nating palalimin ang kaalaman at malasakit para sa mas bukas na usapan, hindi lamang patungkol sa PTSD kundi sa mental health in general. Kasama na natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon si Dr. Mary Easter Claire Mech S. Perez Torres, isang registered psychometrician at registered psychologist na siya ring founder ng Excelsus Psychological Services.
1: Good morning po, Doc Mech. Welcome po sa programang Warm Heart ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Hi po. Good morning.
2: Thank you. Good morning din po, Doc Mech. Para lang po sa ating kaalaman, no, bukod kay Doc Cocoy, si Doc Mech ay isa rin sa mga nagiging frequent, no, na guest natin dito sa Warm Heart nung kasama pa natin dito si Ka Warm Heart Bea. So Doc Mech, no, para sa una po naming katanungan sa inyo, ay maaari niyo po bang ipaliwanag para lang po sa mga hindi nakakaalam kung ano nga ba talaga ang PTSD at kung kung paano ito naiiba sa karaniwang stress o lungkot.
5: Okay. So, magandang umaga po mo sa ating mga pag-usapan. Usapan natin na yes, napakagandang pag-usapan talaga dahil para sa kaalaman ng lahat, ang post-traumatic stress disorder o yung mas alam natin tawagin PTSD ay isang mental health condition na na kailangan natin talagang seryoso mo. Ito ay nag-trigger kapag ang isang tao ay nakaranas o naka-witness mo ng isang terrifying or traumatic event sa buhay nila. Right now, no, pinoconsider na na pwede makaranas din or ma-trigger din ng PTSD sa o na hindi niya talaga directly naranasan yung traumatic event, but siya ay nakwentuhan or nagiging empathic sa pakikinig sa isang tao na nakaranas sa traumatic event. At that's what I'm trying to do.
2: Doc Mike, mukhang kailangan natin na pumihit ng konti kasi medyo nag-choppy po tayo, no? Ayan, pihit lang tayo ng konti, Doc Mike. Doc Mike, naririnig na po kami?
5: Yes po.
2: Ayun po, medyo pihit lang po tayo ng konti. So, ayan, yung katanungan na ni Kawarm Heart Drizzle.
1: Doc Mac, ano-ano po yung mga karaniwang sanhi o pinagmumulan or pinagsisimulan ng pagkakaroon ng PTSD?
5: So, parang isang tao ay nakaranas or nakawitness ng isang traumatic event. Considered na rin yung mga tao na kunwari kunin kita at dahil sa kwento ko na traumatic ay affect ko na that can also trigger PTSD.
2: Ito na lang po siguro, no, Doc Mac, no. Ano po yung mga masasabi po na sintomas o senyales na dapat pong bantayan kung ang isang individual po ay posibleng may PTSD?
5: Okay. Ano po natin bantayan ay yung apat na symptom.
2: Medyo pihit tayo ng konti, Doc Mac.
5: Ng PTSD. So, may 4-34. Hello?
2: Hello po.
5: Hello, hey, po. Ba ako?
2: Yes po, ayan. Medyo loud and clear po. Ulitin ko lamang po yung tanong po, Doc Mac, no? Okay. Ano po yung mga sintomas o senyales na dapat bantayan kung ang isang tao po ay posibleng may PTSD?
5: Dapat natin bantayan yung apat na symptom clusters ng PTSD. Yung unang symptom cluster is yung tinatawag natin intrusive memories. Ibig sabihin, ito yung mga alaala, no? Pabalik-balik ng alaala ng traumatic event na pabalik-balik sa atin na nagpo-cause ng emotional disease. Pangalawa, so, this intrusive memory, yung mga flashback, yung pakiramdam na para mo's ulit, yung mga accident.
2: Ayun, medyo nawawala-wala yata tayo, no? Ayan. Miss Mac, Doc Mac, naririnig po ba kami? Ayun, medyo nawawala-wala tayo. Subukan natin sa ibang platform para mas syempre ito ay mahalagang impormasyon na dapat natin maihatid sa ating mga ano. Paraanin muna natin ang isang maikling nga paalala mula sa ating himpilan.
6: Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan.
7: Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman.
8: Nagkalat sa internet ang fake news.
9: Ang ginagawa ng fake news, tinatapon niyo yung tao.
10: What they are doing is creating panic.
7: We say no.
11: Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous.
12: Sana iwasan po natin pagsispread ng fake news.
7: At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasalukuyang administrasyon.
6: stop telling us fake news because you're wrong.
7: Para sa totoo at mapagkakatiwala ang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas.
2: At nagbabalik po ang ating programang Warm Heart. Subukan natin. Doc Mek, nandiyan na po ba kayo?
13: Yes po. Naririnig po ba ako?
2: Ayun, loud and clear po. Ayun. Siguro, medyo nag-choppy kasi dun sa isa nating question, no? Yung mga senyales at sintomas na dapat bantayan dun sa mga taong may, posibleng may PTSD. Maaari niyo po bang ulitin po, no, ang inyong kasagutan para po sa ating mga tagapakinig?
13: Okay po. Ulitin ko lang po, no, ang mga sintomas or yung core symptom clusters na dapat nating bantayan. Rinig po ba ako?
2: Yes po. Loud and clear po.
13: Hello?
2: Hello po. Opo. Naririnig hello? Hello po. Naririnig na po namin kayo, Doc. Pwede niyo na po nga ituloy po.
13: Rinig po ba ako, ma'am?
2: Yes po. Opo. Yes po, rinig po namin kayo. Ayun, Doc? Hello po, Doc. Naririnig po kami. Ayun, mukhang nawala ulit si Doc Mek. Subukan natin ulit sa ibang sa ibang platforms, baka kaya sa ibang platforms, no? Isa ulit na paalala mula sa ating istasyon.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
14: Ang sayaw ay mahalagang bahagi ng ating kultura. It is a universal form of self-expression, and no other dance expresses it better than ballet. Meet Alice Reyes, a Filipino dancer, choreographer, teacher, director, producer, and founder of Ballet Philippines. Alice took lessons in classical ballet at a very young age. She completed a Bachelor of Arts degree in History and Foreign Services and took postgraduate studies at Ateneo de Manila University. Alam niyo ba na noong February 1970, her dance company staged the first ever modern dance concert at the Cultural Center of the Philippines Main Theater? At noong June 2014, si Alice Reyes ay naparangalan ng highest award in the arts ng Order of...
2: Ayun, so tayo nagbabalik muli dito sa ating programang Warm Heart. Ayun, mukhang medyo tayo nag-feedback tayo ng konti. Pero Doc Mek, naririnig na po kami?
13: Yes po, rinig ko po.
2: Sige. Rinig po namin kayo. Okay. Doc, ulitin lang po natin yung katanungan ko ulit na medyo nag-choppy tayo ng konti, no? So ano po yung mga pangunahing sintomas na dapat bantayan dun sa mga taong posibleng may PTSD?
15: Okay, ulitin ko po, no? Ang kailangan natin bantayan ay yung apat na symptom clusters ng PTSD. Una po ay yung tinatawag nating intrusive memories. Yung pagsasabi natin intrusive memories, ito po yung pagkaalala sa mga unwanted memories na nag-cause ng patin ng trauma at emotional distress. So yung mga flashbacks na nag-focus na para maramdaman natin muli yung traumatic event. Pangalawa po nito is yung avoidance. Avoidance po is yung pag-iwas natin na mapag-usapan or isipin yung traumatic event tulad ng pag-iwas sa mga activities o mga tao na maaaring maging reminder ng traumatic event. Pangatlo po is yung negative changes in thinking and mood. So, dito naman po, of course, dahil sa traumatic event na iyon, nagkakaroon tayo ng persistent negative feelings na sa sarili natin o kaya sa ibang tao, no, na nagpapos sa atin para magkaroon ng guilt or pagsisis sa sarili, no? Pwede rin naman, part din ito yung emotional numbing, yung parang wala kang maramdaman, no? Or detachment sa mga mahal mo sa buhay. At yung panghuli po na cluster symptom is yung pagbabago sa ating physical and emotional reaction na kapag tayo ay naaalala natin or bumabalik sa atin yung mga traumatic memories na yon, ay nagkakaroon ng fight or flight system yung ating ang ating sarili tulad ng pagkairita, no, or angry outbursts, sleep disturbances, at nasisirapan din pong mag-concentrate and difficulty in concentrating or pag-focus. Ayun po.
1: Okay, Doc Mac, tanong ko lang din po, paano po ba nakakaapekto yung Doc Mac? Hello po.
15: Yes,
1: po. Doc, yes, tanong ko lang po, paano po makaka-apekto yung pagkakaroon po ng PTSD sa pang-araw-araw ng isang pasyente po?
15: Of course, no, nakaka-apekto talaga ito dahil since this is a psychological disorder, nahihirapan tayong mag-function ng normal, no? Yung ating pang-araw-araw na gawain ay maaaring hindi na natin magawa ng kung paano na dito ginagawa noon, no? Dahil sa ating emotional distress na nararanasan sa tuwing maaalala natin yung traumatic events, lumalayo na tayo sa mga tao na apektuhan itong ating mga relasyon sa mga kapwa natin at sa mga tao sa paligid natin. At of course, no, dahil nahihirapan tayong makatulog or mag-concentrate, ay maaari din itong maapektuhan ng ating trabaho o pag-aaral. Kaya napakahalaga na i-address natin ito.
2: Ito naman po, Doc Mac, no. Sino-sino po ba, no, ang mga individual na masasabi pong may higher risk po, no, na makaranas po ng PTSD?
15: Okay. So, ang mga individual na maaaring makaranas ito ay kahit na sino, no, lahat tayo ay susceptible for experiencing or being triggered with PTSD, lalo na kung ang ating buhay ay na-expose tayo sa mga traumatic incidents sa buhay natin, like yung mga nakaranas ng calamities or kawalan o pagkawala ng mga mahal sa buhay or accidents or pati yung mga na-violate yung kanilang mga karapatan, no? Maaari sila maka-experience ng tinatawag natin na PTSD.
1: Doc, ano-ano mga maling paniniwala patungkol or stigma patungkol sa PTSD na dapat natin dapat pong itama?
15: Maraming maling paniniwala tungkol sa PTSD. Ang mga paramihan na nagsasabi na ang PTSD daw ay naranasan lang ng mga soldado na papa-encuentro sa gera, no? Hindi po totoo yun. Lahat po tayo maaaring maka-experience nito or matrigger nito or magkaroon nitong condition na to, mental health condition, na sana ay hindi, no? Pero lahat tayo ay maaaring magkaroon nito. Isang pagkakamali din o misconception o maling paniniwala na tungkol sa PTSD is PTSD yung mga tao hindi naaranas ng totoo o direct na experience ng problem. Tulad na nabanggit ko kanina, mayroon tayong tinatawag na vicarious trauma, no? Tayo kasi yung mga tao ay may iba't-ibang stress tolerance na tinatawag. Yung minsan may mga tao na mataas yung kanilang stress tolerance na kahit na sobrang yung event na nangyari sa kanila ay hindi sila nakakaranas ito. May mga tao rin naman na mababa ang kanilang stress tolerance. So, minsan kahit iniisip natin na maliit na bagay lang, na totoo matay sila. Okay? So, kunwari,
5: may isang kaibigan ka na nagkwento sa iyo ng traumatic event ng buhay nila, pwede ka rin magkaroon ng PTSD dahil sa kwentong yun. No? Sinatawag natin yung vicarious trauma na natutunan or na narinig. No? Pero hindi ito yung directly naka-experience ito. Ay pwede ka pa rin magkaroon na tinatawag na PTSD.
2: Ito naman po, Doc Mec, no? Syempre, sa bawat naman na mental health condition ay laging kinakailangan po yan, no? Ng support system upang kahit papaano ay maibisan ang epekto po, no? Nitong mga kondisyong ito. So, ano po ang magiging papel po ng family and friends sa pagtulong po sa isang taong may PTSD?
5: Malaki ang maaaring maitulong ng social support. Maaring ang pamilya at mga kaibigan ay may papel na ginagampanan upang matulungan ang isang tao na nagsusuffer ng PTSD. Yung simpleng pakikinig, no? O pagtulong, pag-alala sa kanya hanggang sa umabot siya sa punto na na-manage niya na yung kanyang mga symptoms. Dapat tayo maging mas pasensyoso sa mga simptomas na to, no? Kasi part ng simptomas is yung paglayo sa mga tao, pagiging irritable, pagiging magagalitin, no? Pagkakaroon ng depression din. Kaya kailangan upang matulungan natin ng isang tao na nakakaranas ng PTSD, dapat tayong maghabaan natin, no? Ang ating pasensya at dapat tayong laging umagapay, no, sa isang taong may PTSD.
1: Doc Mec, eto naman po, kung kanina is about sa family naman po, eto naman po sa, ano naman po ang papel ng pamahalaan at komunidad para sa pagpapalaganap ng kamalayan patungkol sa PTSD?
5: Okay. Malaki rin ang papel na ginagampanan ng pamahalaan at ng komunidad, no? Meron tayong mga mental health facilities and also mga tao na maaaring malapitan ng isang tao na may PTSD upang, lalo na yung mga professional, no, upang tulungan sila na ma-manage yung kanilang mga sintomas at bumalik sa normal functioning ang kanilang mental health, no? Sana, no, ang gobyerno din ay magkaroon ng mas marami pong programa upang matugunan yung mga pangangailangan ng isang taong may PTSD. Siguro, magandang ilatag natin yung mga, bukod sa meron na tayo ngayon, no, na Mental Health App, bukod doon, ay siguro mas magandang magkaroon tayo ng mga tulong nito na programa na pinapakilala at nagbibigay ng awareness yung mga tao tungkol sa mga mental health condition gaya ng PTSD.
2: Ito na lamang po siguro, no, Doc Mec, no, para po sa mga merong maaaring mga tao na hindi talaga sila bukas na ipaalam na sila po ay nakakaranas po nitong PTSD, no. Sa inyong palagay bilang isa pong mental health professional, ano po ba yung masasabing tamang panahon kung kailan dapat humingi na po ng tulong itong mga taong may PTSD?
5: Huwag na natin hintayin yung pala, no? Ang tamang panahon ay ngayon, no? Kung ito ay nakakaranas ng nararamdaman mo hindi ito yung normal na functioning ng iyong pag-iisip. So, nakikita mo na na may mga nangyayari sa sarili mo na tutingin mo gusto mo.
2: Ayun, naputol tayo. Ipaulit lang natin yung kumbaga yung masasabi natin na kasagutan ni Doc Mec dun sa ating question, dahil mahalaga ito, no? Mahalagang malaman ito, lalong-lalo na ng ating mga kababayan na manakan. Ayun, Doc Mec, medyo naputol tayo. Go ahead po.
5: Naputol. So, huwag na po natin hintayin, no? Na tayo ay lumala, na tayo mahirapan pa. Wala naman na pong dapat ikahiya sa paglapit sa mga professional pagdating sa mga karamdamang pangka-exercise. Anytime, no? Pwede tayong lumapit. Anytime, pwede tayong dumulog dahil hanggat madali siyang tugunan, no? Ayun ang pinakamagandang pagkakataon upang ating isang bumi yung ating karamdaman.
2: Mm-mm. And with that, maraming salamat po, Doc Mex, sa pagsama niyo po muli dito sa programang Warm Hearts. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
5: Okay, maraming salamat din po. Happy Sunday.
2: Happy Sunday din po.
1: At ating nakasama para sa ating paksang Post-Traumatic Stress Disorder or PTSD, si Dr. Mary Esther Claire Mec S. Perez Torres, isang registered psychometrician at registered psychologist na siya rin ang founder ng Exilus Psychological Services.
2: At dito na po natin tinatapos ang isa na namang edisyon ng ating palatuntunan. Magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison at Justin Osias. Narito po muli ang inyong mga lingkod, Steph Vicente at
1: Drizel Nanyong.
2: At ito ang Warm Heart.

0: Sa Facebook? Sa YouTube? Sa live audio streaming? Online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online. Stop and spot.
0: Paano tayo makasisigurong legit ang impormasyong nababasa natin sa social media?
1: Spot the source.
0: Hindi porke nag-viral, totoo. Kaya laging i-fact-check ang impormasyong nakuha at tukuyin kung credible ba ang sources ng mga ito.
1: Spot the purpose.
0: Hindi lahat ng nakapost ay may mabuting hangarin. Ang iba ay may intensyong makapanira lamang. Kung sa inyong palagay ay hindi nakatutulong para sa mas nakararami ang impormasyon, huwag na itong i-share para hindi na magdulot pa ng gulo o pagkalito.
1: Spot the ownership.
0: Legit o edit? I-double check kung totoong nanggaling sa mga legit news providers ang impormasyon dahil baka edited lamang ito ng kung sino para magpakalat ng fake news. I-check muna ang kanilang mga official social media platforms para makasiguro.
1: Spot the time.
0: Updated ka nga ba? O baka outdated na yung balitang na-share mo? Siguraduhin na tingnan mabuti rin ang month, day at year ng impormasyong inyong binabasa upang hindi maging sharer ng mga lumang balita.
1: Let's be part of the solution. We can be warriors against disinformation and misinformation.
0: Maging mapanuri sa lahat ng oras. A message from Presidential Communications Office, Department of Education, Commission on Higher Education, DILG, DSWD, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas.
2: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo. Bridges on Air. Tulay sa himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.
4: Muli. Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong araw na ito at welcome na naman po sa isa pang episode ng programang Bridges on Air. Ako po yung lingkod, Ray Sampang, kasama of course.
5: Si Aris Gutierrez po.
4: Yan, at ang programang Bridges on Air ay isa pong collaborative effort sa pagitan ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service Bureau of Broadcast Services. So nagbibigay pugay po tayo kay Secretary Kling Ang ng ating Commission on Filipinos Overseas. Ayan. Pero para sa araw pong ito, paalala lamang po, napapakinggan at napapanood tayo sa pamamagitan ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, type lamang Radyo Pilipinas World Service. Sa ating YouTube channel, sa inyong YouTube browser, type lamang din Radyo Pilipinas World Service. And of course, sa Facebook page ng Commission on Filipinos Overseas, Aris. Ano? And syempre, napapakinggan din tayo sa iba't ibang panig ng mundo gamit naman ng ating shortwave broadcast through the facilities ng Voice of America gamit ang kanilang mga shortwave transmitters. Doon po sa mga sumusubaybay sa atin sa shortwave broadcast, narito ang ating mga sumusunod na shortwave frequencies sa Filipino. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Yan. At para sa araw na ito, ano bang aasahan natin ating mga taga-subaybay, Aris?
5: Lagi naman natin binabanggit, maraming ginagawa ang Commission on Filipinos Overseas. Tulad na lang nung nagkaroon ng media training, kasama nga ang Radyo Pilipinas World Service training na yon. At pero ang focus natin ngayon sa ng guest natin ngayon, ng ating CFO correspondent, ay yung nagkaroon kasi ng meeting kamakailan, yung Board of Commissioners ng CFO. Kasi ang CFO nga, dahil isa siyang komisyon, ay may mga commissioners yan na representing yung mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan na may kinalaman sa non-resident Filipinos.
4: So, yung mga napag-usapan ng mga commissioners, may kinalaman din sa mga darating pang mga programa at serbisyo ng CFO?
5: Yes, ganun po yung ano, usual na sa agenda ng mga ng Board of Commissioners meeting, nire-repaso yung mga naisagawang proyekto. Tapos kung may mga polisiya na kailangang pag-usapan, kung kailangan ba siyang i-fine-tune, doon din yun nag-uumpisa yung usapan.
4: Makakasama natin ba dyan ang ating CFO Immigrant Service Officer? Siya rin tatay yung CFO Community Correspondent natin, si John Mark Calves?
5: Si JM kasi po ang isa sa mga tumayong, nandun siya sa Secretariat ng Board of Commissioners, kaya siya yung
4: magkakahatid sa atin ng mga kaganapan. And of course, sa ating segment, tong Pinoy Ako segment, makakasama naman natin si Louie?
5: Louis Baterna.
4: Founder at President ng Philippine Art and Culture Exchange of PACE. Mamaya po yan sa Pinoy Ako segment. So, tingnan natin muna, alamin muna natin ang mga kaganapan sa ginanap na 69th Board of Commissioners meeting ng CFO. Makakasama natin sa linya ngayon, Ares, si JM o John Mark Calves. John Mark, go ahead.
6: Magandang umaga po sa inyo mga sir at magandang umaga rin po sa mga taga-subaybay ng ating programa sa Bridges on Air. Gaya po ng nasabi, today po I will be relaying some of the important information mga kaganapan po noong June 2, just this week. With regards po doon sa ginanap na ika-69th CFO Board of Commissioners meeting. Dito lang din po sa opisina ng CFO.
5: JM? JM?
6: Yes, sir.
5: Pwedeng para lang sa for the benefit ng ating mga tagapakinig dito sa Bridges on Air, pwede mo bang pakipaliwanag yung setup kung bakit may Board of Commissioners ang CFO? Sino-sino ba yung represented diyan?
6: So basically po the CFO Board of Commissioners are from various agencies po na kinoconsider nating mga stakeholders, lalong-lalo na doon sa mga when it comes sa mga programs, services and initiatives na ini-implement ng CFO. Siyempre po, chairing our Board of Commissioners po, nakasama natin on-site. Of course, si Secretary Dante Klink ang the second. Siya po ang chair ng ating CFO BOC. Andyan rin po, nakasama rin natin on-site ang ating vice chair mula naman sa Department of Foreign Affairs po, si ASEC Angelica Escalona. At bukod po sa CFO at DFA, nariyan rin ang representative member representatives ng BOC mula naman sa CFO, andyan si USEC Maria Arlene Borja. From DepEd po, ito po naman ay nirepresent ni Director Runvi Manguera. At yung ibang members po ng BOC naman ay nakasama natin online. Ano? Nariyan ang representative ng DOJ, si Ms. Thonette Alvarez. Representing naman po the Department of Labor and Employment ay si Ms. Princess Angkaya. From the Department of Tourism, nakasama natin online si Yusik Rica Bueno. And from the Department of Trade and Industry, Yusik Bless Lantayona. And from the PCO naman po, si ASEC Arthur Los Baños. Yung ating interim member naman po from the DMW ay nakasama rin natin online. The DMW was represented by ASEC Maria Regina Galias po.
5: Mm-hmm. Sige, JM, tuloy mo na kung ano yung pinaka-highlights nung naging meeting ng Board of Commissioners.
6: Opo, maraming salamat po Sir Aris. Ano? Basically po, sumentro sa limang agenda ang naging pag-uusap ng ating Board of Commissioners. Nariyan po ang pagbabahagi ng legal opinions ng Office of the Solicitor General. Hinggil nga po doon sa inisiyatiba ng CFO na magkaroon ng honorary diaspora representatives. Mm-hmm. Pangalawa po ay yung initiative rin natin na gamitin ang term na non-resident Filipinos to refer to the CFO's constituents and the permanent and long-term migrants. Naging bahagi rin po ng pag-uusap ang matters regarding the Australia Subclass 407 visa. At panghuli po ay mga updates doon nga po sa gaganapin nating 2026 Filipino Diaspora Summit this June at doon rin sa 2026 Presidential Awards for Filipino Individuals and Organizations Overseas or PAFIO na siya namang gaganapin po sa December 2026 po.
5: Sige, so sige, tuloy mo lang, JM. Tuloy mo lang.
6: Opo. With regards po doon sa allow me to skip the formalities of the BOC meeting perhaps and go over those agenda na nabanggit nga kanina. Una po doon po sa usapin on patungkol sa ating proposal na magkaroon ng honorary diaspora representatives, ibinahagi po ni USEC Borja from the Office of the Executive Director ang naging tugon ng Office of the Solicitor Generals doon nga po sa mangilan-ngilan nating katanungan clarifying the legality as well as the scope, nature and scope of our proposed HDR. Basically po, sumentro ang pagbabahagi ni USEC Arlene doon nga sa mga katanungan gaya ng kung ang proposed panukala nga pang designation ng HDR ay supported ng Batas Pambansa 79 na siya ring naging legal basis for the creation of the CFO. Ano? And ang sabi naman po ng OSG rito ay yes, it is the CFO. Specifically pointing out to that provision in Section 4 of Batas Pambansa 79 is authorized to designate HDRs provided that they that it is necessary and approved by the President. So yun po yung naging opinion ng OSG, those statutory requisites po na kailangan necessary yung pagkakaroon ng HDR at pangalawa, approved po siya ng President of the Republic of the Philippines. Pangalawang tanong po na tinugunan ng OSG is kung ang proposed function nga ba and scope ng HDR ay consistent sa mga existing laws and agency mandates. Sabi naman po ni OSG, yes, they are consistent given that Filipino residents abroad will serve in a non-diplomatic, voluntary, tsaka programmatic capacity extend to the reach of the CFO. Provided po ano na itong HDRs na itatalaga natin will only perform facilitative and coordinative functions as well as mag-provide po ng support sa ating overseas Filipino. So kumbaga, they cannot perform any consular or diplomatic functions kasi yun naman po ay function ng DFA, ng ibang agencies. Dagdag rin po dito ng OSG, ano, the HDRs will not intrude into the functions of the DFA, the DMW, and the OWA, given na klaro naman na ang ating, na in-indicate natin doon sa magiging functions ng HDR ay only facilitative and programmatic in nature. Also, dagdag na rin po roon yung target na kumbaga constituents na magiging focus ng ating HDRs. Pang-apat na tanong po na kinonsult natin sa OSG is kung ang non-diplomatic and voluntary nature po ba ng HDR avoid constitutional and legal concerns relating to the exercise of governmental or sovereign functions. Sabi po ni Office of the Solicitor General dito, the proposed function daw po in designating HDR does not avoid legal and constitutional issues given that the HDR is still a public office. Yes, it is voluntary. Yes, it is non-compensatory, but still it is a post or a designation under and authorized by the CFO. So, hindi po siya exempt doon sa constitutional and legal issues or requisites po natin. Tapos, napag-usapan rin kung meron po bang additional legal safeguards na kailangang i-consider. Sabi ni OSG rito, yes, there are actually several issues or areas na kailangan pa nating pag-aralan at i-consider at ilan nga roon ay ang nature as well as status of the HDR under the Philippine laws. Siyempre, andyan rin yung pagkakaroon natin ng isang klarong accountability mechanism. Jurisdictional concerns, of course, clarifying kung sino at hanggang saan lang ba ang pwedeng rule or function ni HDR. Organizational placement within the CFO, of course, since sabi nga natin, this HDR will be under CFO. Siyempre, yung relationship ni HDR at ng CFO, of course, ano, kailangan rin yung masiguro, and the enforcement of liabilities abroad. So, kumbaga, we have to make sure that our honorary diaspora representatives are not only liable under the laws of the Philippines, but also consistent doon rin sa mga namamayaning laws, standards, or guidelines wherever they are currently residing. And panghuling concern po na idinulog natin sa OSG ay kung mayroon bang other domestic and international legal considerations that may affect the implementation. Sabi naman po ng OSG, it may become necessary po to really formalize yung pagre-recognize ng HDR through international agreements between the Philippines and the receiving state. Isa yun sa pinakamahalagang requisites po ano whenever we're, sabi ni OSG, isa yun sa pinakamahalagang requisites every time we're proposing a certain post to be or a certain person to be designated outside of our country. Basically, the purpose of this is to clarify, una, the recognition, the authority, the limitations, as well as the liabilities of this honorary diaspora representative po. So basically, doon po gumulong yung pag-uusap tungkol sa ating proposal na magkaroon ng honorary diaspora representatives. And to share with you po, the members of our BOC were actually very excited about this one because basically, having honorary diaspora representatives would mean having more representation, especially when it comes to decision making, particularly on matters concerning our overseas Filipinos. They just gave us some caveat na siguro kung ma-push through itong initiative na ito ay kailangan lang natin pumili ng honorary diaspora representatives na una, intelligible enough, and pangalawa, financially stable po, ano, given that this designation is voluntary and non-compensatory in nature.
5: So, honorific lang siya, no? Mm-hmm. Honorific yes, position.
7: So, JM, maliwanagan ko lang itong HDR, Honorary Diaspora Representative. Okay, yes, pero itong HDR, like what you said, hindi naman siya, wala siyang compensation. Walang yes, allowance, true. Walang compensation. Kaya nababanggit mo na kinakala intelligible enough and financially stable dahil wala siyang aasahan na sweldo. Abonado pa siya pag may humingi ng tulong sa isang lugar, eh, napakalayo niya, babiyahe siya, parang ganun, ano. So, out of, ano talaga to, public service ang mangyayari.
6: Yes.
7: Okay,
6: yes,
7: pero nabanggit mo rin kanina, JM, na sa pagkikipag-usap niya sa OSG, sa Office of the Solicitor General, yung issue na baka mag-overlap ito sa DMW, sa OWA,
5: DFA.
7: At saka sa DFA, lalo na sa ating Philippine Embassy. Kasi meron tayong mga migrant workers officer na pinag-uusapan. Meron din tayong mga labor attaché na pinag-uusapan pagdating sa mga embahada. So, malinaw ang sagot ng OSG dito na hindi ito mag-overlap. Tama ba yun?
6: Yes po.
7: Okay. So, sa paanong paraan ito hindi mag-overlap? Sa functions at mandate ng embahada, ng MWO, o maging ng OWA?
6: Mm-hmm. Gaya nga po ng nabanggit ko kanina, ano, we have to really position, there is a need for the CFO to really position the honorary diaspora representative to such a point na yung magiging functions niya ay una, limited lang doon sa ating constituents, of course, the non-resident Filipinos. Bilang ang overseas Filipino workers naman po ay sineserve ng DMW. And pangalawa, we need to really delineate

sinabi niya sa akin, mahal kong Ernesto, alam kong tulog mo'y malalim, di na ako nagpaalam, di na kita ginising. Salamat nga pala sa pasalubong mong kalamay at sa pinakamasayang gabi ng aking buhay. Nung iniwan ko ang baryo natin, ang akala ko isang tunay na pag-ibig ang matatagpuan ko. Hinanap kong saan-saan at kung kani-kanino, di ko inakalang ito ang kahahantungan ko. Imbis na ako'y sagipin, itinulak sa bangin, ito palang ibig sabihin. Ang kapit sa patalim, kung magbaho sa bunin, kung makatigamutin, kung hindi na masikmura, ay ibaling ang tingin. Kahit ako ay bayaran at kalagkaring babaeng alam, mga amoy ng laway ng iba't ibang lalaki. Isa lang ang kaya kong sa'yo'y maipagmalaki. Ikaw lang ang bukod tanging

0: oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Mga kababayan,

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad po ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
2: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Bago ang bugso ng ating balitaan para sa araw na ito ay atin muna nga tatalakayin sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon ang mga mahalagang reforma sa edukasyon na kamakailan lamang ay inaprubahan sa Kamara, mga panukalang naglalayong palakasin ang pamahala sa sektor ng edukasyon, itaguyod ang kaalaman tungkol sa ating konstitusyon at palawakin ang suporta sa nutrisyon ng ating mga mag-aaral. Kaugnay ng lahat ng paksang ito ay kasama na natin ngayon sa linya ng ating komunikasyon si Pasig City Representative Roman Romulo na siya ring chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture. Representative Romulo, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ulit ito ng himpilang Radyo Pilipinas World Service.
4: Yes, magandang hapon, Steph, at sa lahat ng nakikinig, nanonood po. Good afternoon po sa ating lahat.
3: Maraming salamat po, Congressman, sa pagsama niyo po sa amin ngayong linggo. Although it's a family day, pero kasama pa rin po namin kayo para maghatid po ng mahalagang impormasyon, particular po sa sektor ng edukasyon. So yun nga po, no, tulad ng aking nga nabanggit kanina, no, kasi inaprubahan na po pala sa ikatlong pagbasa ng House of Representatives itong tatlong panukalang batas na may layunin po na palakasin ang sektor ng edukasyon dito sa bansa, which would include po House Bills 9358, 9377 at 9466. So unahin po muna natin itong House Bill 9358, no, kasi layunin po pala nito na amyendahan ang Republic Act number 9155 na kilala rin po na Governance of Basic Education Act of 2001. Congressman, gaano po kahalaga na maamyendahan po, no, yung nabanggit na batas na kumbaga ay magpapalakas pa po pala, no, sa pamamahala ng ating Department of Education o DepEd?
4: Yes, Steph, sa totoo kasi, ano, nung dumating yung ating K-12 at syempre habang dumadami rin yung ating mga paaralan sa iba-ibang probinsya, sa iba-ibang syudad, naging mahirap na para sa Department of Education na kung meron, kung iisang probinsya, iisa lang yung schools divisions office niya doon. Kasi meron tayong mga probinsya na medyo yung land area niya malaki. Mm-hmm. So yung mga eskwelahan ng DepEd medyo scattered, kalat-kalat sa buong probinsya. Meron pa nga raw ay nandun sa mga island barangay. Dahil dito, sa kasalukuyang batas, iisa lang yung schools division superintendent, yung SDO na office. Mm-mm. Dahil doon, ang hirap po para sa kanila na mabisita man lang makita kung kamusta ang kalidad ng edukasyon, ano yung pangangailangan ng bawat mga paaralan dahil sa laki. Tapos meron naman po, kahit na maliit lang yung syudad, ang daming schools. So hindi talaga physically mabigyan ng tamang pansin kung iisa lang ang schools divisions office natin. Sa ilalim ng batas, panukalang batas na ito, binibigyan po natin ang DepEd ng authority na magdesisyon. Kung masyadong malaki yung sakop ng isang SDO, schools division office sa isang probinsya o isang syudad, pwede na ang DepEd, hindi na kailangan ng panibagong batas, pwede na ang DepEd magtayo ng pangalawa o pangatlo na SDO.
3: Congressman, ano po kaya no yung magiging papel ng at least no ng DepEd regional offices sa ilalim po ng panukalang ito para nga po mas lalo pa pong mabigyan no ng mas malawak na kapangyarihan po ang DepEd.
4: Ang ating mga regional offices po mananatiling pareho kasi ang regional offices natin sila po yung magiging koneksyon sa sentral at sa bawat schools divisions office. Ang kailangan natin yung schools divisions office ang mabigyan ng DepEd ng authority na paramihin yon depende sa pangangailangan ng bawat probinsya, ng bawat syudad. Kaya sa ilalim ng panukalang batas na ito, yun po ang ginagawa natin, yung schools divisions offices ay pwedeng magdagdag ang Department of Education kung tingin nila ay administratively mas madali at mas madali sila makapagbigay ng tamang serbisyo sa mga bawat paaralan.
3: Bukod dito po no kasi nabasa din po namin na ina-update din no nitong panukala yung batas upang nga umayon po sa governance framework ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Gaano po kahalaga no under this House Bill na maging inclusive po no particular sa mga kapatid po nating Muslim yung matatawag po na education governance?
4: Yes, kasi sa totoo po no yung ating BARM autonomous po meron na siyang sariling pondo pero alam rin natin ang totoo na maganda rin na dahil iisang bansa tayo ay masigurado natin na yung mga governance structures na ginagawa na ng Department of Education ay yun ay masigurado natin na mapayuhan natin, mabigyan ng gabay yung ating mga kapatid sa BARM region.
3: Bukod po dito sa House Bill 9358 ay isa rin no sa mga inaprubahan itong House Bill 9377 na kilala rin bilang Constitutional Education Act. So of course given the name po no ng panukalang batas na ito ay layon po nitong itaguyod ang kaalaman po no pagdating sa ating konstitusyon. Bakit po na kasi nabasa din namin no na ito i-integrate na ito simula pa lang sa elementary level no. So bakit gaano po kahalaga na sa murang edad pa lang po no ng ating mga mag-aaral ay bigyan na po kagad sila ng edukasyon patungkol po sa ating konstitusyon.
4: Steph, sa totoo tama lahat ng binanggit mo, yan talaga ang layunin ng panukalang batas na ito kasi naniniwala tayo na napaka-importante po na ang bawat mamamayan from bata pa lamang alam po niya yung karapatan niya bilang isang Pilipino. Alam po niya na ito yung mga karapatan niya sa ilalim ng ating saligang batas o konstitusyon. At gusto rin natin masigurado na sa batang edad pa lamang, alam ng bawat Pilipino yung karapatan hindi lang ng individual, pero ng ating bansa. Halimbawa, yung West Philippine Sea. Mm-hmm. Ay kailangan alam rin po ng mga batang Pilipino na kung ano yung karapatan natin at bakit natin pinaglalaban po ito. Kaya yung sense of civic duty, yung sense of patriotism, sense of being a Filipino, gusto po natin agad-agad, bata pa lamang, ay masigurado natin alam ng bawat Pilipino kung ano yung karapatan niya at ng ating bansa.
3: And under this House bill po, no, na of course isinusulong po ninyo, ay gaano po, no, under this, ay paano po eksaktong makatutulong po yung ating school administrators and of course our teachers po, no, para tuluyan na pong ma-integrate po, no, ang edukasyon patungkol sa edukasyon edukasyon patungkol sa ating konstitusyon dun sa curriculum po, no, na ipinatutupad sa ating mga eskwelahan.
4: Alam mo, Steph, simula pa lang naman ng grade 1, meron ng mga subject katulad ng aralin panlipunan, good manners and right conduct o yung GMRC, may history, all the way naman po yan, meron iba-iba, civic, civica, meron yan sa bawat baitang. Ang gusto lang po natin, age-appropriate, example po, pag grade 1, hindi naman natin pwedeng turuan ng mga konsepto na masyadong mabibigat. Mm-hmm. Kailangan po talaga dyan, unang-una ay maturuan po yung ating mga mag-aaral ng sariling disiplina sa sarili, kasi yan ang isa sa pinaka-importanting bagay. Kunyari, meron tayong disiplina, alam natin na meron tayong karapatan, pero may karapatan rin ang ating mga kapwa Pilipino. Diyan may kita natin yan sa GMRC, pwedeng ma-integrate, o kaya sa araling panlipunan habang paakyat. At syempre, habang umaakyat until dumating ng junior high school, senior high school, ay meron nang pwedeng ma-discuss dyan tungkol kunyari sa Bill of Rights, yung karapatan ng due process, para mulat kaagad yung ating mga mag-aaral na yung mga karapatan niya bilang individual. At syempre, mahalaga po yung usapin ng West Philippine Sea. Kailangan na iintindihan po ng bawat Pilipino bata pa lamang kung bakit natin pinaglalaban yung West Philippine Sea.
3: Under this proposed law po ba ay magkakaroon po kaya ng at least mga pagsasanay po sa ating kaguruan upang mas, kasi tulad po ng inyong nabanggit na dapat ay kung saan po appropriate based on grade levels, kung nasa high school man itong ating mga estudyante, eh dapat yung appropriate lang yung ituturo muna sa kanila hanggang dun sa maturuan na sila ng mga complex, no, katulad nga po dun sa ating Bill of Rights. So magkakaroon po kaya ng training yung ating mga teachers para at least po ay masanay po sila na kumbaga ay tama po, no, nasa tamang grade level o ang kanila pong ituturo mula sa ating constitution po.
4: Tama ka, Stefano, talagang sa bawat bagong iniintroduce na competency o learning area, talagang kailangan po talaga ng unang-una pagbibigay ng gabay ng central office kung ano yung mga paksa na pwedeng pag-usapan. Pagkatapos po nun, ay siyempre kailangan magkaroon ng open forum with the teachers para ma-discuss sa kanila kung may katanungan sila, kung meron silang gustong makita silang mga komplikasyon. Talagang dapat po dumaan sa tamang konsultasyon at tamang pagbibigay ng gabay para yung mga teachers natin ay maayos at hindi mahirapan yung kanilang pagturo nito. Meron naman tayo, alam mo, Steph, meron naman tayo yung mga tinatawag na LAC, yung mga kung saan-saan nakikita yung mga guro natin, I think once every 2 weeks, isang oras para ma-discuss yung iba-ibang bagay sa kanilang mga paaralan, pwedeng doon mapag-usapan, or pwedeng kahit online, kasi ang alam naman natin, yung mga guro natin ay very busy rin, ang dami rin nilang ginagawa.
3: Kamusta naman po yung consultation with other stakeholders aside from the teachers po, no, regarding this proposed law?
4: Well, sa ngayon, panukalang batas pa lang po siya. So sa totoo, pag naging batas siya, bago ma-implement ng DepEd yan, dyan magaganap po yung mga mas malawak na konsultasyon sa stakeholders. Sa ngayon po, bilang panukalang batas sa committee at syempre no sa plenaryo, nandiyan po yung iba-ibang teacher groups na anbitahan po dyan, yung iba-ibang education stakeholders. Pero alam rin natin na the moment maging batas siya at i-implementan ng DepEd yan, dapat mas malawak pa yung kanilang ibibigay na pagbigay ng gabay sa pag-implement po nito.
3: At isa pa po dun sa mga panukalang batas na related po sa ating education sector na inaprubahan sa ikatlong pagbasa dyan niya po sa House of Representatives. Ito nga pong House Bill 9466 na layon po nga mapalawak pa yung ating national feeding program. Matanong ko lamang po, Congressman, ano po ba yung mga pangunahing pagbabago no sa naturang programa under this proposed law?
4: Yes. Steph, ngayon kasi alam natin tawag sa kanya National Feeding Program. Una, pati yung title pinalitan na natin, National Nutrition Program na po yan. Kasalukuyan po ang binibigyan po ng tulog ay yung mga undernourished students natin na nasa daycare.
3: Mm-mm.
4: At yung mga nasa key stage 1, yung grades 1 to 3, yung 4 to 12 po. Sa ibang paaralan, meron na rin po yan ng mga pagbibigay ng sigurado para manourish sila. Sa ilan, at ngayon po, 120 days lang. Sa ilalim po ng panukalang batas na ito, ang coverage po niya, lahat ng undernourished, 5 years old and below, lahat ng estudyante from K to 3, hindi natitingnan, lahat po sila, universal na po ang application.
3: Mm-mm.
4: Pagdating ng grades 4 to 12, lahat po ng estudyante na undernourished. Dati 120 days, ngayon gagawin ng 200 days of 45 meals ang ibibigay. At syempre po, nandiyan rin po yung mga kung kakayanin, yung milk or gatas makapagbigay. Pero importante muna ay yung 45 meals na 200 days, dati 120 lang. Yung coverage niya, universal na for K to 3. At para sa lahat ng batang Pilipino below 5 na undernourished.
3: Mm-mm-mm. And under this proposed law po pala ay masasama na po yung ating mga lokal na magsasaka at ang mga isda dito sa food procurement system. Ano po yung magiging eksaktong papel na kanila pong gagampanan under House Bill number 9466?
4: Well, magkakaroon po talaga ng mapping yan, ng food agricultural mapping ng buong Pilipinas. Doon sa mga lugar na meron mga local products na pwedeng gamitin doon sa 45 meals, yun po ang unang, dun muna po magsosource nung pagkuha po ng pagkain para sa 45 meals. So ang unang step dyan, pagka napasa po ito, ay magkakaroon talaga ng mapping ng buong Pilipinas kung saan may sources tayo ng mga iba-ibang mga pagkain na parte ng 45 meals. Again po, ano, Steph, hindi mangyayari ito sa bawat rehiyon kasi kung ganun hindi naman kakayanin.
3: Mm-mm.
4: So ito po, it will be localized dun sa mga lugar kung saan madedetermine dun sa mapping ng ating bansa na merong local sources ng pagkain na pwedeng gamitin for 45 meals.
3: Mm-mm-mm. And aside from our local farmers and fisher folk po, no, kasi yung locality na po yung pinag-uusapan natin dito, paano po kaya naman makakatulong ang mga local government units po natin para maasistehan po yung ating mga magsasaka at mangingisda under this proposed law?
4: Actually, Steph, ano, ngayon pa lang, sa totoo, no, sa kasalukuyan na batas, napakalaki ng tulong ng ating mga LGU. Sa totoo, itong mga naisipan yung pag-source sa local ng mga suppliers. Sa totoo, may mga region na rin tayo, may mga probinsya, may mga syudad sa probinsya na ginagawa na po ito sa totoo lang.
3: Mm-hmm.
4: So ang gusto lang po natin, ma-institutionalize siya kasi nakita natin, hindi lang naman makakatulong sa kalusugan ng bawat mag-aaral natin, pero makakatulong rin dun sa pangkabuhayan ng ating mga local fisher folk at mga agricultural farmers.
3: Siguro po itong susunod ko pong katanungan ay isa po sa mga dapat mabigyang diin para lang po ma-instill sa ating general public po, no? Paano nga ba talaga, no, nakatutulong ang wastong nutrisyon sa overall performance ng ating mga estudyante kapag po sila ay nasa paaralan?
4: Steph, una, no, sinabi na sa atin ng lahat ng eksperto sa medical at health professions na napaka-importante na hindi maging undernourished ang isang bata, lalo na below 5 years of age. Ang sabi sa atin ng mga dalubhasa, ng mga eksperto, kung merong stunted growth o may undernourished below 5, pagdating po ng K to 12 nila, yung K yung kindergarten, kahit anong gawin po natin, hindi na natin ma-recover yung stunted growth at yung brain development po nila. Pag hindi sila properly nourished before 5, pati yung full growth ng brain development nila, apektado rin. That is why talaga napaka-importante, dahil sayang po yung talento ng batang Pilipino. Imagine kung dahil lang sa kahirapan ay hindi ma-develop, hindi lamang yung physical height niya, pero yung brain development niya, siguro dapat talaga gumalaw na tayo sa gobyerno. At iyon yung, yan yung objective nitong panukalang batas na ito, para hindi naman maging stunted growth or mawala yung full development ng brain ng isang batang Pilipino.
3: Mm-mm. And Congressman Romulo, no, given po lahat nitong napag-usapan po natin, yung House Bills 9358, 9377 at 9466, sa kabuuan po, no, sa inyong pananaw, ay paano nyo po ilalarawan na ugnayan po ng edukasyon, governance at nutrisyon sa pag-unlad po ng ating bansa?
4: Alam mo, Steph, maganda yung tanong mo, simply because talagang hindi talaga pwedeng paghiwalay yung health at yung education. Kasi nga yung napag-usapan natin kanina, pagka stunted growth o hindi yung brain development ay maputol, sayang po yung full potential ng batang Pilipino. Alam natin yung bawat batang Pilipino na nag-aaral sa mga ating paaralan ngayon, whether sa DepEd o privado, yan po yung magmamana po ng ating lipunan. Sa hinaharap po, sila yung magiging catalyst ng growth ng ating bansa. Kung hindi natin maalagaan yung health, yung education po nila, anong mangyayari sa ating bansa? Kaya talagang napakatama po na ngayon ay may mga reforms na ginagawa. Sinisigurado natin na yung nutrition ng mga bawat mag-aaral, kahit wala pa sa school age, ay pinapangalagaan ng gobyerno at tinutulungan po ang ating mga pamilya. Kasi sa konstitusyon natin, Steph, maliwanag naman, di ba? May prinsipyo ng parents' patriae, kung saan ang gobyerno ang tumatayo talagang pangalawang magulang ng ating mga batang Pilipino.
3: Bago po kayo pakawalan, Congressman Romulo, ay syempre po inaprubahan na nga po sa ikatlong pagbasa, no, itong tatlong panukalang batas na ito. What's next po, no? Ano po yung dapat nating abangan regarding these proposed laws?
4: Yung sa nutrition po, no, alam ko na nasa second reading na ata sa Senado. So hopefully ay maihabol po nila para maipasa natin. Kasi pag naging batas siya, meron pa rin mga spade work na kailangan gawin po dyan. Di ba? Kailangan ihanda natin yung education and health stakeholders. Kailangan magkaroon ng mapping ng Pilipinas kung saan pwede mag-source ng ating mga local products. So yan po, at hinuhope natin bago matapos ang taon na ito ay maipasa ng ating Senado yung panukalang batas dito sa National Nutrition Program. Yung tungkol naman po, mahalaga rin kasi po yung tungkol sa pagdagdag o pagbibigay ng authority sa DepEd na magdagdag ng mga SDO. Sa pagkaalam ko po, for second or third reading na rin ng Senado yan. So medyo malapit-lapit na rin po tayo doon.
3: And we hope po na as soon as possible po ay maisabatas po ang lahat ng ito, lalo saktong-sakto ay balik eskwela na this week. Kaya very kumbaga good news ito, hindi lamang sa ating mga mag-aaral kundi maging sa ating mga kaguruan at sa mga school administrators. With that po, maraming salamat po Congressman Romulo for joining us dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
4: Have a good Sunday, Steph, at sa nakikinig, have a good Sunday po.
3: Maraming salamat po. At ating nakasama dito sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, si Pasig City Representative Roman Romulo na siya ring chairperson ng House Committee on Basic Education and Culture. Tayo dadako na sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, hinimok ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga bagong nagtapos ng kursong abogasya sa Iloilo City na panatilihin ang katatagan at katapatan sa mga prinsipyong naging gabay nila sa pagpili ng kanilang profesyon. Sa kanyang talumpati sa ikatlong commencement exercises ng College of Law ng West Visayas State University, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng integridad, katarungan at katotohanan sa pagsasagawa ng tungkulin bilang abogado. Ayon sa Pangulo, dapat manaig ang prinsipyo kaysa kaginhawahan, katotohanan kaysa kasinungalingan at paglilingkod kaysa pansariling interes upang makatulong sa pagbuo ng isang makatarungang lipunan. Ipinahayag din niya ang pag-asang makita ang mga nagtapos na maging ganap na miyembro ng Philippine Bar sa hinaharap. Dumalo rin sa okasyon si First Lady Liza Araneta Marcos kasama iba pang opisyal ng pamahalaan habang pinangunahan din ng Pangulo ang inaugurasyon ng bagong gusali ng College of Law ng Universidad. Binigyang din niya ang mahalagang papel ng mga abogado sa pagtatanggol sa karapatan lalo na ng mga mahihirap at nasa laylayan kasabay ng pag-alala sa naging kasabihan ni dating Pangulong Ramon Magsaysay tungkol sa mas malaking proteksyon sa batas para sa kapos sa buhay. Sa huli, hinikayat ng Pangulo ang mga bagong abogado na makibahagi sa paghubog ng bagong Pilipinas kung saan umiira ng batas, na ipagkakaloob ang katarungan sa lahat at na itataguyod ang dignidad ng bawat mamamayan.
2: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, naglaan ang pamahalaan na mahigit 1.30 trilyong piso para sa sektor ng edukasyon ngayong taon. Yan ay ayon mismo kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Inihayag ito ng Pangulo sa ginanap na ikatatlong commencement exercises ng West Visayas State University College of Law sa Iloilo City kung saan binigyang diin niya ang kahalagahan ng patuloy na pamumuhunan sa edukasyon. Ayon sa Pangulo, nakasalalay sa kalidad ng mga lingkod nito ang lakas ng sistema ng hustisya, kaya patuloy ang pagsuporta ng administrasyon sa edukasyon at mga reformang institusyonal. Dagdag pa niya, ang malaking pondo para sa edukasyon ay patunay ng paniniwala ng pamahalaan na nagsisimula ang kaunlaran ng bansa sa pagbibigay lakas sa mamamayan. Dumalo rin sa nasabing okasyon si First Lady Liza Araneta Marcos at iba pang matataas na opisyal ng gobyerno. Pinangunahan din, tulad ng ating nabanggit kanina, ng Pangulo ang pagbubukas ng bagong gusali ng College of Law na inaasahang magpapahusay sa pagsasanay ng mga susunod na abogado. Sa tulong ng pondo, target ng pamahalaan na makapag-hire ng mas maraming guro, mapalakas ang learning recovery, mapalawak ang feeding programs at makapagpatayo pa na ang karagdagang silid-aralan sa buong bansa.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga balita, iniulat ng Malacanang na mahigit 25,000 Pilipino na ang napagsilbihan ng bagong urgent care and ambulatory services o bukas centers sa Eastern Visayas. Bahagi ang mga sentrong ito ng programa ng pamahalaan upang magbigay ng libreng serbisyong medikal sa mga pasyenteng nangangailangan ng agarang atensyon ngunit hindi kailangang makonfine sa ospital. Kabilang sa mga serbisyong iniaalok ay libreng konsultasyon, laboratory test, x-ray at mga gamot. Ayon kay Communications Undersecretary at Palas Press Officer Attorney Claire Castro, prioridad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpapalawak ng access sa serbisyong pangkalusugan para sa mga Pilipino. Sa kasalukuyan, may 3 bukas centers na gumagana na sa rehiyon na matatagpuan sa Katarman sa Northern Samar at sa Tolosa at Villaba sa Leyte na pinangangasiwaan ng Department of Health sa pamamagitan ng Eastern Visayas Medical Center. Dagdag pa ni Undersecretary Castro, patuloy na dinadayo ng mga mamamayan ang mga pasilidad na ito para sa agarang serbisyong medikal kung saan nangunguna ang mental health services, hypertension management at maternal at child health care. Bukod dito, binigyang diin din ang iba pang mga programang pangkalusugan ng gobyerno tulad ng zero balance billing at pinalawak na benepisyo ng PhilHealth na ayon sa paunang datos ay nakapagsilbi na sa mahigit 37,000 pasyente na may kabuang gastusin na umaabot ng halos 1.49 na bilyong piso.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Samantala, naglabas naman ang Department of Labor and Employment o DOLE ng labor advisory nito na nagtatakda ng tamang pasahod para sa regular holidays sa Hunyo a 12 na araw ng kalayaan. Ayon sa DOLE, ang mga empleyadong hindi papasok sa trabaho sa naturang regular holiday ay dapat makatanggap ng 100% ng kanilang sahod basta't nakapasok o nasa bayad na leave sila sa araw bago ang holiday. Samantala, ang mga papasok sa trabaho sa Hunyo a 12 ay dapat bayaran ng katumbas na 200% ng kanilang arawang sahod para sa unang 8 oras ng trabaho. May karagdagang 30% bayad para sa overtime work kung ang regular holiday ay tumapat sa itinakdang rest day ng empleyado, may dagdag pang 30% sa holiday pay. Mas mataas din ang overtime pay para sa mga magtatrabaho ng lampas 8 oras sa ganitong sitwasyon. Kasabay ng pagdiriwang ng 128 taon ng kalayaan ng Pilipinas ay magsasagawa rin ng kalayaan job fair ang DOLE sa iba't ibang bahagi ng bansa na handog para sa ating mga kababayang job seekers.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga balita, 2.7 milyong Overseas Filipino Workers o OFWs na i-deploy noong taong 2025. Proteksyon sa trabaho abroad, pinalalakas pa ng Department of Migrant Workers o DMW. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Jared Moreno ng Radyo Magazine.
5: Dahil sa patuloy na pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong nagtatrabaho abroad, mas pinalalakas ang Department of Migrant Workers ang proteksyon laban sa illegal recruitment, contract switching at iba pang anyo ng pang-aabuso. Ayon sa datos ng DMW, mahigit 2.7 milyong OFWs ang na-deploy noong 2025. Mas mataas ito ng 15.4% kumpara noong 2024. Sa panayam ng Radyo Magazine, binigyan din ni DMW Undersecretary Dominic Rubia Tutay ang kahalagahan ng pag-verify ng employer at pakikipag-ugnayan sa Embahada ng Pilipinas sa bansang pupuntahan upang matiyak ang ligtas at legal na pagtatrabaho. Paalala rin ang ahensya sa mga recruitment agencies na agad i-report sa DMW ang namang paglabag o reklamo ng mga OFW.
6: Yung mga recruitment agencies po na involved doon po sa specific worker po natin ay i-report din po yan dito sa Department of Migrant Workers dahil may tungkulin po ang ating mga Philippine recruitment agencies, private recruitment agencies na i-report lahat po ng mga paglabag na nagawa po laban po sa ating mga migrant workers.
5: Mula sa Radyo Magazine, para sa Bagong Pilipinas, ito si Jared Moreno, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
3: Sa iba pang mga ulat, nakiisa ang Department of Migrant Workers o DMW sa serbisyo caravan na ginanap sa Rizal Park, Maynila bilang bahagi ng pagdiriwang ng 128 araw ng kalayaan dito sa Pilipinas. Pinangunahan ng National Historical Commission of the Philippines o NHCP ang aktibidad na layong ilapit sa publiko ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan sa gitna ng pagdiriwang ng kalayaan at pagkakaisa. Sa caravan, inilapit ng DMW sa mga Overseas Filipino Worker o OFW at kanilang pamilya ang mga programa nito, kabilang ang reintegration services, impormasyon tungkol sa OFW hospital at mga programang nakatuon sa kaalaman, kalinga at kabuhayan. Ayon sa DMW, layunin ng mga programa na matulungan ang mga OFW sa kanilang maayos at ligtas na pagbabalik at muling pagsisimula sa bansa. Alinsunod dito sa direktiba ng Administrasyong Marcos Jr. na palakasin ang serbisyo para sa mga tinaguriang bagong bayani. Katuwang ng DMW sa aktibidad ang mahigit 50 ahensya ng pamahalaan, kabilang ang DOLE, DFA, DOH, TESDA, PhilHealth, SSS, Pag-ibig Fund at iba pa na magpapalawak ng serbisyong direktang inilalapit sa mamamayan.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!

0: Samantala, Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP patuloy na imo-monitor ang inflation data bago ang nakatakdang pulo ngayong Hunyo. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
1: Inihayag ng Bangko Sentral ng Pilipinas na ibabase nila ang inflation data bilang gabay sa monetary decision sa nakatakdang pulong ngayon buwan ng Hunyo. Ito ang inihayag ng BSP kasunod ng naitalang 6.8% na May inflation mula 7.2% inflation noong buwan ng Abril. Ayon sa BSP, ang May inflation ay mas mababa rin kesa sa inaasahan ng merkado at sa forecast range ng BSP na nasa pagitan ng 7.1 hanggang 7.9%. Ayon sa Bangko Sentral, nakatulong sa pagbagal ng inflation ang pagbaba ng gastos sa transportasyon dahil sa unti-unting pagbaba ng presyo ng produktong petrolyo, nakatulong din ang mas murang presyo ng ilang pangunahing pagkain lalo na ang bigas. Muling susuriin ng BSP ang kalagayan

0: sa mundo, ang Pilipinas ngayon.
1: Sa iba pang mga balita, Bureau of Internal Revenue o BIR, nilinaw na hindi saklaw ng value-added tax o VAT ang lifeline subsidy at green energy allowance. Ang detalye ihahatid naman sa atin ni Ray Ferrer.
2: Nilinaw ng Bureau of Internal Revenue na hindi na papatawan ng value-added tax at withholding tax ang lifeline subsidy at green energy auction allowance. Ito ay matapos ilabas ng ahensya ang Revenue Memorandum Circular Number 60-2026 na naglilinaw na ang dalawang singil ay mga government-mandated charges o pass-through collections at hindi bahagi ng kita ng mga distribution utility at electric cooperatives. Ayon kay BIR Commissioner Charlito Martin Mendoza, nagsisilbi lamang na taga-kolekta ang mga distribution utility at electric cooperative kahit hindi dapat patawan ng VAT at withholding tax ang naturang mga koleksyon. Ang lifeline subsidy ay para makatulong sa mga kwalipikadong low-income electricity consumers habang ang green energy auction allowance naman ay sumusuporta sa mga programa ng pamahalaan para sa renewable energy. Sinabi ni Mendoza na makatutulong ang paglilinaw na ito upang maiwasan ang dagdag na pasanin sa buwis at makatulong sa pagpapanatiling mababa ang gasto sa kuryente ng mga consumer. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
1: Samantala, tatlong top-notcher ng Philippine Military Academy o PMA Talang Dangal Class 2026 mula sa Batangas, ginawaran ng parangal. Ang kawangulat, ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco.
3: Kinilala sa dangal ng Batangan Award ng tatlong Batanggenyo na nanguna sa pagkatapos ng Philippine Military Academy Talang Dangal Class of 2026. Ginawara ng parangal ang valedictory ng PMA Class 2026 na si 2nd Lieutenant Christine Librada, top 7 na si Ensign Elixa Hernandez at top 8 na si 2nd Lieutenant Catherine De Chavez. Iginawad ang pagkilala ng Batangas Forum at Kapatirang Mabini Foundation sa Mabini Shrine sa Tanawan, Batangas sa pangunguna ni na dating Batangas Governor Tony Leviste, dating Tanawan Mayor Paquito Lirio at retired General Edgar Arevalo. Ayon kay Leviste, iginagawad ang dangal ng Batangan sa mga Batanggenyo na nagbibigay ng karangalan at pagkilala sa Batangas sa pamamagitan ng kanilang mga natatanging nagawa, tagumpay at serbisyo. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon!
1: At iyan ang mga mainit na balita para sa araw na ito. Didiretso na tayo sa bugson ng ating mga regional news.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Dadakuin muna natin ang rehiyon ng Luzon. El Niño Phenomenon Preparedness and Mitigation Plan ng Rehiyon 2, planchado na. Ang kabungulat ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
4: Nailatag na na Cagayan Valley Disaster Risk Reduction Management Council o CVDRMC and the Departments of Interior and Local Government o DILG Region 2 in mitigation and the preparedness measures that the El Niño Phenomenon na miyembro ng Regional Peace and Order Council. Napag-ergoan inakuha ng El Niño Regional Action Plan na itutok na a water security, food security, energy security, health and entre public safety. Iinirekomenda de iyari nga mawak nga panginan ta may pangwo nga aksyon o contingency plan ta pangurubang irata El Niño. Mawak, inakasta nga koordinasyon ta naduro mairang ahensya antre pangiade ta kawagan irang impormasyon ta totolay ta peno mabawasan idumang epekto na El Niño ta patolayan, gawagawayan at seguridad na totolay ira. Yato ni Bdita nagafut ta syudad na Tugigaraw, yaw si Dina Tadawilya Kampa, Radyo Pilipinas, World Service.
0: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
1: Inyong

0: pakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tuguegarao. Puntahan naman natin ang Baguio City. Camp John Hay, binuksan ang pintuan para sa mga magsasaka ng kabayan, Benguet, para sa Vegetable Recovery and Marketing Assistance Project. Ang kabang ulat, ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
1: Mailako itunag ti Camp John Hay, dagiti cauliflower, broccoli, kan kamatis, manipod iti ili ti kabayan, Benguet. Dito'y katkalpasan ti panakapirma ti may sa a Memorandum of Understanding para iti Vegetable Recovery and Marketing Assistance Project. Ti katulagan ket pinirmaan the John Hay Management Corporation President ken Chief Executive Officer Manjit Singh Riyandi ken Kabayan Mayor Rex Akizan. Babay na ito ay panagtinulong maipandag itinatang ti kabayan diretso ti Camp John Hay tapno maipaay tinalawlawa paglakwan dagiti mannalon. Sagudayan ti MOU ti panangipaay ti Camp John Hay kadagiti temporaryo a pwesto a pagilakuan kadagiti nateng kastamaten a suportaran dagiti aktibidad a mayan natup iti panagsubot, panagurnos, ken panakaiwaras dagiti naapit a produkto. Daytoy a proyekto ket paset iti mandato ti GHMC amang pasaya at iti John Hay kas maysa nga investment destination. Kinunan ni Mayor Akizan at ipanagkinulong ket mang papigsa iti panakaiyasidag dagiti mannalon iti merkado. Inayon met ni President Riyandi ababaan iti panakausar ti John Hay dito'y katagbalin as sentro iti agriculture recovery. Damag manipod dito'y syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac, mas matatag na supply ng kuryente sa lalawigan ng Catanduanes, target na maisakatuparan. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
3: Personal na nakipag-ulay si Catanduanes Congressman Leo Rodriguez sa pamunuan kan Fiselco nganing tukaron ang pag-abot kan mga generator set gikan sa Isla Dagyab Energy Corporation sa ilarom kan Emergency Power Supply Agreement 2. Sigun sa Fiselco, duwa na sa siyam na generator set ang nagabot sa probinsya asin piglalaoma na masunod na ang natatadang pito nganing maparikas ang sa indang pagkomisyon sa ilarom kan EPSA 2. Biglalaoma na makapagsusupply ang Isla Dagyab ng 8 megawatts ng kuryente. Mayan restanto nagtrayumpuman ang SC Mega World sa bidding kang National Power Corporation para sa dagdag na 5 megawatts gamit ang mga generator set kan Suweco na nasa isla na. Target kan NPC as ang iba pang ahensya kan gobyerno na makomisyon ang kabilugang 13 megawatts na dagdag na kapasidad pag-abot nin Hunyo 10. Biglalaoman man na mabisita sa Catanduanes ang mga opisyal kan DOE, ERC as in NPC para sa commissioning kan mga generator set. Masumitirma ng Fiselco nin aplikasyon para sa subsidy sa emergency power supply nganing makatabang na mabawasan ang posibleng dagdag singil sa mga consumer. Gikan sa RP Virac, kini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Kapitolyo ng Sikihor, umaasa ng patuloy na pangalaga sa kapayapaan at kaayusan sa ilalim ng bagong hepe ng Sikihor Police Provincial Office. Pakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu.
4: Malaumon si Sikihor Governor Jake Vincent Villa nga magpadayon ang pagpanalipod sa kahusay ug galinaw sa lalawigan na ilawom sa bagong pagdumala sa kapulisan sa isla. Kini may gibutyag sa gobernador human mi pahigayon og courtesy call sa Kapitolyo ang bagong gitudlo isip officer in charge sa Sikihor Police Provincial Office nga si Police Colonel Mark Anthony Andrade. Ato sa mga panagtagbo, gituki ang mga pamaagi alang sa padayon nga koordinasyon ug pakigalayon sa duha ka mga buhatan nga nag-alaga dili lamang sa mga sikihudnon apan lakip sa mga bisitang langyaw og lokal nga buot makasinati sa kaanindot sa turismo sa Sikihor. Sa iyang bahin, mapasalamaton si Andrade sa paghangop sa probinsyal na kagamhanan sa iyang bagong mandato og misaad nga paningkamutan ang pagsiguro nga luwas ug hapsay ang Sikihor ubos sa iyang pagdumala. Nasayran nga ang Sikihor usa sa labing dayuhon nga tourist destination sa nasod tungod sa lain-laing atraksyon ug kalihukang turismo niini. Gikan sa RP1 Cebu, Jessa Aguailanan para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Aguailanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo Web-based Tourism Management System, binuo ng mga COMSAI intern para sa turismo sa Aklan. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Hope Torrechante.
5: Magluwas sa Boracay, isa man sa mga sikat nga destinasyon sa Aklan ang Burwanga. Agud mabuligan para mapanami ang pagdumala kag promosyon sa Barangay Belis sa Banwa, naghuman sang isa ka web-based tourism management system ang mga computer science student interns ng Department of Science and Technology Aklan. Katuyuan sang integrated tourism management system nga imuon epesyente ang pagmonitor sa mga turista nga nagabisita sa lugar samtang nagaserbi man nga online platform ang inobasyon para mapakilala pa ang mga atraksyon kag serbisyo nga ginatanyag sa barangay. Nagapati ang DOST Aklan nga makabulig ang sistema sa mga tourism frontliners kag sa mga opisyal sang barangay para sa mas organisado nga impormasyon sa mga turista kag makahuman sang datos nga sarang magamit sa pagpasad sa mga pulisiya kag programa para sa lokal nga turismo. Ang proyekto ginhuman sang apat ka interns gikan sa Aklan State University Ibahay Campus sa idalom sang Community Empowerment through Science and Technology. Samtang ginanunsyo man sang DOST nga sa karon nagapadayon man ang paghuman sang virtual tour kag tourism circuit sa lugar sa pagbinuligay sang barangay kag LGU Borwanga. Mula sa Iloilo, ito si Hope Trechante para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Hope Torrechante mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao, seguridad para sa pagbubukas ng klase handa na. Ayon sa Davao City Police Office, ang detalye ihahatid naman sa atin ni Armando Fenequito mula sa Davao.
6: Andam ng seguridad sa Davao City Police Office kon DCPO alang sa pag-abli sa school year 2026-2027 ubag adlawa Hunyo 8, 2026. Gipayag ni DCPO spokesperson Captain Hazel Caballero nga anaa sa 1,301 ka mga pulis ang ipakatag aron bantayan ang 444 ka mga tunghaan sa dakbayan. Sumala ni Caballero nga bantayan sa kapulisan ang dagan sa trapiko sa gawa sa mga tulunghaan, ilabi na ang pagtabok sa mga estudyante sa kadalanan. Matud pa nga magbutang usab sila og police assistance desk sa mga tunghaan aron na ay daling madaganan ang kinsa man nga nanginahanglan og tabang sa pulis. Nanawagan si Caballero sa mga ginikanan og mga estudyante nga mosunod sa mga patakaran sama sa pag-agi sa pedestrian lane aron malikayan ang aksidente sa dalan. Gikan sa Radyo Pilipinas Davao, ako si Armando Fenequito para sa Radyo Pilipinas World Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Armando Fenequito mula sa Davao. Puntahan naman natin ang Iligan, Bangsamoro Pilgrimage Authority. Pinapalawak palalo ang serbisyo at suporta para sa mga susunod na pilgrim delegates sa Saudi Arabia mula sa Barm Region. Ang kabuong ulat, ihahatid naman sa atin ni Alwidad Bashir.
7: Opisina Bangsamoro Pilgrimage Authority ang taka BPA at paguluan na nagyang kaiya Deputy Executive Director Dr. Nurdin Salam ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Barm 2026 Hajj Delegation na inituna iya nagyang kaiya mabuwa kapapantagan na Consul General Romel Rumatu si sa Philippine Consulate General si Saingad de Jeddah, Saudi Arabia, si Sagyang Kaiyam yang ipos sa mga GOVA. Si Sagyang kuto meeting na giyang kaiya BFA official sa Philippine Consulate na miya discuss ira na giyang kuto welfare and well-being mana nakamapian ago kaptugumpia o mga bangsa moro pilgrims ago miya review ira na giyang kuto mga supports and services that he provide agyang kana na mga opisina si Sagyang Kaiyam yang ipos sa mga Hajj season. Ano to miya kasimbisambi ang mga pipiang masaweran at mga ideas, mipantag po man kung kapakambagra sa giyang kaiya BFA roles at kagiyang ko tumapangalba kagiyang kaya opisina BFA in coordination si sa giyang kaiya mga opisina National Commission on Muslim Filipinos. Si sa giyang kaiya po makatanglinguma a Hajj operation. Ago expanding at ka ma-expand ang iyong kuto institutional presence sa giyang kaiya ingat as Saudi Arabia. Yang kanan opisina BPA ago Philippine Consulate na isa mambupan na to amala kaya pasadon kiran nagyong ko to masustain ang mga dataraya ang mga collaboration o mga opisina imana man namar si Sagyang Kaiya kamapya ano lang ano po makapon na mga hujas si Sagyang Kaiya ingat din o abang Samoro. Mula sa Iligan City, ako si Alwidad Bashir para sa Radyo Pilipinas Food Service.
2: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At inyong napakinggan ang ulat ni Alwidad Bashir mula sa Iligan. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na parehas pong ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Nagpasiklab ng market rally ang mga mas mabagal sa inaasahang inflation noong Mayo, pero babala ng mga ekonomista, hindi pa tapos ang laban ng Pilipinas kontra mataas na presyo. Bumagal sa 6.8% ang inflation mula 7.2% noong Abril, mas mababa sa forecast ng merkado at sa projection ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Dahil dito, lumakas ang piso at naging isa sa pinakamalakas sa rehiyon ang Philippine shares sa pagtatapos ng Linggo. Pero sa likod ng optimismo, iginit ng analyst na nananatiling mabigat ang mga banta sa presyo, pagtaas ng food prices, epekto ng El Nino, tensyong geopolitikal at posibleng aberya sa energy supply na patuloy na magpupwersa sa BSP na magtaas pa ng interes. Ayon kay June Neri, lead economist ng Bank of the Philippine Islands, magandang balita ang pagbaba ng inflation pero hindi ito dahilan para magpakampante ang policymakers. Sinabi ni Neri na masyadong mataas ang 6.8% kumpara sa 4.5% policy rate. Iniulat ng Philippine Statistics Authority na bumagal ang inflation dahil sa paghinay ng transport inflation kasunod ng mas banayad na pagtaas ng fuel prices pero nananatiling mataas ang underlying price pressures. Sabi ni Neri na bawasan man ang pangangailangan para sa off-cycle hike, hindi pa rin nawawala ang pangangailangan para sa karagdagang paghihigpit kaya't inaasahan nila ang 50 basis points na itataas ng BSP sa June 18 meeting.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: At bilang panghuli sa ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan, pansamantalang pinamahalaan ng Metro Pacific Water o MPW ang water distribution network ng San Jose del Monte, Bulacan matapos italaga ng lokal na pamahalaan sa ilalim ng isang city ordinance para sa emergency procurement at interim operations. Kasunod ito ng emergency takeover mula sa San Jose del Monte Water District at Prime Water na binatikos dahil sa mahina at pagbago-bagong serbisyo at mga proyektong hindi natapos. sa loob ng 2 buwang kontrata, pamumunuan ng MPW ang araw-araw na water service at magsasagawa ng malawakang audit sa mga pipeline, pumping station at distribution network para tukuyin ang mga sira at ihanda ang long-term upgrade plan. Pinili ng lokal na pamahalaan ang MPW matapos ang due diligence ng technical working group na tumingin sa track record at kapital ng iba't ibang water utilities. Malaki ang naging puntos ng MPW dahil sa 25 taon nitong karanasan at kakayahang maglabas ng pondo para sa agarang sistema. Ayon kay Metro Pacific Investments Corporation o MPIC Chairman Manny Pangilinan, tugma ang pagpasok ng MPW sa layunin ng grupo na tumulong sa mga lokal na pamahalaan na resolbahin ang critical na infrastructure bottlenecks. Gate ni Mayor Florida Robes, target ng lungsod na maibalik ang full supply sa loob ng 1 taon, habang agad namang magpapatupad ng engineering fixes ang MPW para ma-stabilize ang pressure. Sinabi ni MPW President Andrew Pangilinan na kailangan ng agarang aksyon, ngunit ang kompletong rehabilitasyon ay mangangailangan ng tuloy-tuloy na puhunan. Kamakailan, naglaan ang MPW ng 3.81 billion pesos para sa 2026 expansion sa Iloilo at Dumaguete, kabilang ang higit 86,000 na bagong service connections, non-revenue water programs at desalination initiatives upang maabot ang kapasidad na 65 million liters per day.
2: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Sports Balita.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
8: Pasok na sa finals sa unang finals niya ngayong season si Filipina tennis star Alex Ayala matapos talunin ang Swiss qualifier na si Rebecca Masarova 6-2-4-6-6-3 sa semifinals ng Birmingham Open nitong Sabado. Mabilis na kinuha ni Ayala ang unang set 6-2 pero bumawi si Masarova sa second set para itabla ang laban. Sa decider, nagpalitan sila ng momentum bago muling umarangkada ang Pinay para sa 4-2 lead matapos ang isa pa ring rain delay. Humawak si Ayala para sa 5-2 bago muling umulan sa center court ng Egbaston Priory Club. Pagbalik, tinapos na niya ang trabaho para makapasok sa championship match. Susunod niyang makakarap sa finals ngayong Linggo ang Czech player na si Nicola Bartunkova, dati niyang doubles partner.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
8: At bilang pangwakas sa ating segmentong Sports Balita, matamis ang simula ng kampanya ng Alas Pilipinas Women sa 2026 AVC Women's Cup matapos nilang durugin ang Uzbekistan 25-16, 25-12, 25-14 sa pagbubukas ng Pool A sa Candon City Arena. Bumida ang nagbabalik na team captain na si Eliza Valdez na may 14 puntos mula sa 11 attacks, 2 blocks at 1 service ace. Ayon kay interim head coach Shaq De Los Santos, malaking bagay ang leadership ng mga veterana matapos ang pinagdaanan ng koponan. Nagambag din sina Jove Gonzaga ng 12 puntos at Cez Molina ng 11 puntos habang nagpasiklab sa debut si Nina Itang na may 12 puntos at 4 blocks. Susunod na makakarap ng alas ang Australia ngayong Linggo sa kaparehong venue.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
8: At yan po ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
2: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Ngayon! At inyong napakinggan ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang esports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na sina Milo Jonella, Susan Aison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe sa mga social media account ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
2: At yan ang Pilipinas ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas ngayon!
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhin inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
9: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
11: PBS, BBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas sa alas 6 ng umaga.
3: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
0: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, klase sa mga pampublikong paaralan sa bansa. Formal na bubuksan ngayong araw, abot sa 28 million na mag-aaral. Inaasahang i-welcome ng Department of Education.
3: Headlines.
0: Pamahalaan, bubuhusan ng education sector ng 1.3 trillion pesos para lalo pa itong palakasin. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
3: Headlines.
0: Philippine National Police handa sa pagbubukas ng klase ngayong araw.
3: Headlines.
0: 4 na suspect na may kaugnayan sa Manoy Manumalyang Flood Control Project sa Bulacan, inaresto ng Philippine National Police.
3: Headlines.
0: Pamahalaan, tiniyak na magpapatupad ng mga hakbang upang maprotektahan ang mga pamilyang Pilipino mula sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
3: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
0: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Lunes, June 8, 2026. Muli sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide, ang inyong pong tagapagbalita. Ako po si Alan Alyanige.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Formal na bubuksan ang klase sa lahat ng pampublikong paaralan sa buong bansa ngayong araw. Abot sa 28 million mag-aaral mula sa iba't ibang rehiyon ng inaasahan na i-welcome ng Department of Education. Sinabi ni DepEd Undersecretary for Learning Systems Strand Carmela Oracion na nagsimula ang paghahanda para sa bagong school year noong katapusan ng mga klase noong Marso. Sa school year 2026-2027, ipatutupad ng kagawaran ang three-term school calendar. Layunin ng bagong school calendar na magkaroon ng mas mahaba at mas focus na panahon para sa pagtuturo at pag-aaral. Mabawasan ang pagtigil ng mga klase at may ayos ang paggamit ng instructional time sa buong academic year. Ipatutupad din ng DepEd ang education sa panahon ng emergency. Dagdag na oras sa work immersion sa senior high school, isang flexible learning program at ang pinalakas na senior high school curriculum para sa mga mag-aaral ng grade 11.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
5: News Nationwide.
0: Education sector, lalo pang palalakasin ang kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa Malacañang. Narito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
5: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Pilipinas.
5: Report.
6: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tuloy-tuloy yung mga inisyatiba ng kanyang administrasyon upang lalo pang mapalakas ang sektor ng edukasyon sa bansa. Sa katunayan, ayon sa Pangulo, ay nakapaglaan dito ang pamahalaan ng 1.3 trillion pesos para magamit sa iba't ibang kaukulaan na ang target ay mapaunlad pa, hindi lamang ang mga kapakanan ng mag-aaral. Sa pamamagitan na yan, ang nasabing pondo ay inaasahang makapagre-recruit pa ng mas maraming pampublikong guro at mapapalakas din ang learning recovery sa pagbasa, sa matematika, ganun din sa agham. Magagamit din ang higit 1 trilyong pisong pondo, dagdag ng Pangulo, para mapalawak ang school-based feeding programs at makapagpatayo ng mas maraming silid-aralan sa buong bansa. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: This year, we have allotted over 1.3 trillion pesos for the advancement of education.
6: Mula sa Palasyo ng Malacañang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas,
3: Radyo Pilipinas
5: News Nationwide.
0: Naglabas na ang Department of Education ng bagong guidelines upang tulungan ang mga hepe na mga paaralan na malaman ang mga suspension ng klase at mapili ang nararapat na paraan ng pagtuturo sa panahon ng emergency. Sa isang kautusan, inautorisan ang DepEd ang mga hepe ng paaralan na makipag-ugnayan sa School Division Superintendent at local government units upang magpatupad ng suspension ng klase base sa aktual na sitwasyon sa komunidad. Ayon pa sa DepEd, dito tinitiyak na target ng mga class suspension ang mga pangangailangan ng mga apektadong classroom o grade level. Nakatakda rin ang mga guidelines o nagtatakda rin ang mga guidelines sa mga pamantayan para sa emergency learning resources at karanasan gaya ng printed o digital modules, broadcast materials, check-in guides at emergency kits. Samantala, ipatutupad ang mga bagong guidelines sa lahat ng pampublikong elementary at secondary schools, mga community learning centers at accredited alternative learning system providers sa bansa. Samantala, sinabi ng kagawaran na maaring ipatupad ng mga pribadong paaralan ang mga pribadong alternative learning system providers at basic education units ng state at local colleges and universities ang mga bagong guidelines.
5: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine National Police handa na para sa pagbubukas ng klase ngayong araw. Pagtiyak ng seguridad ng mga paaralan hindi magiging hadlang sa kampanya kontra krimen. Yan pong balitang hatid ni J-Mark Dagala.
5: Radyo Pilipinas Report.
8: Aabot sa 55,000 mga tauhan buwan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan ang sama-sama magtitiyak ng seguridad. Kaya hindi na kaayusan sa pagbukas ng klase ngayong araw ay kay PNP Chief Police General Jose Melecio Nartates Jr. mula sa nasabing bilang aabot sa 32,830 mga pulis ang kanilang ipagkakalat sa buong bansa. Nasa 28,751 rito ay mula sa iba't ibang presinto habang nasa 4,079 naman ang magmumula sa iba't ibang unit ng pulisya. Sa samahan pa sila ng 22,670 force multipliers mula sa mga lokal na pamahalaan, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, gaya din ang iba pa mga ahensya gaya ng Metropolitan Manila Development Authority o MDA at iba pa. Dagdag pa ng PNP Chief, naglatag na rin sila ng mahigit sa 9,300 police assistance desk sa buong bansa habang nasa 9,500 at 25 mobile patrol unit ang magpapalaman.

0: IKPCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan, nakaanda ang ahensyan at yakin ang ligtas at maayos na paglalakbay ng publiko mula ngayong araw hanggang Hunyo 11 kasabay ng pagbubukas ng school year 2026-2027. Kabilang sa mga pinatutupad na hakbang ang mas maigpit na inspection sa mga sasakyang pandagat, dagdag na deployment ng mga tauhan sa mga pantalan na terminal at mas malawak na koordinasyon sa iba pang mga ahensya upang maiwasan ang overcrowding, overloading at iba pang insidente. Katuwang din ng PCG ang Philippine Ports Authority at Maritime Industry Authority sa pagtatatag ng DOTR Malasakit Help Desk para sa agarang pagtugon sa mga reklamo at kahilingan ng mga biyahero. Magkakaroon din ng karagdagang Coast Guard K-9 units upang mapalakas ang seguridad sa mga pantalan. Patuloy ang pagbabantay at maritime security operations ng PCG upang matiyak ang ligtas, maayos at komportableng paglalakbay ng mga pasahero ngayong panahon ng Balik Eskwela 2026. Ang aktibidad ay bahagi naman ng pagsusulong ng Intensified Community Assistance Awareness Response and Enforcement o ICARE Program ng PCG. Layunin ang programa na palakasin ang pakikipag-ugnayan sa komunidad sa pamamagitan ng maagap, may malasakit at maasaang serbisyo publiko para sa bawat Pilipino, lalo na sa panahon o na panahon ngayon ng pagbubukas ng klase.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Back to school safety tips para sa mga drivers. Nilabas ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Yan pong balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Kasabay ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante ngayong Lunes, naglabas ng ilang paalala ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa mga driver, operator at pati rin sa mga commuter. Ayon sa LTFRB, mahalagang tiyakin na mga motorista na nasa maayos na kondisyon ang kailang mga sasakyan bago bumiyahe para maiwasan ang aksidente at anumang abirya sa kalsada. Pinayuhan din ng mga driver na magmaneho ng maingat at sumunod sa itinakdang speed limits, lalo sa mga lugar na malapit sa mga eskwelahan. Binigyang din ng kahalagahan ang pagbibigay prioridad sa mga pedestrian, partikular sa mga school zone at tawiran ng mga estudyante. Pinaalalahanan rin ng mga operator at driver na iwasan ang overloading at tiyaking sa mga otorisadong loading at unloading areas lamang magsasakay at magbababa ng mga pasahero. Ayon sa LTFRB, layo ng mga naturang hakbang na matiyak ang ligtas at maayos na pagbiyahe ng mga mag-aral at ibang mananakay ngayong balik eskwela. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Pagdas ng Special Education Fund para sa mga o sa mas mataas na pondo para sa edukasyon, sinusulong sa Kamara. Mula sa Kamara, daritong report ni Melanie Valdez Reyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Isinusulong ni Nueva Vizcaya Lone District Representative Timothy Joseph Cayton ang panukalang magpapataas ng pondo para sa edukasyon ng mga lokal na pamahalaan sa pamamagitan ng pagtaas ng Special Education Fund o SEF levy mula 1% na maging 3%. Sa ilalim ng House Bill No. 9227 o Strengthened Special Education Fund Act of 2026, layunin ang panukala na mabigyan ng sapat na pondo ang mga pampublikong paaralan para sa konstruksyon at rehabilitasyon ng mga classrooms, pagbili ng instructional materials, learning recovery programs, sanitation facilities, at iba pang pangangailangan ng mga estudyante at guro. Ayon kay Cayton, matagal nang hindi na i-adjust ang kasalukuyang SEF rate kahit patuloy na tumataas ang gastos sa edukasyon at dumarami ang pangangailangan ng mga paaralan. Binibigyan din hindi naman mabatas na malaking tulong ang dagdag na pondo upang masuportahan ang mga local school boards at mga LGUs sa pagtugon sa kakulangan ng pasilidad at resources sa mga pampublikong paaralan. Ayon kay Cayton, ang pagtaya sa edukasyon ay pagtaya sa kinabukasan ng bansa at nararapat lamang na mabigyan ito ng sapat at napapanahong suporta. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Inaresto ng Philippine National Police ang apat na suspect na may kaugnayan sa umano'y maanwalyang flood control project sa Bulacan. Sa isang pahayag, sinabi ng PNP na inaresto ang tatlong suspect noong nakaraang Biyernes. Isang suspect naman ang voluntaryong sumuko sa PNP matapos ang coordinated tracking operations. Nakatulong sila ngayon.

0: Nakakulong sila ngayon sa isang pitan sa Quezon City. Pinuri ni PNP Chief Police General Jose Melencio Naltates ang mga operating units para sa kanilang matagumpay na pagpapatupad ng arrest warrant na may kaugnayan sa flood control scandal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakatakdang isagawa ng block ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian ngayong araw ang pagdinig ng kanyang Blue Ribbon Committee hinggil sa flood control scandal. Pamumunuan ni Committee Chair Senator Erwin Tulfo ang pagdinig. Ito ay magsisilbing pinakaunang opisyal na aktibidad ng grupo ni Gatchalian matapos ang pagbabago sa liderato ng Senado noong nakarang linggo. Nag-imbita ang Blue Ribbon Committee ni Tulfo na mga resource persons para sa pagdinig. Kabilang dito, sina Public Works Secretary Vince Dizon, Ombudsman Crispin Remulla, National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, Acting Justice Secretary Frederick Vida, Budget Secretary Kim Robert De Leon, at ilang mambabatas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian handang makipagdialogo kay Senator Alan Peter Cayetano. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Bukas si Senate President Pro Tempore at Acting Senate President Sherwin Gatchalia na makipagdialogo kay Senador Alan Peter Cayetano sa gitna ng leadership impasse ngayon sa mataas na kapulungan. Ginigiit pa rin kasi ni Cayetano na siya pa rin ang Senate President, samantalang naninindigan naman ang new majority bloc na si Gatchalian na ang leader ng Senado. Sa isang Facebook livestream nitong weekend, una nang inimbitahan ni Cayetano si Gatchalian sa isang meeting para anya matuldukan kung sino ba talaga sa kanilang dalawa ang tunay na leader ng Senado. Tugon dito ni Gatchalian, handa siyang makipag-usap kay Cayetano. Samantala, sinagot rin ni Senator Wayne ang panawagan ni Senator Alan na huwag magpagamit kung kanino man. Ayon kay Gatchalian, walang nagpapagamit sa kung sino man. Katunayan, sila anya sa new majority bloc ay may consensus building, nag-uusap-usap at nagtutulungan. At ang consensus anya nila ngayon sa bagong majority bloc ay makapagbalik trabaho na ang Senado. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Maraming tinanggi ni Representative Terry Ridon, miyembro ng House Prosecution Team, ang aligasyong tumanggap siya ng baleta na naglalaman ng pera kapalit ng pagsuporta sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Sa Saturday News Forum, sinabi ni Ridon na hindi kailanman nabanggit ang kanyang pangalan sa orinal na affidavit na nilabas kaugnay ng naturang paratang. Ayon sa kongresista, sinama lamang umano ang kanyang pangalan sa mga sumunod na pahayag kahit wala itong sapat na batayan na aligasyon laban sa kanya. Ginit din ni Ridon na wala siyang natanggap na anumang pera o benepisyo at handa siyang harapin ang anumang akusasyong binabato laban sa kanya. Gayt man niya, nakikita niyang bahagi lamang ng pagtatangkang siraan ng House Prosecution Team ng mga paratang upang ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga isyong nakapaloob sa impeachment complaint. Sa kabila nito, tiniyak ng mambabatas na mananatiling nakatuon ang prosecution panel sa paghahanda at paghahanap o pagharap ng mga ebidensya sa oras na umusad ang impeachment proceedings.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: U.S. Secretary of State Marco Rubio at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro nagkaroon ng pagpupulong para sa pagpapalakas ng Luzon Economic Corridor ng bansa. Narito ang balitang hatid ni AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Yes, Alan, nagkaroon nga ng pagpupulong si U.S. Secretary of State Marco Rubio at Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro hinggil nga sa pagpapalakas ng economic corridor ng bansa, partikular na ang Luzon Economic Corridor ng Pilipinas. Ayon nga kay Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro na naging produktibo ang kanilang pagpupulong upang pag-usapan ang pagpapalakas ng economic diplomacy, kabilang na rin ang pagpapalakas ng strong maritime cooperation at shared commitment para nga sa pagmamintena ng regional peace and stability at ang pagpapalakas ng diplomatic channels ng dalawang bansa. Dagdag pa ni Secretary Lazaro na umabot na rin sa sa 80 taon ang diplomatic relations ng Pilipinas hinggil nga sa naturang sektor. Sa uli naman, muling siniguro ng Foreign Affairs Department na mas papaigtingin pa nila ang pakikipag-ugnayan sa Estados Unidos upang mas mapalakas pa ang Luzon Economic Corridor ng ating bansa. Alan, wala pa rin dito sa Department of Foreign Affairs para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 21 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Ito ang Presidential Broadcast Service.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
1: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Pinagmalaki ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang naging resulta ng kanilang Safer Cities Initiative matapos ang dalawang buwang pagpapatupad nito sa Metro Manila. Mula April 6 hanggang June 6, 2026, nakapagdala ang NCRPO ng kabuang 509,927 enforcement actions sa ilalim ng Enhanced Managing Police Operations o EMPO Framework, kabilang dito ang pagtugon sa mga paglabag kaugnay ng pag-inom ng alak sa mga pampublikong lugar, paninigarilyo, kalinisan ng kapaligiran, curfew ng mga kabataan at ang paglabag sa trapiko at noise pollution. Pinakamataas ang bilang ng enforcement activities sa Southern Police District, Northern Police District at Quezon City Police District. Ayon kay NCRPO Regional Director Police Major General Anthony Abirin, layunin ng programa na hindi lamang tugunan ang mga paglabag kundi palakasin ang disiplina, kaayusan, tiwala at respeto ng publiko sa komunidad. Tiniyak naman ng NCRPO na ipagpapatuloy nila ang maigpit na pagpapatupad ng mga lokal na ordinansa upang mapanatiling ligtas at maayos ang Metro Manila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Kumikilos na ang pamahalaan upang maibalik ang halos 600 megawatts na nawalang kapasidad ng kuryente sa Visayas matapos masira ang apat na power plants. Ang nasabing aberya, ang isa sa mga daylan ng umiikot na brownout o rotational brownout sa ilang bahagi ng rehiyon. Inaasahang matatapos ang pagkukumpuni ng mga planta sa susunod na linggo o buwan. Dahil sa kakulangan ng supply, nakaranas ang Visayas grid ng ilang yellow at red alerts mula pa noong kalagitnaan ng Mayo, kasabay ng pagkawala ng operasyon ng mahigit sa 20 power plants. Bilang tugon, pinagutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa mga ahensya ng enerhiya na agad ayusin ang sitwasyon at maglatag ng mga hakbang upang matiyak ang matatag na supply ng kuryente. Kasama rin sa mga plano ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga bagong planta, pagpapalawak ng transmission network at pagrepaso sa performance ng National Grid Corporation of the Philippines upang maiwasan ang kahalintulad na problema sa hinaharap.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Acting Senate President Win Gatchalian na bahagi ng tulong sa mga biktima ng sunog sa Maynila. Yan pong balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Nagdaloob ng ayuda si Senate President Pro Tempore Win Gatchalian sa mga pamilyang naapektuhan na magkakahiwalay ng insidente ng sunog sa lungsod ng Maynila. Personal na ipinamahagi ni Gatchalian ang nasa 3,100 sacks ng bigas para sa mahigit 2,980 families na naapektuhan ng sunog sa San Nicolas, Maynila nitong Mayo 23. Nagbigay rin siya ng karagdagang 150 sacks of rice para naman sa 134 families na nasunugan sa Baseco, Maynila noong May 30. Kabilang ang mga biktima ng iba't ibang insidente ng sunog mula Pebrero hanggang Mayo. Ayon kay Gatchalian, Mahalaga may pagpatuloy ang serbisyo publiko upang matugunan ang pangailangan ng mga pamilyang naharap sa paglikas, mataas na gastusin sa pamumuhay at iba pang hamong pinansyal. Isa rin sa mga prioridad ni Gatchalian ang pagtugon sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin na labis namang nakakaapekto sa mga pamilyang may mababang mga kita. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas marami pang oportunidad sa pagsasanay, trabaho at kabuhayan ang inaasahang babubuksan para sa mga overseas Filipino workers. Ito ay matapos na lagdaan ng Overseas Workers Welfare Administration at Technical Education and Skills Development Authority ang isang Memorandum of Agreement sa Hong Kong. Pinangurahan ni OWA Administrator Patricia Yvonne P.Y. Kaunan ang paglagda ng kasunduan kasama si Tesla Director General Jose Feliciano Kiko Benitez ngayong Hunyo 7. Sa OFW Global Center sa Hong Kong, layunin ang partnership na palakasin ang mga programa para sa OFWs at kanilang pamilya sa larangan ng upskilling, reskilling, skills training, scholarship opportunities, livelihood, entrepreneurship, at employment support. Sa Claudine ng kasunduan, ang pagpapahusay ng reintegration programs para sa mga nagbabalik na OFW, pagpapadali ng referral at skills certification mechanisms at pagtiyak ng mga training program na naaayon sa pangangailangan ng labor market. Samantala, palalawakin din ang access sa scholarship at financial assistance para sa mga OFW at kanilang pamilya. Ayon sa OWA, mahalagang hakbang ang kasunduang ito upang mapalawak ang access ng OFW sa edukasyon, pagsasanay at mga programang magpapalakas sa kanilang kabuhayan at paghahanda para sa mga oportunidad sa loob at labas ng bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naghahanap ang pamahalaan ng mga bagong paraan upang mapababa ang presyo ng bigas matapos na umakyat sa 15.6% ang rise inflation noong Mayo. Ayon sa Office of the Executive Secretary, Undersecretary Erwin Santa Ana, natapos na ang 30 araw na pagpapatupad ng 50 pesos kada kilo ng price ceiling sa imported rice. Anya, pinag-aralan na ngayon ang iba pang mga hakbang upang makatulong sa mga magsasaka at mamimili. Isa sa mga pangunahing dahilan ng pagtaas ng presyo ng bigas ay ang mataas na halaga ng mga farm inputs, partikular ang abono na halos dumoble ang presyo kumpara sa mga nakaraang taon. Bilang tugon, maglalaan ang Department of Agriculture ng biofertilizers at mga dekalidad na binhi upang mabawasan ang gastos sa produksyon ng mga magsasaka. Palalawakin din ng pamahalaan ang mga kadiwa center na nagbebenta ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo. Patuloy na magtatayo ng buffer stocks ang National Food Authority upang makatulong sa pagpapatatag ng supply at presyo ng bigas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Tiniyak ng pamahalaan na patuloy nitong babantayan ang galaw ng inflation at magpapatupad ng mga hakbang upang mabigyan proteksyon ng mga pamilyang Pilipino mula sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, pangungunahan ng Multi-Agency Committee ang pagpapatupad ng mga programa upang mapalakas ang lokal na produksyon ng pagkain at mapabuti ang sistema ng distribution at kalakalan. Kabilang din sa mga plano ng pamahalaan ang patuloy na pagbibigay ng fuel assistance sa mga operator at driver ng pampublikong sasakyan upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis. Nais din ng gobyerno na tiyakin ang sapat na supply ng gasolina at palawakin ang paggamit ng alternatibo at renewable energy sources sa bansa. Samantala, palalakasin din ang sektor ng agrikultura sa pamamagitan ng cloud seeding operations, solar-powered irrigation systems at crop diversification programs sa ilalim ng muling binuong El Nino Task Force.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Iniulat naman ng Department of Economy, Planning and Development o DepDev na nakatulong ang mga hakbang ng pamahalaan upang mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa mga mamimili. Ayon kay DepDev Secretary Arsenio Balisacan, nagsimula ng bumagal ang pagtaas ng gastusin sa transportasyon. dahil sa mga programang pinatupad ng gobyerno laban sa epekto ng pandaigdigang pagtaas ng presyo ng langis. Bumagal din ang inflation sa pagkain noong Mayo, partikular sa presyo ng gulay, isda at karne. Nakatulong dito ang mas sapat na supply sa ilang pangunahing lugar ng produksyon. Gayunman, patuloy na tumataas ang presyo ng ilang pangunahing pagkain gaya ng bigas, mais, tinapay at iba pang produktong harina. Samantala, tumaas din ang singil sa kuryente dahil sa mas mataas na generation charges at limitadong supply ng kuryente.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinalawak na ng pamahalaan sa buong bansa ang programang magbibigay ng 10 piso kada litrong diskwento sa diesel para sa mga pampublikong sasakyan o PUVs. Ayon kay Office of the Executive Secretary, Undersecretary Erwin Santa Ana, bahagi ito ng uplift program na naglalayong mabawasan ang epekto ng mataas na presyo ng langis sa sektor ng transportasyon. Mula sa pilot implementation sa Metro Manila noong Abril, mahigit sa 5,000 na gasolinahan na ngayon sa buong bansa ang kalahok sa programa. Maaring makatanggap ng hanggang 150 liters ng discounted diesel kada linggong mga kwalipikadong operators, katumbas ng hanggang 1,500 pesos na subsidy bawat linggo. Tiniyak ng pamahalaan na manggagaling ang pondong ito sa gobyerno at hindi sagot ng mga gasolinahan. Inaasahan ding makikinabang sa programa ang mahigit sa 171,000 PUV units sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinag-aaralan ng pamahalaan ang pagtatayo ng kauna-unahang Strategic Petroleum Reserve ng bansa sa isang lugar na pagmamay-ari ng Philippine National Oil Company o PNOC sa Bataan. Ayon kay Office of the Executive Secretary, Undersecretary Erwin Santa Ana, layunin ng proyekto na magkaroon ng karagdagang supply ng langis na maaring gamitin sakaling magkaroon ng krisis o pagkaantala sa pandaigdigang supply ng petrolyo. Tinatayang makapagdaragdag ang programa ng hanggang 30 araw na reserbang supply ng krudo at gasolina bilang dagdag proteksyon laban sa pagtaas ng presyo ng langis. Makakatulong sa pagpupondo ng proyekto ang Maharlika Investment Corporation, habang nakikipagtulungan din ang pamahalaan sa Japan para sa mga pag-aaral at pagpapaunlad ng kinakailangang infrastruktura. Ayon sa Department of Energy, layunin ng Strategic Petroleum Reserve na matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng langis sa panahon ng energy emergency nang hindi naapektuhan ang papel ng pribadong sektor sa industriya ng petrolyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: National Historical Commission of the Philippines may handog na libreng pagtatanghal para sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan at National Flag Days. Yan ang balitang atin sa atin ni Charmaine Cristobal.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Kaanyayahan ng National Historical Commission of the Philippines ang publiko na manood ng pagtatanghal ngayong araw sa Metropolitan Theater bilang pagunita sa selebrasyon ng Araw ng Kalayaan at National Flag Days. Ang pagtatanghal na pinamagatang tapat sa Watawat ay pangungunahan ng mascot ng NHCP na si Yani. Layo ng pagtatanghal na ito na magbigay ng kaalaman sa publiko, lalo na sa mga kabataan ng kasaysayan ng Watawat at kahalagahan nito sa ating pagkakakilanlan. Maaring magparehistro sa link na makikita sa opisyal na social media page ng The Metropolitan Theater. Magandang balita rin dahil libre ang pagpaparehistro para makapanood sa Tapat sa Watawat ngayong araw sa ganap na alas 10 ng umaga. Mula sa Radyo Magazine, ito si Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Bayong Dagat, naglunsad ang Iran ng ballistic missile attack sa ilagang bahagi ng Israel. Ayon sa Israeli military, itong unang pag-atake mula nang magkaroon ng tigil putukan 2 buwan nang nakakalipas. Nauna rito, nagbantang Iran na gaganti ito matapos bombahin ng Israel ang mga lugar sa timog Beirut sa Lebanon kung saan aktibo ang grupong Hezbollah na kalyado ng Iran. Sa ngayon, wala pang naulat na nasawi o nasugatan matapos ang missile attack habang patuloy na minumonitor ng mga otoridad ang sitwasyon. Matatandaang nagkaroon ng ilang linggong bakbakan sa impapawid sa pagitan ng Estados Unidos, Israel at Iran noong mga nakaraang buwan. Nagdulot ito ng libo-libong pagkamatay at epekto sa pandaigdigang ekonomiya. Bagamat umiiral pa rin ang tigil putukan mula noong Abril, nananatiling tensyonado ang sitwasyon habang nagpapatuloy ang mga usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita pa rin sa Bayong Dagat, pamamaril malapit sa isang kasiyahan sa Ohio sa Estados Unidos, nag-iwan ng 12 sugatan. Mga suspect malaya pa rin. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni Jay Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Labo-labog ang isang taunang pagdiriwang sa komunidad sa Ohio matapos magkaroon ng malawakang pamamaril nitong Sabado ng hapon na ikinasugat ng hindi bababa sa 12 katao. Inihayag ng Toledo Police Department na naganap ang insidente bandang alas 5:30 ng hapon malapit sa Delaware Avenue at Glenwood Avenue kung saan idinaraos ang tanyag na Old West End Festival. Ayon sa paunang investigasyon, tila 2 magkaibang individual ang nagpalitan ng putok ng baril at nagkataong tinamaan ang mga sibilyan sa paligid. Kinumpirma naman ng mga otoridad na 12 katao ang nagtamo ng sugat mula sa bala, kung saan 2 sa mga biktima ang kasalukuyang nasa critical na kondisyon sa mga kalapit na ospital at may edad 14-61. Patuloy ang isinasagawang manhunt operation ng mga pulis dahil nananatili pa ring malaya ang mga salarin. Nagpahayag naman ang pagkabahala si Ohio Governor Mike DeWine at sinabing dapat manatiling ligtas ang komunidad para sa mga pamilya ang summer festival. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Alex Ayala, kampiyon sa Birmingham Open sa Inglaterra. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayanto.
9: So, ng pagkakataon ngayong 2026 season, may iuuwing tropeyo si Alexandra Ayala. Ito ay matapos siyang talunin si Nicola Bartenkova sa final ng WTA 125 Birmingham Open. Final score 5-7, 6-3, 7-5 sa S. Baston Priory Club sa Birmingham, United Kingdom. Kahit na natalo sa unang set, naging decisive ang second set ni Alex at nanaig ang kanyang poise sa 12 laro ng set number 3 para masungkit ang titulo. Ito ang 2nd WTA Championship ni Ayala matapos ang kanyang tagumpay noong September 2025 sa Guadalajara sa Mexico na isa ring WTA 125 event. Bahagi ang 2026 Birmingham Open sa paghahanda ni Binibini Ayala para sa 2026 Wimbledon. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 39 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingi ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putik ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
11: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
15: This is a public service announcement.
16: A public service announcement
15: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas,
19: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Pamahalang panlalawigan ng Batanes at PhilHealth sa Puwersa para sa mas maayos na serbisyong medikal sa lalawigan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito ang report ni Bea Gaza de Guzman.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Bea.
16: Mas pinalakas pa ng pamahalaang panlalawigan ng Batanes ang ugnayan nito sa Philippine Health Insurance Corporation o PhilHealth upang masiguro ang abot-kayang serbisyong medikal at proteksyong pinansyal para sa lahat ng mamamayang Ibatan. Kinilala ni Batanes Governor Ronald June P. Aguto Jr. ang kahalagahan ng mga pangunahing programa ng PhilHealth, partikular ang Yaman ng Kalusugan Program o YAKAP at Guaranteed and Accessible Medications for Outpatient Treatment o gamot. Ayon kay Governor Aguto, direktang tumutugma ang mga programang ito sa kaniyang programa sa pagpapalawak ng universal healthcare, pagpapabuti ng mga serbisyong medikal at pagtiyak sa kalusugan ng bawat pamilyang Ibatan. Sa naganap na pagbisita ng Team PhilHealth sa lalawigan, inilahad ng mga opisyal ang malalaking pagbabago sa ahensya simula noong nakaraang taon, kabilang narito ang mas mataas na sagot sa gastusin, Outpatient Emergency Care Benefit o OECB at PhilHealth YAKAP at gamot. Ibinahagi naman ni Governor Aguto na aktibo ang naghahanap ang Kapitolyo ng mga estratehiya upang lubos na mapakinabangan ng mga Ibatan ang YAKAP at gamot program. Kasama sa kaniyang pinag-aaralan ang posibilidad ng pagtatayo ng isang pharmacy na pinatatakbo ng pamahalaang panlalawigan upang magsilbing karagdagang kuhanan ng libreng gamot sa Batanes. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Apat na Sustainable Livelihood Program Association sa Baguio City tumanggap ng 1.3 million pesos na pondo mula sa DSWD. Ang detalye mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City. Narito si Joseph Cabanas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Joseph.
18: Tumanggap ng kabuuan 1.32 milyong pisong pondo ang apat na asosasyon sa lungsod ng Baguio sa isinagawang payout ng Project Development and Advancement Grant at Seed Capital Fund ng Sustainable Livelihood Program ng Department of Social Welfare and Development. Layunin ng programa na palakasin ang mga umiiral at bagong tatag na samahan sa pamamagitan ng karagdagang puhunan upang mapalago ang kanilang mga negosyo at makalikha ng mas maraming oportunidad sa kabuhayan para sa kanilang mga miyembro. Kabilang sa mga tumanggap ang United Baguio Beekeeper Sustainable Livelihood Program Association, Fairview Women's, We Can Survive at Kabalikat NutriHub. Naghayag ng pasasalamat si Baguio City Mayor Benjamin Magalong sa DSWD sa patuloy na suporta sa Sustainable Livelihood Program. Aniya, mahalaga ang programang pangkabuhayan upang mabigyan ng marangal at pangmatagalang oportunidad ang mga nasa laylayan at mapalakas ang kanilang kakayahang umangat sa buhay sa pamamagitan ng kanilang sariling kabuhayan. Ang Sustainable Livelihood Program ay isa sa mga pangunahing programa ng DSWD na naglalayong mapabuti ang kalagayang pang-ekonomiya ng mga mahihirap. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio City.
1: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigit sa 24,000 bayanihan SIM cards na ipamahagi na sa Ilocos Region. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug, Bangasinan. Narito ang report ni Mildred Coquia.
1: Radyo Pilipinas, Report.
0: Mildred.
19: Patuloy na pinalalakas ng DICT ang kampanya para mapalawak ang internet access sa mga Pilipino sa pamamagitan ng pamamahagi ng bayanihan SIM cards sa Ilocos Region. Sa isinagawang kapihan forum ng PIA kaugnay ng National ICT Month, sinabi ni DICT Ilocos OIC Regional Director Jamie Ruiz Chua na 24,454 sa kabuuang 25,000 bayanihan SIM cards na inilaan sa rehiyon ang naipamahagi na sa tulong ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Sa bilang na ito, 24,041 SIM cards ang napunta sa mga estudyante at empleyado habang 413 ang ibinigay sa mga benepisyaryo ng 4-piece sa pamamagitan ng DSWD. Pinakamaraming naipamahagi sa Ilocos Sur, 10,977 SIM cards. Kasunod ang Ilocos Norte, 10,868. At Pangasinan, 2,609. Ayon sa DICT, patuloy ang pagtaas ng demand para sa programa. Kasabay ng distribusyon, nagsagawa rin ang ahensya ng Digital Literacy at Cyber Hygiene Orientation upang maturuan ng mga benepisyaryo ng online safety, data privacy at paggamit ng eGovPH app para sa mga servisyong pampamahalaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayub, Pangasinan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga lokal na pamahalaan sa Albay, mabilis na rumisponde sa magnitude 5.3 na lindol nitong Biyernes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi, City Albay, narito report ni Paul Apin.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Paul!
20: Agad na kumilos sa mga lokal na pamahalaan sa Albay matapos yanigin ng magnitude 5.3 na lindol ang lalawigan nitong Biyernes upang matiyak ang kaligtasan ng mga residente at masuri ang posibleng pinsala sa mga apektadong lugar. Sa bayan ng Daraga, nagbigay ng direktiba si Mayor Victor Perete sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office upang magsagawa ng post-earthquake inspection sa ilang establishmento para matukoy kung may nasirang istruktura dulot ng pagyanig. Sa Legazpi City naman, inatasa ni Mayor Hisham Ismail ilang City Disaster Risk Reduction and Management Office na magsagawa ng pag-iikot at pagsusuri sa mga barangay habang nagpapatuloy ang kanilang monitoring sa sitwasyon. Nagsagawa rin ng inspeksyon ng Albay Public Safety and Emergency Management Office kasama ang Albay Provincial Engineers Office at Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa bayan ng Santo Domingo na malapit sa epicenter ng lindol. Ayon sa Albay Provincial Information Office, sinuri ng 7 engineers mula sa Provincial Engineers Office ang ilang lugar sa bayan dahil sa mga naitalang bitak kasunod ng malakas na pagyanig. Samantala, nanawagan si Santo Domingo Mayor Bong Banda sa mga residente na manatiling kalmado ngunit alerto maging mapagmatiyag sa mga posibleng aftershock at agad iulat sa mga otoridad ang anumang pinsalang dulot ng lindol. Para sa Bagong Pilipinas, Palapiin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Puerto Princesa City Police Office, mas pinaigding ang seguridad sa Puerto Princesa ngayong unang araw ng pasukan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan, narito ang report ni Lizelle Pilapil.
1: Radyo Pilipinas, report.
0: Lizelle.
21: Mas pinaigting ng mga kapulisan sa lungsod ng Puerto Princesa ang kahandaan nito para sa pagsisimula ng pasukan ngayong araw bilang pakikiisa sa pambansang implementasyon ng Offline Balik Eskwelas 2026. Kaugnay nito ay nagtalaga ng hindi bababa sa 307 mga police personnel ang Puerto Princesa City Police Office o PPCPO sa mga lugar na malapit sa mga eskwelahan, kasama na rin ang mga pangunahing lansangan, kalsada, terminal at ilan pang mga lugar kung saan ay inaasahan ang pagdagsa ng mga tao bunsod ng pagbubukas ng klase ngayong araw. Maglalakad at magpapatrolya mga kapulisan sa syudad at magsasagawa din ito ng traffic management operations at patuloy na nakamonitor sa mga sitwasyon sa syudad upang masiguro ang seguridad ng mga mag-aral, guro, mga magulang at buong komunidad, partikular ngayong unang araw ng pasukan. Nagtalaga din ang PPCPO ng mga Police Assistance Desk o PADS sa mga estratehikong lugar sa syudad, partikular sa malalapit sa mga eskwelahan upang makapagbigay ng kinakailangang tulong o suporta sa sino mang mga ngailangan ng mga ito. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 49 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
22: Oh, ayun na! Ayun na ang paborito nating mga!
23: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria.
22: Naku, maghapon, naka-computer. Open asa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang.
23: Ay naku, Mars. Pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo.
22: Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo.
17: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
15: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
1: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Mahigit sa 100,000 na mag-aaral ng Lapu-Lapu City, Cebu. Makakatanggap ng school supplies mula sa LGU. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang balitang atid ni Sheila Gravines.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sheila.
3: Mamimigay ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu ng mga gamit pang eskwela sa mga mag-aaral sa public schools para sa school year 2026 hanggang 2027. Aabot sa 105,820 na mga estudyante mula sa kindergarten hanggang sa senior high school ang makakatanggap nito. Kabilang sa mga ipamimigay ang customized school bags, notebooks at writing pads. Ayon kay Mayor Cindy King Chan, ang pamamahagi ng school supplies ay makakatulong para maibsan ang gastusin ng mga magulang ng mga estudyante. Maliban nito, mamimigay din ang Lapu-Lapu City Government ng protective hard hats sa mahigit 33,000 na kindergarten hanggang grade 3 pupils bilang bahagi ng disaster risk reduction and management program nito. Magagamit ang hard hats bilang proteksyon sa mga mag-aaral panahon ng emergency o kung may isa sa gawang drills at preparedness activities bilang pag-promote ng safety awareness sa mga paaralan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravines, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
1: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Iloilo City Government na bahagi naman ng libreng school supplies para sa kindergarten hanggang grade 12 sa mga public schools sa lungsod. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Janelle Baclay.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Janelle.
5: Mamimigay ng libreng school supplies ang Iloilo City Government para sa lahat ng estudyante mula kindergarten hanggang grade 12 sa mga pampublikong paaralan sa lungsod ng Iloilo. Bahagi ito ng programa ng Iloilo City Government na school o initiative to share kits that uplift learners. Sinabi ng Department Head 2, Maria Matilde Treñas, iaanunsyo ng City Government ang schedule ng distribusyon sa bawat paaralan ngayong linggo. May nasa 13 public high school at 53 public elementary school sa lungsod na nakatakdang mabibigyan ng school supplies. Ayon kay Iloilo City Mayor Raisa Treñas, sa pamamagitan nito matulungan na mapagaan ang gastusin ng mga magulang, lalo na ngayong pasukan. Sa datos ng City Government, nakatakdang mabibigyan ang nasa 74,000 na mag-aaral na naka-enroll sa pampublikong elementarya at high school sa lungsod ng Iloilo ang magiging benepisyaryo ng programa. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Mayos na pabahay, mahalagang hakbang kontra kahirapan sa Iligan City ayon sa National Anti-Poverty Commission. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Narito ang report ni Sharif Timhar.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Sharif.
24: Binigyang diin ng National Anti-Poverty Commission o NAPCI na mahalagang hakbang sa paglaban sa kahirapan ang pagbibigay ng ligtas at maayos na pabahay sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad sa Iligan City. Sa kauna-unahang City Housing Summit sa Northern Mindanao, sinabi ni NAPCI Basic Sector Coordination and Advocacy Service Director Ana Caneda na mahalagang pagkilala sa karapatan sa sapat na pabahay, ang paggawad ng mga certificate sa mga benepisyaryo ng permanenteng pabahay na nakaligtas sa Bagyong Sendong sa Iligan noong 2011. Ang karapatan sa sapat na pabahay ay isa sa limang pangunahing karapatang nakasaad sa Magna Carta of the Poor o Republic Act No. 11291. Patuloy naman aniya ang pagtutulungan ng lokal at pambansang pamahalaan upang mapalawak ang mga programa sa pabahay at mabawasan ang kahirapan. Giit ni Caneda, bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagtukoy sa mga pinakamahihirap na komunidad upang maihatid ang kinakailangang tulong at maisakatuparan ang layuning maibaba sa single digit ang poverty incidence pagsapit ng 2028. Ayon pa sa opisyal, nagpapatuloy ang mga hakbang ng pamahalaan tungo sa layuning ito sa kabila ng mga hamon sa ekonomiya at mga pandaigdigang krisis. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
0: Task Force kontra illegal logging, pinalalakas ang koordinasyon sa lalawigan ng Lanao del Sur. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi City. Narito ang report ni Johania Yusuf.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
0: Johania.
2: Pinalalakas ng Provincial Anti-Illegal Logging Task Force o PALTF ang koordinasyon ng mga ahensya ng pamahalaan, lokal na pamahalaan, militar at pulisya upang higit pang maprotektahan ang mga kagubatan ng Lanao del Sur. Ito ang pangunahing naging usapan sa ikalimang pagpupulong ng PALTF na ginanap kamakailan lamang kasabay ng pagsisimula ng pagdiriwang ng Philippine Environment Month 2026. Ayon sa mga opisyal na nanatiling banta sa kalikasan ng illegal logging na nagdudulot ng pagkasira ng kapaligiran at nagpapalala ng pagbaha sa ilang lugar ng lalawigan. Inulat naman ng militar at pulisyang pagpapatuloy ng kanilang mga operasyon kabilang ang mga checkpoint at monitoring activities upang mapigilan ang illegal na pagputol at transportasyon ng mga troso. Sa pagtatapos ng pulong, muling pinagtibay ng PALTF ang kanilang pangako na ipagpapatuloy ang sama-samang pagkilos para sa pangangalaga ng kagubatan at likas na yaman ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Johania Yusuf, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa mga pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide, ngayon pong umaga ng Lunes, June 8, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
4: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
3: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
5: Kasama po namin si Secretary Henry po.
6: Si Sec. Asan na siya? MS mo yata ang nakakabit.
7: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Seksani, 172 na yung nakakabit.
3: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukunekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
8: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Kayo pinakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz po sa inyong mga AM dial sa Mega Manila, Philippine Standard Time. 5 minuto makalipas ang 7:00 ng umaga.
3: Boses, pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses, pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses, kasama si Alan Alanige dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Muli, isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning. Araw po na Lunes, ha? June 8, 2026. Oy, balik eskwela na mga estudyante natin. Excited, excited na mga bata. Pasok sa school, ha? Bilang pambugad natin ngayong umagang ito, mga kaibigan. Traffic update muna tayo, direct na mula po sa MMDA Metro Base.
3: Radyo Pilipinas. Traffic!
0: Ihatid sa atin ni Gia Rivales. Gia, good morning!
4: Hello, Sir Alan, sa mga tagapahanig po ng Radyo Pilipinas, umpisahan po natin ang live traffic update dito sa southbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko simula po dito sa may Roosevelt Avenue hanggang makarating po yan dito sa may North Avenue. Masusundan din po na bahagyang pagbabagal simula naman po dito sa may Aurora Intersection at magtutuloy-tuloy po yan hanggang dito sa may Shaw Boulevard. Pagdating din po natin sa parte ng Estrella hanggang sa may Buendia Avenue ay makakaranas din po tayo ng bahagyang pagbagal ng daloy ng trapiko. Ngunit pagkalagpas po niyan ay dire-diretso na po ang takbo ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ang Mall of Asia. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. Makakaranas po tayo ng bahagyang pagbabagal dito po sa may Magallanes Flyover hanggang makababa po yan dito sa may Arnaiz Avenue. Pagkalagpas naman po nito ay tuloy-tuloy o dire-diretso na rin po ang takbo ng daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ang North EDSA. Paalala lamang po sa ating mga motorista, tayo po ay may number coding na nagtatapos sa number 1 at 2. Bawal po tayong lumabas ng kalsada simula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga at masusundan po ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi, maliban lamang po sa lungsod ng Makati na meron pong number coding simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Kung meron mo po tayong katanungan at nangangailangan ng emergency assistance, maaari lamang pong tumawag sa MMDA Hotline 136. Ito po si Gia Rivales mula Metro Base. Magandang umaga po.
0: Thank you, Gia Rivales. Iyan po'y direkta mula sa MMDA Metro Base.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 8 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Unang araw ng klase, balik eskwela ang ating mga kababayan. Oh, meron pa rin daw mga bata na ayaw magpaiwan sa school. Kaya yung mga mami, mga nanay tuloy, di ba? Abay, ayaw umalis ka agad ng eskwelahan. Titingnan muna yung kanilang mga tsikiting, lalo na yung mga first time pumapasok sa mga paaralan. Handa naman, of course, ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan kaugnay ng pagbubukas ng klase ngayong araw na ito ng Monday. Handa ang Department of Education. Mga teachers, good morning, ha.
5: Mga principal, good morning din. Philippine National Police handa rin at nakatutok ano, sa pagbubukas ng klase sa araw na ito. Maya-maya mga kaibigan, tayo po'y makikibalita rin sa Department of Agriculture. Ang mga hakbang na sinasagawa ng Department of Agriculture kaugnay po nitong tumataas na inflation rate sa bigas. Ha? Maya-maya ang ating makakaugnay tungkol dyan, Department of Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel de Mesa. Yan po mga kaibigan, maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber, Viber. One tap and swipe, nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news, catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: This is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamanaw

0: Podcast Radyo Publiko 738.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito?
3: Amoy pawis, amoy araw.
4: Ano ba yan? Puro sugat ka na naman.
3: Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo.
5: Ma, tama na.
6: Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolen, trumpo, tex, at marami pang iba.
7: Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else.
8: Ang saya balikan ng ating kabataan.
6: Kain, tulog, laro, laro, at laro.
9: O ano? Game na?
10: Pagkabilang kong tatlo, nakatago na kayo!
1: Yan ang Pinoy Kultura. Because our culture is cool.
11: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
11: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
14: 13 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Kumustahin natin ang pagbabalik eskwela sa ilang mga paaralan. Dito muna tayo sa Quezon City. Mga estudyante ng President Corazon Aquino Elementary School, back to school na. Ang ang nakatutok po diyan, mga kaibigan, si Marian Bastasa.
15: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
14: Mary, morning.
16: Magandang umaga, Ala. Nandito nga tayo ngayon sa may President Corazon Aquino Elementary School kung saan nasa classroom.
14: Mary? Teka, try natin reconnect ang signal ni Marian Bastasa. Nariyan siya sa President Corazon Aquino Elementary School, Quezon City. At kognay po ito ng pagbabalik eskwela ng mga estudyante. So 7:14 na ng umaga at marami tayong mga estudyante na nagsimula na kaninang alas 7 ng umaga ang kanilang classes, ha? Okay, let's try si Marian Bastasa ulit mula dyan sa Corazon Aquino Elementary School sa Quezon City. Mary? Wala pa. Babalikan natin maya-maya si Marian Bastasa mula po dyan sa Quezon City. Ayan, okay na. Okay, Mary, kumusta dyan?
16: Alan, good morning.
14: Yes, good morning.
16: Ayan, okay na ba yung signal ko?
14: Good
16: morning. Kaninang 5:30 nga ay maagang nagsimula yung flag raising ceremony dito sa President Corazon Aquino Elementary School. Dito yan sa may batasan na sa Quezon City. At sa mga oras na ito, nasa classroom na yung mga estudyante. Ngayong umaga, ang mga pumasok ay yung mga grade 2, grade 4 at grade 6 students. Kanina, Alan, ibang-iba yung sitwasyon dito sa may gate dahil punong-puno yan ng mga magulang. Naabutan pa actually natin, Alan, isang magulang. Medyo nagwala, medyo umiyak dahil gusto niya kasama siyang pumasok sa loob ng classroom at samahan yung kanyang anak na grade 2 students. Ang problema, ang policy kasi nitong paaralan ay hindi na nga pwedeng pumasok pa yung mga magulang. Hindi na sila pwedeng kasama ng mga estudyante dahil inaalalayan naman na sila nung kanilang mga teacher pagpasok dito sa gate ng eskwelahan. At yun kanina yung hindi natanggap nung magulang at medyo naging emosyonal siya nang hindi siya papasukin ng mga teacher. Pero may tugon dyan yung principal ng eskwelahan na si Dr. Jerry Isip. Ang sabi niya, talagang ito daw ay policy ng school dahil kapag nga naman sinamahan syempre ng isang magulang yan, di lahat ng magulang ay magde-demand na rin na pumasok dito sa loob ng eskwelahan. Pakinggan natin yung pahayag ng principal ng eskwelahan.
17: Actually, Kwan, pinapapasok lahat ng mga bata. Yung mga dati ng mga estudyante natin dito, talagang hindi na pinapapasok yung mga magulang. Kasi dati naman na eh. Pero kung hindi pa naman na-enroll ng mga transferees galing sa private, galing sa probinsya, talagang papapasukin ng mga magulang.

0: Kaya ina-announce namin kahit sa flag ceremony kanina, pagpasok ng kanilang anak, ay secured na rito at kami nang bahala. Marami naman akong tauhan para ihatid ang mga bata kung saan sila nararapat at anong grade.
1: Kaya kanina, Alad, yun nga, no, bukod sa mga estudyanteng nag-iiyakan, eh, meron din tayong nakita, pati nanay, nag-iiyakan dahil nga gusto nilang pumasok din dito sa loob ng eskwelahan. Pero sa ngayon, Alan, ay maayos ng sitwasyon. Nakapasok na yung mga estudyante sa loob ng mga classroom. Sa tala ng eskwelahan, Alan, nasa 7,900 na raw yung mga enrolled na estudyante ngayon pa lamang. Pero inaasahan nila na madaragdagan pa at posible pa nga umabot ng 8,500 itong mga estudyante ng Ticolo Zonaquino Elementary School. Sa classroom naman, Alan, ng sitwasyon ay dahil sa dami ng mga estudyante, siyempre may mga partition pa rin yung mga classroom. At ayon nga sa pamunuan ng eskwelahan, pumunta na raw dito si Mayor Joy Belmonte at sila na raw yung aako para magkaroon ng soundproofing yung mga partition at hindi magkarinigan sa klase yung mga estudyante. Kanina rin, Alan, ay nag-inspection din dito yung DepEd NC Regional Director at paging ang Division Superintendent ng Quezon City at para alamin yung sitwasyon ng mga estudyante at syempre tignan din yung partition sa mga classroom. 1:33 daw yung sitwasyon dito o yung ratio sa loob ng mga classroom. 1:45 naman kapag yung marami o kapag walang partition yung classroom. So ngayon, Alan, ito yung sitwasyon. Nasa loob na ng classroom yung karamihan ng mga estudyante, 6 a.m. to 12 noon ang pang-umagang klase at mamaya yung mga panghapon. Sa labas ay nandyan kanina yung mga tauhan ng LTFRB, nandyan din yung mga tauhan ng PNP para tingnan ang kaligtasan ng mga estudyante ngayong unang araw ng balik eskwela. Yan naman, Alan, sitwasyon dito sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Thank you so much, Mary Ann Bastasa, mula po sa Quezon City.
3: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
2: 19 minutes makalipas ang 7 a.m. From Quezon City, maya-maya pupunta naman tayo dyan po sa Pasig City. Uy, ito ha. Dyan po sa Rizal High School sa Pasig. Yan ho, isa sa mga eskwelahan na napakalaki ng student population ha. Ang tumutok naman dyan, mga kaibigan, si Quincy Kahilig, maya-maya magbibigay din ng update si Quincy sa atin mula dyan sa Rizal High School, Pasig City. Uy, teka. Kanina sa flag ceremonies, dyan po sa unang araw ng klase sa Rizal High School sa Pasig, ay meron daw, ano ito, 7 estudyante na nahimatay pero nasa ligtas ng kalagayan. Okay na ang linya ni Quincy. Babalikan natin maya-maya. Quincy Kahilig, direkta mula po sa Rizal High School sa Pasig City. Siyempre, marami pong mga ganyang sitwasyon ang opening classes, yung report kanina ni Mary Ann Bastasa. Kung may batang umiiyak dahil ayaw magpaiwan sa kanilang magulang sa school, ay yung report ni Mary kanina, meron ding nanay na napaiyak dahil ayaw niyang iwanan yung kanyang anak sa eskwelahan. O, diba? Bahagi po yan ng ano, polisiya ng mga paaralan na yung mga parents ay hindi sasama sa loob. Ay hatid, isusundo yung mga bata. Pero pagdating sa eskwelahan, eh, mga bata nang bahala. At tinitiyak naman ng mga school administrators ang kaligtasan, of course, ng mga estudyante kapag ang mga ito ay nando na sa premises ng paaralan. 21 and a half minutes makalipas po ang 7 a.m. Ito pa rin ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang alas 8 ng umaga. Bibigyan daan muna natin mga kaibigan ng ilang mga paalala at maya-maya ang update mula sa Rizal High School sa Pasig City. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
4: This is a public service announcement.
5: Discipline is the key.
6: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
5: Kilatisin ang sarili.
6: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
5: Importante rin na ating laging isipin.
6: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
5: Isang mahalagang paalala
6: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
4: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
4: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
3: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
3: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
8: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
2: Ito na ang update mula naman sa Rizal High School sa Pasig City.
6: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
2: Ang nakatutok doon si Quincy Kahilig. Quincy, good morning.
9: Yes, Alan. Magandang umaga sa iyo dyan at magandang umaga sa ating mga takapakinig at sa ating mga nagbabalik eskwelang, mga mag-aaral at kanilang mga magulang. At ito nga ang update dito mula dito sa Pasig City ay naging matiwasay ang pagbalik eskwela ng libo-libong mga estudyante dito sa Rizal High School sa Pasig City, ang pinakamalaking pampublikong paaralan dito sa lungsod ng Pasig. Formal ngang sinimulan ang panibagong school year sa flag ceremony sa panguna ng school principal na si Richard Santos. Tinatayang nasa mahigit kumulang 11,000 na mga estudyante ng Rizal High School ngayon taon, pero inaasang tataas pang mga enrollees dahil ongoing pa rin ang enrollment. At ngayon mayroon din ilang gimmick para sa mga masayang pagbabalik eskwela. Meron mga estudyante dito na nagsuot ng costume para makapag-selfie yung mga kapwa nilang estudyante para sa kanilang masayang pagbabalik sa eskwela ng maingiti. At gayon din, napansin din natin na inaagapay ng mga student officers yung mga kapwa nilang estudyante na tila parang di nila mahanap yung kanilang section. Ayan. Pero eventually, nakita naman nila dahil sa paggabay ng mga student officers at ganyan din ng ilang mga faculty. Pero kapansin-pansin, Alan, na dito sa Rizal High School ay mayroong mga nakakalat na mga security guard sa campus para siguruhin ang kaligtasan ng mga mag-aaral. Sa entrance pa lang ay ini-inspeksyon na ang kanilang bag. Tinitingnan kung meron ba itong mga pinagbabawal na gamit, lalo na yung mga matatalim na bagay gaya ng matatalim na mga kutsilyo, gayon din yung mga gunting. Kasi kahit yung ano daw, pinagbabawal, yung compass na may matalim na dulo. Dahil ito'y para matiyak na maging ligtas ang pagbabalik eskwela ng ating mag-aaral, alinsunod sa direktiba ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At kaugnay nga niyan ng maikting na seguridad, kanina nga ay nakita natin sa flag ceremony na mayroong 7 mga estudyante ang nakaranas ng 6 na mga estudyante nakaranas na pagkahilo at merong isa na nahimatay. Pero dahil nga naka-alerto ang mga otoridad dito sa Rizal High School, ay agad silang naagapan at nalapatan ng paunang lunas at kasalukuyan ngayon ay ginagamot sa kanilang clinic dito sa campus. At yan muna ang ating update mula Wednesday dito sa Rizal High School sa Pasig City. Yes, Alan?
2: Okay, so yung 6 na estudyanteng nahihilo at yung isang estudyanteng nahimatay, okay na sila lahat? Okay na sila?
9: Okay na, Alan. Kanina chinek natin. Kanina, kasi agad nung pag nahimatay sila dun sa kanilang pila dun sa flag ceremony dahil siksikan nga dun sa field,
2: yes.
9: Nakaranas sila ng mainit. Kaya yung ilan sa kanila ay nahimatay. Agad naman silang naagapan na dala nung kanilang mga, meron kasi mga Boy Scout ditong nga antabay eh.
2: Uh-huh.
9: So agad silang nadala sa bleacher at nalapatan ng first aid at eventually dinala agad dun sa clinic ng kanilang school at kasalukuyan ginagamot na dun. Pero stable na ang kanilang lagay ayon sa ating mga nakausap.
2: Okay. Sige, Quincy, for more updates, ha, balikan mo kami later mula dyan sa Rizal High School sa Pasig City.
9: Yes, maraming salamat po.
2: Okay, thank you.
9: Dito sa Lungsod, Pasig, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
2: 28 minutes makalipas po ang 7 a.m. Maya-maya tayo po'y makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina. Alamin natin ang mga actions to be taken by the Department of Agriculture. Kaugnay po nitong 15.6% na inflation rate sa bigas, ha? At siyempre, iba pang mga updates din mula sa Department of Agriculture. Philippine Standard Time, meron ho tayong 29 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Good morning muna kay Cheryl Dejardo Lacau-Lacau. Sabi niya, good morning sir, watching from Isabela, Negros Occidental. Ako, salamat ha. Thank you for watching. Maya-maya, antabayan na ng update mula po sa Department of Agriculture. Dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan mo ng mga paalala.
10: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
11: Lindol, uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
12: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
13: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat
14: para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
10: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738 kHz sa inyong mga AM dials, ambaga malala, sabay ang broadcast po sa 104.3 The Capital FM, ganun din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Sama-sama tayo till 8 a.m. Ako po si Alan Alyanige. Mga kaibigan, yung pong mga papasok o yung ibang mga pumasok na ng mga bata o yung mga panghapon, mamaya. Kinakailangan yung mga parents, yung mga nanay, padalhan natin ng baon. At saka ng tubig, ha, mga bata, para palaging hydrated. At kung sakaling magkaroon man ng mataas na temperatura o kaya heat index, ay hindi sila ma-dehydrate. Gaya po ng binabanggit ko sa inyo kanina lang, tayo makikipag-ugnayan sa Department of Agriculture. Makakausap natin ang spokesperson ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Sir Asek, magandang umaga po.
15: Ay, Sir Alan, magandang umaga po. Magandang umaga sa po sa lahat mga tagusubaybay.
2: Yes, sir. We understand that ang ating Department of Agriculture ay may mga hakbang na nakahanda. Ano? Kaugnay nitong naitala na rice inflation na umabot daw ng 15.6%. Update po, Asek, tungkol sa aspetong yan, sir.
15: Ay, yes, Sir Alan, medyo mataas yung naitala na inflation for rice.
2: Opo.
15: At ito ay mas mataas doon sa 13.7% na naitala nung nakaraang buwan. At actually, medyo nakikita natin talaga na tumataas ang inflation sa pagkain dahil sa bigas. At coming ito sa negative simula nung January hanggang last year. Kaya naman ang ating Pangulo ay nag-issue ng Executive Order number 118 para mag-issue ng price cap para sa bigas. Ito ay sa imported 5% premium rice at 50 pesos. At nung last Monday, nung nagkaroon ng nationwide na monitoring sa buong bansa, ay nakita natin na merong 70% level of compliance dito sa Metro Manila, pinakamataas sa Region 10 at 90%.
2: Mm-hmm.
15: At sa buong bansa, 45%. Katuwang nito, Sir Alan, yung pag-issue rin ng SRP para naman sa local rice at 53 pesos. Yung sa imported ay 50 pesos at tuloy-tuloy yan. Supposed to be it will end sa June 13, yung EO 118.
2: Opo.
15: Pero subject yan sa review ng mga agencies na para makita natin kung kailangan itigil o kailangan na extend pa for a certain period of time.
2: Opo. We understand, of course, na isa sa mga factors din sa pagtaas nitong inflation rate na ito, 15.6% sa bigas, ay ang, well, farm inputs, particularly fertilizer. Tumaas din kasi ang presyo, I understand, ng urea-based fertilizers, Asek Arnel, sir.
15: Tama po yun. Nung nagsimula yung problema natin sa Middle East, ay bago yun, actually, nasa 1,500 lang, Sir Alan, yung presyo or
2: opo
15: less ng urea at saka ng complete, yung triple 14. Pero nung kasagsagan ng problema, ay umabot yan ng 3,000. Bagamat ngayon, nakakita na tayo ng mga pagbaba, nasa 2,700 hanggang 2,800, pero still mataas pa rin kumpara doon sa pre-Middle East problem na 1,500. And of course, mataas din yung presyo ng petrolyo pa rin na nakaka-apekto sa mga gawain sa Bukirin dahil ngayon ay taniman para sa ating wet season. So, yan yung mga factors din na nakaka-apekto sa alat.
2: Opo. And dahil dito, yung urea-based fertilizers, meron tayong mga alternatibo naman na hindi fuel-based o urea-based na fertilizer na magamit ng ating mga magsasaka para makatulong ika nga sa pagbabawas o pagpapababa ng mga farm inputs nila, Ace Carnel, sir.
15: Tama po yun. Meron tayong mga alternative dito sa urea at sa complete. Meron tayong mga ammonium sulfate, mga inorganic din na mas mura. Aside from that, meron din tayong mga biofertilizer, biostimulants, and microbial-based fertilizer that can replace, ayon sa pag-aaral ng field rice at saka sa mga field trials, can replace up to 50% ng mga urea-based at saka natural gas-based fertilizer.
2: Ayun. At ang mga ito ay kumbaga may pagkukunan naman sa kasalukuyan na kaagad, agad-agad, Ace Carnel, sir.
15: Yes po, meron na po yan sa merkado. In fact, yung iba ay produced locally, karamihan po, at meron din naman po ng mga nakukuha natin sa labas, pero karamihan po ay kayang i-produce po dito sa ating bansa.
2: Ayun. So, ibig sabihin, nariyan, readily available ang supply at agad namang may pagkakaloob ang mga ito sa ating mga farmers organizations all over the country, Ace Carnel, sir.
15: Tama po yun. At naglaan din po actually si Secretary ng Pondo para po sa additional na procurement nitong mga biofertilizer, biostimulants at iba pang microbial-based fertilizer. Yung nga po, replacement sa mga medyo mahal po na fertilizer, synthetic fertilizer natin.
2: Okay. Sa aspeto naman po, sir, ng supply ng bigas, well, una, yung ating patuloy na pinalalawak ang distribution na 20 pesos kada kilong bigas. Ano po ang update naman sa aspetong yan? Sa supply, Ace Carnel, sir.
15: In terms of supply, Sir Alan, kakatapos lang ng ating anihamin, nag-aani pa na konting-konti na lang.
2: Apo.
15: Pero halos natapos na yung ating dry season na harvest. At kung idadagdag pa rin natin yung pumasok na import na 2.2 million metric tons. So, pwede po ito magtagal hanggang sa susunod anihan. So, in terms of volume, wala po tayong nakikitang problema. Meron po tayong sapat na supply. In fact, yung NFA din po mataas yung kanyang inventaryo. So, maganda po yung supply ng bigas sa ating bansa at wala tayong nakikitang pagkukulang. At do challenge sa atin itong darating na harvest ng wet season dahil sa looming El Nino, mataas na fertilizer. Pero ang target po natin ay hanggang end of the year meron po tayong enough na supply.
2: Ayun, of course, sayang mapakinggan ang assurance na yan when it comes to supply, ika nga, from the Department of Agriculture. Ace Carnel, sir, salamat po na marami sa mga updates na ito mula po sa inyo diyan sa Department of Agriculture, sir.
15: Maraming salamat din po, Sir Alan. Mabuhay kayo po.
2: Thank you. Yes, sir. Thank you, sir. Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture.
16: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
2: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan. Meron tayong 40 minutes na makalipas ang 7 AM. Kanina nabanggit ko, handang-handa ang DepEd para sa Balik Eskwela 2026. Ang Philippine National Police handa rin at nakatutok sa kaligtasan ng ating mga estudyante at mga guro sa mga eskwelahan at sa iba pang mga lugar. Pati ang transportasyon, ha? Nakaredy rin. Pero ngayong umaga, tayo'y makikibalita naman sa Philippine Coast Guard, ha? Kaugnay ng kanilang offline biyaheng ayos, Balik Eskwela 2026. ay mas hinigpitan ng Philippine Coast Guard ang pagtutok po sa mga maglalayag na sasakyang pandagat. Makakausap natin this morning, mga kaibigan, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard, Commodore Noemi Cabiab. Commodore, ma'am, magandang umaga po.
17: Sir Alan, magandang umaga po at sa lahat po na sumusubaybay sa inyong programa.
2: Opo. Well, kaugnay po ng mga paghahanda at mga hakbang na sinasagawa ng Philippine Coast Guard. Kaugnay nitong Oplan Biyaing Ayos Balik Eskwela 2026, makikibalita lang po kami. Updates from your end, Commodore Noemi, ma'am.
17: Yes, Sir Alan, sa direktiba po ng ating Pangulo at ang Secretary po ng DOTR na si Secretary Lopez na siguraduhin po ang kaligtasan at seguridad ng ating mga kababayan at mga estudyante na uuwi po sa kailang mga probinsya para po sa pagbubukas ng klase ngayong taon. Naka-heightened alert status po, Sir Alan, ang lahat po ng ating operating units to include po yung ating mga stations and substations. Nationwide po yan, Sir Alan.
2: Opo.
17: Simula po June 5 hanggang June 11 in anticipation po sa pagdagsa po ng ating mga biyahero sa ating po mga pantalan. Ang PCG po ay naglagay rin po ng ating mga tauhan kasama po ang ating mga medical teams sa mga itinayo po natin mga passenger assistance desk ng Department of Transportation sa lahat po ng pantalan para umlalay po sa ating mga biyahero kung sila po ay may katanungan sa kanilang mga biyahe, meron po bang reklamo or pagbibigay tulong kasama po yung pagbibigay po ng emergency medical response kung kinakailangan po. Ito pong passenger assistance desk po natin ay kasama po natin dito ang iba't ibang ahensya katulad po ng Philippine Ports Authority, yung Marina at ating Philippine Coast Guard Auxiliary po. At sa direktiba naman po ng ating komandant na paigtingin po ang pagkakandak po ng pre-departure inspection to ensure, Sir Alan, na wala po tayong paaalisin ng mga barko na lagpas po sa kanilang mga kapasidad, sa mga pasahero po. And of course, dapat po lahat ay seaworthy to sail.
2: Mm-hmm. Okay.
17: And then patuloy rin po dyan, Sir Ante, pagkasagawa ng ating mga Maritime Security Patrol at ang ating pong pag-deploy ng ating mga Coast Guard K-9 dogs para po umalalay sa pagkasagawa po ng ating mga baggage inspection para maiwasan po yung pagsakay ng mga ipinagbabawal na mga items katulad po ng mga flammable at mga explosives po para masigurado po ang kaligtasan ng ating mga biyahero. And of course, Sir Alan, naglagay rin po tayo ng ating mga sea marshals on board our passenger vessels, particularly yung medyo malalayo po ang mga biyahe. Kaya ang ating rin pong reminder, Sir Alan, sa mga biyahero po na sasakay ng mga maliliit na mga sasakyang pandagat ay sundin din po yung mga lokal na direktiba, particularly yung pagsusuot po ng ating mga life jackets kung tayo po ay babiyahe.
2: Ayun. Opo, Commodore Noemi Cabiab, ma'am, nakita ba o kinakitaan ba ng pagtaas ang bilang ng mga nagbibiyahe sa pamamagitan po ng ating mga sea vessels nitong nagdaang weekend? Yung iba luluwas ng Maynila, yung iba pupunta sa mga educational centers all over the country. May pagtaas po bang naitala sa bilang ng ating mga manlalakbay?
17: Well, Sir Alan, nagsimula po tayo ng June 5, no? That is Friday. Medyo significant po yung dami ng ating mga pasahero noong Sabado.
2: Opo.
17: So, compared of last year, Sir Alan, na halos 2 million po ang ating naitala, both inbound and outbound. So, nakikita ng Philippine Coast Guard kasi ngayon as we speak, Sir Alan, halos 1 million na po ang ating po naitala na mga na-monitor ng mga pasahero ngayon.
2: Mm-hmm.
17: So, hanggang sa magtapos po ang ating Oplan Biyahing Ayos, nakikita po natin na halos pareho po ang bilang na mamomonitor po sa lahat po na pantala nationwide. Same. Ayun. Of last year.
2: Ayun, okay. So, ibig sabihin, talagang marami ang bumiyahe bilang paghahanda sa kanilang pagpasok sa mga eskwelahan ngayong araw na ito. So Commodore, ang mensahe po ninyo at paalala sa mga kababayan natin mula sa Philippine Coast Guard, lalo na baka po mas maging dagsa ang mga pasahero ngayong pong mga susunod pang mga araw. Please go ahead po, Commodore Cabiab, ma'am.
17: Yes, Sir Alan. So bukod po sa mga nakatalaga at mga isinagawa po natin mga safety and security measures, ang Philippine Coast Guard, Sir Alan, meron din po kaming programa. Ito po yung iCare program o ang tinatawag po natin na Intensive Community Assistance Awareness Response and Enforcement Program. So tayo po ay meron tinatawag ngayon na isumbong, o pag may nakikita po sila, isumbong kaagad sa Philippine Coast Guard. So nagdikit po tayo ng ating mga QR code sa lahat po ng pantalan, terminal at barko para sa mas madali pong reporting. So ang mga pwede pong i-report ito sa isumbong natin kung ang ating pasahero ay may nakikita po ba na nagpas ang bilang ng pasahero sa kanilang mga nasasakyan mga barko, hindi pagsulat ng mga pangalan ng mga pasahero sa manifesto, meron po ba siya nakikita ang mga kahinahinala mga bagay sa kanilang mga barko, hindi maayos yung pagkakasecure ng tali o yung lashing sa ating po mga sasakyan, and of course kung hindi po nag-conduct ng safety briefing o itinuturo po ba ang lokasyon ng mga life jackets. Dapat yan, Sir Alan, kasama po before po umalis yung barko po natin. At anything po na kahinahinala ay i-report po kaagad sa Philippine Coast Guard through our QR code, etong isumbong po natin.
2: Opo. Okay. Comrade Kebyab, ma'am, salamat po ng marami sa mga impormasyon, paalala at updates mula sa ating Philippine Coast Guard, ma'am.
17: Yes, Sir Alan, maraming salamat po at magandang umaga po.
2: Thank you. Good morning, Commodore Noemi Kebyab, ang spokesperson po ng Philippine Coast Guard.
18: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Sandali lang, ilan munang mga paalala.
19: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
20: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
21: My name is Ayesha Grace Aikaslangin from Baguio City High. For me, mas natututo ako sa classroom kasi may mga nagtuturo ng mga teacher from... May mga nagtuturo na teacher na personal. Kasi pag online, mahirap siya. Mahirap mong intindihin yung lesson. For example, yung math, hindi mo maintindihan yung lesson kasi nga, ano lang siya online. So for me, mas natututo ako in person.
22: Po si Yuan Daniel Visaingan, mas natututo po ako pag face-to-face sa classroom. Kasi po mas nakaka-focus dun, tsaka mas naintindihan ko po kapag face-to-face talaga yung pagturo.
23: Ako po si Francine May A. Sumilap, tapos natututo po ako sa classroom. Dahil po nakaka-focus ako at nakakaintindi po ako ng mas maigi.
20: Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026. Sa Radyo Pilipinas coverage.
18: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
24: Radyo Pilipinas.
25: Radyo Publiko.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 49 and a half minutes makalipas po ang 7 a.m. O yung mga parents dyan, ha, baka mga chikiting nyo ay may pasok mamaya yung afternoon classes, ha. O, dapat i-condition nyo na, pasok na uli, pasok na. Pero maraming mga chikiting, maraming mga bata excited na pumasok sa kanilang mga eskwelahan, di ba? Uy, makikita uli mga kaklase, mga kaibigan, at syempre yung pagkatuto ng mga lessons, di ba? Kasama yung dapat sa mga pangunahing motivations, ha? Yung learning process ng mga bata. O yung mga chikiting naman, ha? Mga bata, wag ho tayong may mga detour, wag tayong may mga dadaanan pa papasok at pauwi, kinakailangan galing school, uwi agad mamaya para hindi nag-aalala ang inyong mga parents.
18: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
2: Update muna, mga kaibigan, direkta mula sa PAGASA Forecasting Center.
18: Radyo Pilipinas
26: Weather.
2: Weather update mula kay Charmaine Varilla. Charmaine, good morning.
0: Yes po, good morning po sa inyo, maging sa lahat ng ating mga tagapakinig na itong ulat sa lagay ng panahon. Sa kasalukuyan, umiiral pa rin itong hangin habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng northern at central zone. Magdudulot nga yun ngayong araw ng makulimlim na kalangitan at kalat-kalat mga pag-ulan sa may probinsya ng Ilocos maging sa may Zambales. Samantalang dito sa Metro Manila, talalabing bahagi ng ating bansa, iiral naman yung ating localized thunderstorm. Kaya mag-expect po tayo na mga panandali ang mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon hanggang gabi. Sa magiging kalagayan ng ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning, kaya malayo maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yun ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-uulat.
2: Thank you, Charmaine Varilla. Direkta po yan mula sa Pag-asa Forecasting Center.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Radyo Publiko.
1: 738 AM.
2: Mga kaibigan, 52 minutes na makalipas po ang 7.

Marami pang mga update, mga kaibigan, mula sa iba't ibang paaralan. Ang yatid po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa inyo.

0: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan. 53 minutes na makalipas ang 7 a.m. Humahabol ang balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan City. Iligan City, nakaramdam po ng lindol ngayong Lunes, June 8. We're trying to get in touch with Radyo Pilipinas, Iligan City sa pamamagitan po ni Sharif Timhar.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
0: Ano, andiyan na?

0: Nantabayan na natin, mga kaibigan. We're trying to reconnect our line with Sheriff Tim Har ng Radyo Pilipinas Iligan City. Kaugnay nitong lindol na naramdaman po diyan sa Iligan City. Oy, paalala uli ha, may pasok ho ngayon ha. Okay, so subukan nating antayin ang report ni Sheriff Tim Har ng Radyo Pilipinas Iligan City. 55 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
1: Radyo Pilipinas. Report.
0: Sheriff, good morning.
2: Good morning, Alan. Nakaranas nga kaninang umaga, no? Ang Iligan City ng pagyanig ng lupa. Kapansin-pansin nga rin na lumalabas talaga yung mga tao habang nararanasan yung lindol. Pero Alan, samantala sa puntong ito, wala pang inilabas na update ang feebles dahil inintay pa natin kung saan talaga tumama ang lindol. Pero base nga kanina, no, sa ayon sa Android Earthquake Alert System, isang magnitude 7.1 na lindol ang naitala. Pero hindi pa natin na kumpirmado yan dahil wala pang opisyal na ulat mula sa FEVOX. Alan, yan munang update mula rito sa Iligan City. Para sa Bagong Pilipinas, Sheriff Tim Har ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Antabayan lang po ang dagdag na update tungkol sa lindol na yan sa susunod na programa. Dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Monday morning, ang ating mga executive producer Paula Antolin, Ali Gumatay, thank you. Mga co-pilot natin sa technical side, Rovan, Malilin, Arnel, Villamor, at Jobel Lustre, thank you. Nagpapaalam po, pansamantala ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Handa na ang mga paaralan. Handa na rin ang mga guro at mga magulang. At sapik ng muling matuto ang ating mga mag-aaral. Ngayong pagbubukas ng klase, samahan ang Radyo Pilipinas sa komprehensibong pagtutok sa mga kaganapan sa unang araw ng pasukan. Mula pagpasok hanggang uwian, hatid namin ang mahalagang balita, live reports at updates mula sa iba't ibang panig ng bansa. Balik Eskwela 2026. Balik Eskwela 2026 sa Radyo Pilipinas coverage.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
6: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
5: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
7: Kasama po namin si Secretary Henry po.
8: Si Sec. Asan na si Emis mo yata ang nakakabit eh.
9: Hi, Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
5: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
10: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
11: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
11: Radyo Pilipinas,
1: Radyo Publiko.
12: Oras sa buong kapuluan, 2 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga.
1: Bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Pag-uusapan, mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan. Tatalakayin, mga usaping dapat pagtuunan ng pansin. At sasagutin, mga isyu